0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maabot na ang 519,825 kabugos nga parauma ngan para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan para pangisdang ang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang hairap pag-uuma. Kundi in ang mga kwalipin pikado ngan pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ngan Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi an mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang an maging kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumupagpro barhan pagparehistro. Ang nasabi nga proseso ng pagrehistro involuntaryo nga waray bayad sanglit pakatunangan magparehistro kay kon rehistrado check ang mga intervensyon pan agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag gaiyohan Department of Agriculture Regional Office 8 ug hini nga stasyon.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinakaapektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
6: AC.

0: world-class quality.
1: Mga nakalusugan, sino po sila?
2: Pwede na rice po.
1: Nagkasampo kayo?
2: Anawan Ocampo po.
1: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
1: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
1: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
5: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
4: Pero ano nga ba ang crop rotation?
5: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
4: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
5: At ano ang pakinabang?
4: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
5: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
4: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
5: Kaya, mga magsasaka,
4: huwag puro iisa.
5: Magpalit ng pananim.
4: Iikot ang pananim.
5: Aalagaan ang lupa.
4: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
5: Simpleng pagpapalit ng pananim.
4: Malaking tulong sa bukirin.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-TTX 500! TTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. TTX 500!
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide, kutis sulit ang glow up.

0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
2: Ako si Peter, nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500, 3 weeks lang. Unting-unting na numbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
1: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
3: Kamusta po ang ating mga tagapaginig? Welcome po sa ating programa, ang DTX 500 at
4: Mighty C
3: Health Alert. Kasama natin ang aking kapartner sa pag-ulat ng mga mahaharagang impormasyon kung paano mapapagyaman ang ating kalusugan. Walang iba kundi si Dr. Farlan Sindak. At tatalakay natin ngayon ang tungkol sa sakit na cancer. Kung paano ba ito nagsisimula at bakit nakakamatay ito?
4: Ayan. Thank you, Sir Ted. At nagsimula ang katagang cancer kay Hippocrates, Sir Ted. Isa siyang Greek philosopher na tinuturing bilang father of medicine noong 460 to 370 BC. At tinawag niyang carcinos or carcinos ang mga bukol sa katawan na mas kilala ngayon sa tawag na carcinoma. At ang unang kaso ng cancer, Sir Ted, na naitala sa papyrus tungkol sa bukol na tumutubo sa mga dibdib ng mga babae. So hindi pa kasi nila nadiskubrihan ang galing ng disugard sugarcane extract at alkaline vitamin C noong panahon na yun, Sir Ted.
3: Yes.
4: Kaya wala pang DTX at Mighty C noon na nakakatulong sa pagpigil ng pagtubo ng mga bukol o cyst.
3: Yes, Doc Far, wala pa. Pero, meron na palang cancer 3,000 years ago pa, Doc Far.
4: Yes, Sir.
3: At according nga daw sa oncology, isang sangay ng siyensya na nag-aaral about sa paggamot ng tumor, ang cancer daw ay isang genetic disease. Ang explanation po dyan ay ganito, dahil ang cellular natin ay nagtataglay ng DNA na siya ang kinokopyahan para sa paggawa ng bagong cellula. Bakit nga ba, Doc Far, na nagkakaroon ng malformation sa pagreplika ng mga DNA sa bagong cellula? At paano nga ba makakatulong ang DTX 500 at Mighty C sa ating DNA, Doc Far?
4: Maraming dahilan, Sir Ted. Maaring nagkaroon ng aberya sa pagporma ng mga bagong kopya ng DNA. Yun. At baka may error na nangyayari habang nag-replicate ang cellula naman.
3: Malamang.
4: Ganun din kung may sira ang DNA dahil sa paninigariliw at sobrang init ng sikat ng araw. At pwede rin naman na sa iyong mga ninuno ang mahina na DNA. Sapat na itong rason, Sir Ted, na dapat araw-araw na umiinom ng DTX 500 at Mighty C kasi yung mga nabanggit ko, Sir Ted, ay mga factors na nagpo-produce ng free radicals na nakakasira ng DNA.
3: Tama. Exactly the far.
1: DTX 500!
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
3: Normally, kasi yung katawan natin ay may tinatawag na apoptosis o programmed cell death. Lalong-lalo na pag may sira ang DNA, di ba? Sa kaso ng cancer, ang nangyayari dito, namamatay kahit non-functional na ito sa ating katawan. Kumbaga para na itong parasite na inaagawan ng nutrisyon ang mga functional na cellula ng ating katawan. Wala nang silbi ang cancer cell sa katawan at ito ay nabubuhay para sa sarili niya lamang habang pinapatay ang totoong katawan.
4: Tama.
3: Kaya habang maaga pa, abay mag-DTX 500 na po tayo at Mighty C upang maiwasan at mapapababa ang tsansa na magkakaroon ng bukol, cyst at tumor.
4: Ayan, at uulitin ko, Sir Ted, na importante talagang pangalagaan ang pundasyon ng katawan, which is ang ating selula. Ang free radicals at oxidative stress ay isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit tumutubo ang mga cancer cells at nakakatulong sa pag-neutralize ng free radicals ang antioxidant na taglay ng DTX 500 at Mighty C na epektibong preventive measure sa pag-develop ng cancer.
3: Tama, Doc Far. Hindi mako-corrupt ang DNA kung walang free radicals na sumisira dito . So kaya laging tandaan, nung kumain ng prutas at gulay, nasa gana sa antioxidant. At araw-arawin natin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C para kumpleto ang depensa ha, laban sa cancer. Yung DTX coffee mix pala, Doc Far, isa gana din sa antioxidant, di ba?
4: Yes, Sir Ted.
3: Oo, so nakakaiwas pala ako sa cancer habang nagkakape.
4: Tumpak, Sir Ted, dahil dyan magtitimpla ako ng DTX coffee mix pag-out natin.
3: Naku, dapat lang. Oo, namiss ko ng kape. Kapos na naman tayo sa oras, Doc Far, at yan po ang aming ulat sa pagpapayaman ng kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
4: At ako naman si Doc Farlan Sindak na nagsasabing
3: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
1: DTX 500.
6: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Health Alert. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract. Na may pinakamataas ng orat vera.

0: Good morning! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. How are you guys doing? It's Bida Kavaj with your DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Wednesday morning, mga kavibes. Ayan, kumusta tayo mga besties? On a Wednesday, Miyerkules na naman po, midweek. Konting kembot na lang at mag-weekend na. Saan po tayo papunta this coming weekend? Naway maging safe po tayo sa mga lakad this coming weekend, no? Dahil kahit hindi ka man bigyan niya ng flowers, ako nang magbibigay para sa'yo. Ayan! Ayan tayo dyan eh. Paasa na naman tayo dyan eh. Alright mga abiles, mamaya-maya abangan po natin kung ano po ang ating magiging bida scope for today. And alamin po kung magiging maswerte or not so swerte tayo with our bida scope and mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our bida showbiz. Mamaya-maya po yan. And of course mga kabibes, please do not forget to join us. Again, konting kembot na lang din, no? This coming October 17 for the Unfiltered Concert. Kasama po natin ang tatlong bigating bisita natin na darating dito sa Tacloban City. Unang-una na dyan, ang gwapong-gwapo at magaling na si Adi. O, oh, diba? Second naman, syempre, ang pinakabagong P-pop girl group na Baby Dolls. Mapapaulala ka talaga with Baby Dolls. And of course, the nation's girl group, Beanie. This coming October 17 po yan sa Tacloban City Grandstand. For tickets, please do not forget to visit their website. That's www.enigma.com.ph. More information, just go to their Facebook page. Ayan. Sa ngayon mga kabibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, 100.7 FM Artaklaban, ang inyong kabibes sa soundtrip. Ang lupit.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 10:16.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa malusog na tayo,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
6: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: You're still tuning in to your number one bet na radio station. That is 100.7 FM R. Tacloban, ang inyong kavad sa solid soundtrack pang lupit. Kasama pa rin po ang inyong bida bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way on your program, Bida Kavad. At syempre, magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 today. Today, ayan, on a wonderful Wednesday morning. At sa ating mga ka-vibes dyan na gustong mag-send ng kanilang mga shoutouts, samahan nyo na rin po ng song request. You can send them through sa aming Facebook page because we are live and alive online. I-search lamang po 100.7 FM R. Tacloban sa inyong Facebook or DJ Buko J on your Facebook. Ayan, speaking of shoutout laning yan kita itatun mga kasangkayan ngan besties online. We have here some shoutouts from Hermer Langgahin all the way from New Zealand. Hello! And aking kaibigan na si Lynn Nengasca from Cebu. Maupay nga aga nga daha iyo. Maayong buntag dra sa imuha. Og, speaking of shoutouts, keep it coming mga kaibigan and mga besties. Dahil babasahin po natin yan later on. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang sound trip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station. 100.7 FM R. Tacloban, ang inyong ka-vibes sa sound trip. Oras po natin, mga ka-vibes, it's already 11:03.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
3: FM Radio, the vibes
4: and the facts.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Why
2: two.
1: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin ang kinahalan pumakatho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ng RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kaya kung rehistrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.
4: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida ka-vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
3: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
4: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

Tunay ngang mapapangiti ka. Ayan, oras po natin sa buong Pilipinas, mga ka-vibes, besties. It's already 11:19 at syempre kasama pa rin po ang inyong DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Wednesday morning, mga ka-vibes. Ayan, sa ating mga ka-vibes at besties dyan na nakatutok, no? Keep your shoutouts and song request coming dahil babasahin po natin yan isa-isa later on. Sa ngayon, mga besties, eto na. Alamin naman po muna natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito dahil eto na po ang ating bida scope. Ayan, unahin na po muna natin ang ating mga ka-vibes na nagba-birthday dyan ng September 24 hanggang October 23. Libra, may masaya at malungkot na mangyayari. Malamang may magandang balitang matatanggap na ikakasaya. Maaaring may matuklasan na ikalulungkot naman. Ang mahalaga ay maging practical sa anumang mangyayari. Lucky number mo for today, bestie, ay lucky number 4 at color mo naman for today ay color maroon. Scorpio naman po tayo sa ating mga besties dyan na nagbabirthday ng October 24 hanggang November 22. Kung haharapin ang dapat harapin, lalong makikilala sa iyong talino at husay. Huwag basta magbigay ng opinion. Lucky number mo for today ay lucky number 9. At color naman ay color peach. Ayan. Eto. Sa ating mga Sagittarius friends naman dyan, besties. Eto para sa inyo, November 22 hanggang December 21. Kung haharapin ang dapat harapin, lalong makikilalo. Sagittarius naman pala tayo. Sorry. Eto, magiging mapusok ka ngayon at kung walang disiplina sa sarili, dadalhin ka sa kapahamakan. Lucky number mo for today ay lucky number 4 at color naman ay color brown. Oy, eto. For you naman, besties. Eto, Capricorn, December 22 hanggang January 19. Besties, para sa'yo to, ha. Magiging abala ka sa maraming bagay, pang personal man o sa trabaho. May magtatampong kaibigan. Nako. Lucky number mo for today, lucky number 11. Color naman ay color pink. Aquarius naman, besties. January 20 hanggang February 19, mga ka-vibes, kung may suliranin ang iyong kaibigan, kasamahan o kasambahay, ikaw ang magre-resolba. Uy, ikaw pala ang solver sa mga problems ng mga besties natin for today. Lucky number mo for today ay lucky number 17. Color naman ay sky blue. Pisces naman po tayo, mga nagbabirthday dyan ng February 19 hanggang March 20. Praktikal ang dapat gamitin sa tahanan at maging sa trabaho. Magpakatatag at magpakatapang. Lucky number mo for today ay lucky number 4. Color naman ay tangerine. Aries naman po tayo, March 21 hanggang April 19. And pag-isipan na mabuti ang magandang idudulot at tanggapin ito. Pero kung kabaliktaran, huwag mong gawin. Lucky number mo for today ay lucky number 10. Color naman ay color violet. Taurus naman, April 20 hanggang May 20, mga besties. Maging alerto at makiramdam ng mabuti. Ang inggit ng mga kasamahan sa trabaho ay hindi maiiwasan. Lucky number mo for today, lucky number 2, color naman ay color puti, color white. Ito naman para sa mga ka-vibes natin dyan, kapwa ko, Gemini, May 21 hanggang June 21. Ito na ang para sa inyo. Lingunin ang pinanggalingan at iwasan maghangad ng sobra dahil kung babagsak, sasambulat ang lahat. Lucky number mo for today, lucky number 9. Color naman ay color gray. Cancer naman po tayo, June 22 hanggang July 22, besties. Sasama ang iyong mood sa sitwasyon ngayon.
Kailangan ng payo ng mas mahigit na nakakaalam. Lucky number mo for today, lucky number 6. Color naman ay color green. Leo naman po tayo, July 23 hanggang August 22. Ang pagpaparaya ay pagpapakita ng pagkamaunawain at mapagmahal. Huwag mabahala. Lucky number mo for today, lucky number 3. Color naman ay color red. At syempre besties, last but definitely not the least, Virgo naman, August 23 hanggang September 23. Ang mararamdamang sakit ay mapapawi. Pagbigyan ang sarili na makikipag or makapaglakbay. Mag-relax ka naman muna. Lucky number mo for today, lucky number 4, color naman ay si Charmaine, color orange. At besties, yan po ang ating Bidascope para sa araw na ito, September 30, 2026. Huling araw na po ng September. Wow, sobrang bilis ng mga araw, no? Tomorrow, October na. And today naman ay panilduhan na. Kaya naman, sa mga nagpipitsa de peligro dyan, tayo ay makakasurvive na today. Ayan, sa ating mga besties dyan na gustong sumama sa atin October 17 po. For the unfiltered concert, pumunta lamang po sa www.enigma.com.ph para po makasecure ng tickets. Tickets are fast selling, kaya naman make sure na makasecure tayo dahil baka mag-sold out anytime soon. Dahil alam naman po natin ang mga Blooms, gustong isold out talaga ang concerts ng Billy. Kaya naman make sure makasecure po tayo ng concert tickets dahil gaganapin po yan sa Tacloban City Grandstand. This coming October 17, kasama po natin dyan, Addy, Baby Dolls, at syempre Nations Girl Group, Beanie. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong paboritong Radyo 100.7 FM Artakloban, ang lupit. Here's a song from Jonas Brothers. Relapse muna tayo, no? When You Look Me in the Eyes.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio The Vibes.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Polycoffin, Semanchat, Monopit, Sakamaimo, Mother It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920

0: 0954-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
1: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
3: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!

Ito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang Bida Showbiz! Moira concert sa October 4, ipinagpaliban! Iba-iba naman ang reaksyon sa pagkansela ng concert ni Moira sa October 4. Ang sinasabing dahilan ay matumal ang benta ng tickets. Inanunsyo ng organizer na ipinagpaliban sa susunod na taon ang Moira Where It All Started concert na gaganapin sana sa SM Mall of Asia Arena. Maari namang mag-request ng refund ang mga ticket holders sa Ticketmaster. May ilang netizens na nagbigay ng payo kay Moira na manatiling humble habang inuugnay naman ng ilan ang issue sa dati nitong falling out kay Sam Milby at ilang ka-management. Samantala, may mga nagsasabing maaaring naka-apekto rin ang ibang concert events ngayong October, kabilang ang concert ni Regine Velasquez. Yan po ang ating Bida Showbiz for today. Ayan, bago muna tayo magpaalam, no, maraming salamat po ulit sa ating mga besties na sumama sa atin ngayong araw na ito for two and a half hour of tambayan at kulitan dito sa ating Bida Ka Vibes. Samahan niyo po ulit ako tomorrow for another month. October na bukas, grabe, sobrang bilis. Alas 9:30 hanggang alas 12 po, that's gonna be Tuesday hanggang Friday, and every Monday naman po, alas 8 hanggang alas 10 on your program kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay Bida Bida Ka Vibes. Muli, ako po ang inyong Bida Bestie ng bahay, DJ Buko J, bago ang lahat, no? So, umunang bumati, baka makalimutan ko ulit. Shoutout muna tayo kay Antit Agang Ignacio, mga Lodi construction workers of Nasray Construction sa New Public Market ng Calbayog City. Back na daw siya. I'm back in sight. Wow! Ayan, maraming salamat, Antit, for always tuning in. Ito naman sabi ni Lynn Ferraris na pinsan ko. Ayan, maupay nga agahin mo. Shoutout nga dahin mga Damay Davao. And sa lahat po ng ating mga besties, maraming salamat po sa pagsubaybay sa atin today. Samahan niyo ako bukas. Once again, ako po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way! Na nagsasabing live, love, freedom! Oras po natin, alas 11:52. Paalam! Here's a song from Langshot, FaceTime. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, 100.7 FM Tacloban. Ang inyong ka-vibe sa Soundtrip, ang lupit.

0: Jam Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix. Thanks.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

0: sunrise.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tawag na sa ating mga numero 0969-226-9623. Ito tayo, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mitch Manota po.
0: Mitch.
1: Tanong ko lang, Manota po.
0: Okay, nanay, Ma'am Mitch, taga saan po kayo?
1: Kalbayog po.
0: Kalbayog, okay. Sige po. Ilang taon na po kayo, Ma'am Mitch?
1: 41 po.
0: 41, okay. Umiinom na po ba ng rice coffee si Ma'am Mitch?
1: Minsan-minsan lang po kasi dito po ako sa ano, sa nagpapabili lang po ako sa Kalbayog. Pero
0: okay.
1: Dito po banda sa Santa Margarita kung meron po ng rice coffee.
0: Santa Margarita?
1: Kalbayog po.
0: Kalbayog. Teka lang ha, titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Kalbayog. Wait lang po, ah.
1: Titingnan Santa Margarita po.
0: Okay. Kalbayog.
1: Santa Margarita.
0: Samar po yan, Samar.
1: Opo, opo.
0: Oh, sa Kalbayog, ang mga mabibilhan po dyan sa, ano, sa Samar, sa Allen.
1: Sa Kalbayog po marami, pero dito po sa, ano, Santa Margarita po kami.
0: Santa Margarita kayo?
1: Opo.
0: Ano yan, sakop yan ng Kalbayog?
1: Opo.
0: Ah,
1: pero okay.
0: Sa Santa Margarita meron diyan sa Gluo Pharmacy. Joy Meds Pharmacy, Elvira Culinayo and Wellcare. O diyan po tayo sa Santa Margarita.
1: Sa ano po, sa St. Anne meron po.
0: Pwede pong meron. Pwede po nating itanong diyan po meron sa St. Anne.
1: Minsan kasi wala eh.
0: Pero dati meron.
1: Opo.
0: Opo, itanong po ninyo at baka po eh ano lang kumbaga baka po na ano lang naubusan lang at baka po ngayon eh meron na po uli. Try po natin. Tingnan po natin muli. Itanong natin nanay muli. Diyan po sa ano yun? Sa anong butika 'yon?
1: Santa Margarita sa St. Anne po.
0: Oh, sa St. Anne. Okay. Pwede doon. Magtanong kayo doon kasi baka po meron. Hindi lang po sa akin na ibigay pa yung listahan ng Santa Margarita nung St. Anne. Baka po ngayon meron na po ng ating rice coffee dyan.
1: Apo. Sige po. Salamat po.
0: Tapos balitaan niyo po ako, nanay. Ma'am Mitch, kapag meron po kayong nabili dyan po sa St. Anne para alam din po ng ating po mga kababayan.
1: Nakaano na po ako, nakabili na po ako sa Kalbayog kasi nagpapadala lang po ako. PWD po kasi ako.
0: Ah, okay po. Sige po. Sige.
1: Ano, Kuya Boy, pag ano po, kasi yung mata ko po medyo malabo na.
0: Mm-mm.
1: Ano, pag sa rice coffee po, okay po ba yun?
0: Yes, makakatulong po yung ating rice coffee. Ginagawa niyo po ba yung ano, yung pagpapausok okay sa mata? O gawin po ninyo yun every time na kayo po ay umiinom ng ating nagtitimpla ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa atin. Okay?
1: Tapos ano po? Ano raw sa sugar din daw po?
0: Yes, mataas yung sugar po ninyo dahil po kaya po nanlalabo yun. Tama po. Pero nakakatulong nga po para ma-regulate po naman yung ating blood sugar level sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun. Pati yung diet po natin. Siyempre, iiwasan natin yung mga matatamis na pagkain. Ganun po yun para makatulong po sa atin. Huwag nating iasa po lahat sa mga gamot na iniinom po natin. Dapat po may ginagawa rin po tayo sa ating po namang katawan, sa ating po namang sarili, na disiplina sa pagkain. Kasi alam naman natin na nagkaroon tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga pagkain. Yung maling pagkain po natin. Yun po yung culprit, kumbaga pinaka-rason kung bakit na naging ganun po yung ating po naman problema sa ating kalusugan. Yung pagkain po yun. Okay?
1: Pati yung ano din po, yung sabon din po.
0: Yes, wala pang sabon dyan sa inyo?
1: Hindi pa po ako nakabili, rice coffee pa lang po.
0: Rice coffee pa lang, okay. Try po ninyo yung ating po namang sabon. Dapat po, makapagsimula na po kayo.
1: Yung sabon po, yung pag matagal na na ano, na peklat, matatanggal din po 'yun.
0: Makakatulong po yung ating po namang sabon. Malaki po yung maitutulong nun dahil isa po sa nagagawa po ng ating po namang sabon ay yung pantayin yung kulay ng ating po namang balat. So kung meron na pong mga peklat na hindi po pantay na yung ano, yung tawag dito, yung kulay, eh magagawan po yan ang paraan ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Opo. Thank you po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po. Balitaan niyo po ako, Ma'am Mitch. Ma'am Mitch, tanong ko lang, ano na po yung mga naitulong sa inyo ng pagiinom po, matagal ng pagiinom ng ating rice coffee? Ano po yung mga nawala na, na karamdaman po sa inyo? Ano po yung nagbago na po sa inyong kalusugan? Simula nang kayo po yung uminom po ng ating rice coffee?
1: Noon, minsan, ano, hindi ako makatulog. Tapos, pag simula ko nung pag-inom ng rice coffee, nasa tamang oras na ako sa pagtulog.
0: Mm-hmm.
1: Tapos po, yung ano po, yung sa pagbabawas po, ano, minsan dalawang araw hindi ako makapagbawas. Tapos nung uminom ako na ng ano, rice coffee, ano, araw-araw na ako naka ano. Tapos pag nakakahinto ako ng pag-inom, yun, bumabalik. Minsan ano, hindi makakapagbawas.
0: Kaya dapat araw-arawin natin yung pag-inom ng ating rice coffee. Bukod po doon sa nakakapagbawas na po kayo, ano po yung iba na kumbaga nagbago, na napansin po ninyo nagbago sa inyong kalusugan, simula na kayo po yung uminom ng ating rice coffee. Yung tulog po ninyo, kumusta?
1: Okay naman po yung pagtulog. Ako, nakakatulog ako ng ano, maimbing. Hindi na ako nagigising minsan sa madaling araw para umihi. Tuloy-tuloy yung ano. Noon, ganun talaga ako eh. Hindi ako makatulog kasi panayang ihi. Kasi sa ano noon, may UTI din po ako. Noon, tapos ano. Tapos sa ano naman, sa skin po. Kasi marami din akong allergy. Minsan allergy din po ako sa alikabok. Minsan sa tikati po yung balat. Tapos pag ano, ano yung sa rice coffee po, yung na yung na ano, minsan nagbabawas na yung pangangati.
0: Very good po. So tuloy-tuloy po yan. Nakakailang sachet po kayo sa maghapon na Ma'am Mitch?
1: Dalawa po, isa sa umaga tsaka sa gabi bago matulog.
0: Tama po yun. Kahit nga po sumobra dun yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, wala pong problema yun dahil wala naman po bagang side effect tsaka wala naman po bagang overdose yung ating rice coffee. Kaya okay lang yun. Kahit po anong oras pwede nating inumin yung ating rice coffee.
1: Sige po. Thank you po.
0: Maraming salamat, Ma'am Mitch. At balitaan mo ako pag may nakuha ka doon sa St. Anne. Tama ba? St. Anne yun? Okay. Thank you very much, Ma'am Mitch. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat. Salamat.
1: God bless din po.
0: Thank you, Ma'am Mitch. Ayan po, mga kaibigan, si Ma'am Mitch ng Kalbayog, Samar. Okay, tayo po'y napapakinggan. Diyan po na naman sa ating mga kaagapay na mga istasyon sa buong Pilipinas na naghahatid po naman ng ating po naman programa sa inyo pong lahat sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Diyan po tayo napapakinggan sa 102.9G Radio San Miguel. Kaya inaanyayahan po natin lahat ng mga nakatutok po naman sa atin o kaya lahat ng mga kaagapay po natin ng mga radio station sa buong Pilipinas. I-comment po ninyo yung inyo po namang mga istasyon para mabanggit po natin. At the same time, i-comment po ninyo dun sa ating po namang Facebook Live, okay? And at the same time, yung lahat po naman ng mga nakatutok ngayon sa atin na i-add friend nyo po kami, ha? Add friend, hindi unfriend, ha? Add friend po, mga kaibigan. Yung ating po namang Facebook account, yung Rice Brand. Para kung sakali po, mga kaibigan, makita nyo rin po yung ating po namang Facebook live, pwede kayong mag-comment doon at ora mismo, babasahin po natin ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga mensahe. Ay, sabi ni Sir Edison Palafox, Ayun po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa Cagayan City, Isabela. Maraming maraming salamat. Diyan po sa DWDY AM 1107 kHz and DWND FM 88.5 MHz, Cagayan, Isabela. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin. Diyan po naman sa Isabela. At alam niyo po ba sa Isabela, mga kaibigan, napakarami na po na umiinom po ng ating rice coffee. Marami na po ang mga kababayan po nating natutulungan na ng ating po namang produkto sa tuloy-tuloy pong pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po naman sa Isabela, maraming salamat! Nakakatabang puso, mga kaibigan, yung mga pinapaabot po ninyo mga mensahe sa ating po namang programa na dumarami po sa Isabela ang natutulungan po, gumaganda yung kalusugan po nila. Dahil po naman sa patuloy na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ganon din po, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo. Batangas naman po yan sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin, dyan po naman sa Batangas. Maraming maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At dyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro, ganun din. Maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ay, si Kwento po, si Buboy po.
0: Buboy, okay. Sir Buboy, taga saan po kayo?
2: Taga Kalawag po, sir.
0: Kalawag, Quezon?
2: Hindi, Kalawag po, Magsaysay, Occidental Mindoro.
0: Kalawag, Magsaysay, Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Buboy?
2: Akuan po, sir. Mga 44 na.
0: 44. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Ay, opo, sir. Matagal na.
0: Matagal na. Very good. Opo. At, opo. Ano po yung nag-ujok sa inyo, Sir Buboy, para simulan po yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
2: Dati kasi, sir, nakinig ako sa, kano, sa radyo.
0: Mm-hmm.
2: Ay, palagi akong nakikinig sa radyo. Yung narinig ko na dami tumatawag.
0: Mm-mm.
2: Sinubukan ko itong bumili.
0: Mm-mm.
2: Tapos, yung palagi ba na sumasakit yung sikmura ko,
0: mm-mm,
2: yung pag-inom ko, bumili ako doon sa Magsaysay. Yung pag-inom ko eh, bigla akong nag-CR na 10 beses.
0: Pag-inom niyo po ng?
2: Ng rice coffee.
0: Tapos?
2: Yun. Yung tuloy-tuloy na ako uminom noon, yun, kaganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako na sa Panginoon na bumili ako niya ng rice coffee. Kaya narinig ko talaga sa mga tao na daming gumagaling. Tapos ngayon, tuloy-tuloy na.
0: Mm-hmm.
2: Maganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-hmm. Hindi na po nasakit yung sikmura po ninyo?
2: Hindi po, sir. Natanggal na yun. Tanggal na yun.
0: Mm-hmm.
2: Napapasalamat talaga ako sa rice coffee na masarap pala inumin yan.
0: Mm-mm.
2: Saka lahat ng mga karamdaman mo tanggal eh.
0: Tama po. Salamat po. Salamat po. Tatay, balikan ko lang po yung Tatay Buboy, yung nag-CR po kayo ng halos 10 beses nung...
2: Sampung.
0: Nakailang sachet kayo noon? Nakailang sachet kayo ng ating rice coffee noon?
2: Yung umpisa ko pa lang, sir, na uminom noon.
0: Oo. Uh-huh.
2: Isa pa lang ininom ko.
0: Mm-hmm.
2: Tapos balik-balik ako sa CR.
0: Mm-hmm.
2: Dumi talaga yung tubig talaga, sir. Mm-hmm. Siguro yung nag-kwan yung doon sa tiyan ko.
0: Correct.
2: Natanggal yon, natanggal yun, sir.
0: Mm-hmm.
2: Napasalamat talaga ako na apo, yung uminom na ako no, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Ilang taon na.
0: Mm-hmm. Maraming salamat.
2: At saka nagpapasalamat talaga ako sa rice coffee.
0: Mm-hmm.
2: Dahil natanggal yung sakit ko na yun sa sikmura ko yun. Hanggang ngayon, wala na. Saka magaan yung pakiramdam mo at yung palagi ka nag-iinom. Mm-hmm. Nag-ako sa kani, mm-hmm, sa katawan mo, kaganda.
0: Thank you po.
2: Yung talaga ang rice coffee talaga na ang sarap talaga inumin mo.
0: Opo.
2: Palagi yan ako, sir, nagabili.
0: Thank you. Saan po kayo nabili? Sa Magsaysay na mismo. Kumusta
2: sa
0: yung...
2: Sa po, sir. Sa... Ano yon, sa may pharmacy... Pharmacy? Sa may... Ano ngayon? Yung pangalan ng pharmacy dyan sa Magsaysay?
0: Mm-hmm.
2: parang kwan yata yun eh. Di ko lang nakuan yun, yung pharmacy dyan sa Mangsaysay. Ano nga yung pangalan na yun? Kalimutan ko na.
0: Sophia?
2: Oh, Sophia po sir. Yun.
0: Sophia Pharmacy.
2: Opo, sir. Tama, opo, sir.
0: Tama. Opo, sir. Opo. Tatay Buboy, kumusta yung tulog po ninyo?
2: Ay, kaganda sir, ang tulog mo. Pagaan. Oo. Kaya tumawag talaga ako para ipabahagi ko rin sa buong Pilipinas.
0: Tama yon.
2: Para yung iba na hindi umiinom, magbili na sila.
0: Tama.
2: Subukan, hindi na nila subukan, kundi bumili sila ng tuloy-tuloy.
0: Tama yon. Tama po yon.
2: Ang sarap talaga ng Rescope.
0: Salamat po.
2: At saka lahat ng kwan mo, kasarap magtulog.
0: Mm-mm. Bakit po dati, Tatay Buboy, medyo hindi po maganda yung tulog po ninyo nung hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee?
2: Hindi po, sir. Parang...
0: Mababaw.
2: Kwan kabaga? Mababaw.
0: Mababaw yung tulog, tama. Parang konting kaluskus lang, nagigising kayo kaagad.
2: Opo, sir. Oo.
0: Pero ngayon, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy.
2: Opo. Tuloy-tuloy na. Mm-hmm. At saka maganda ang pakiramdam mo.
0: Tama po. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon, Tatay Buboy?
2: Dam, ilang kwan yun. Mag-uwi ako. Gatimpla rin ako yon mga tatlong beses. Apat. Mm-hmm. Minsan apat, lima.
0: Tama. Wala naman po kasi yung side effect. Wala naman pong overdose. Kaya okay lang yun. Tama po. Mm-hmm. Ito na lang, Tatay Buboy. Dahil marami pong nakikinig po sa atin ngayon sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Napapakinggan po tayo ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo? Kausapin nyo yung mga tagapakinig po natin na yung sabi po ninyo mga hindi pa nainom ng ating rice coffee dahil hindi naniniwala na sa kagalingan po ng ating rice coffee. Pero may mga iniindang karamdaman din. Tatay Buboy, go ahead po.
2: Yung iba na hindi pa na umiinom, magbili na kayo. Kaya yung rice coffee nito, matagal na ako uminom nito. At saka yung iba na yun na hindi bumibili, magbili na kayo. At subukan nyo rin na, kwan, dahil ako, nagpapatuo talaga ako ngayon sa kay Kuya Boy sa rice coffee na ito. Napapasalamat talaga ako sa Panginoon na lahat ng mga karamdaman ko gumagaling. Maraming talagang salamat, Kuya Boy, sa rice coffee na ito. At sa Panginoon, una-una sa Panginoon talaga.
0: Yes.
2: Maraming salamat po, Panginoon.
0: Thank you very much.
2: Na lahat ng mga karamdaman ko nawala na ito.
0: Salamat.
2: Yun lang talaga, Kuya Boy, na yung iba na hindi pa nagbibili, bumili na sila.
0: Tama po.
2: Kaya maranasan talaga nila lahat ng mga karamdaman nila sa akin nila, kung ano naman yan, tanggal lahat yan.
0: Thank you very much. Tatay Buboy, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Buboy. Marami po kayong na-inspire ngayong araw na ito. Maraming salamat, Tatay Buboy. At ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee at yung pagkwento po ng kagalingan na naitulong po nito sa ating po ng mga katawan. Salamat po, Tatay Buboy. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po. God bless po. God bless po. Mga kaibigan, napakagandang kwento po yan ni Sir Buboy ng Kalawag Magsaysay Occidental Mindoro. Mga kaibigan, kayo na po yung humusga. Depende po sa inyo. Kayo po yung masusunod. Ano po? Ha? Patunayan po ninyo sa sarili po ninyo kung tama po o mali yung sinasabi ni Sir Buboy. Patungkol po naman sa kanyang pag-iinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayong gagaya po ni Sir Buboy, itawag nyo lang po yan sa amin para po makapag... inspire tayo ng iba nating mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee. At dun sa mga nakikinig po sa atin na hindi pa po nainom ng

0: pwede tayong makaramdam ng kakaiba sa ating po namang katawan. Kasi umiipekto na po yung ating rice coffee. Yan po yung healing effect na po ng ating rice coffee. Kaya Tatay Buboy, kay Sir Buboy po mga kaibigan, una pa lang na pag-inom niya ng ating rice coffee, naghalo na yung balat sa tinalupan sa loob ng kanyang tiyan, nag-boxing na dun yung lahat ng mga basura at inilabas si Sir Buboy lahat. Mga 10 beses daw siyang pabalik-balik ng CR. Pero kung iba yon, kung hindi ninyo naiintindihan at hindi kayo nakikinig sa ating paliwanag, pwedeng matakot kayo at hindi nyo na ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Pero dahil nakikinig si Sir Buboy sa atin lagi, tinuloy niya lang yung pag-iinom ng ating rice coffee ngayon. Napakaganda na ng kanya po namang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ito si Mario Cotamura po ito sa dito sa Bukidnon.
0: Bukidnon. Okay po. Tatay Mario, ilang taon po?
1: Senior na, senior.
0: 60?
1: Oo.
0: Okay. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee, Tatay Mario?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa, opo. At may plano po ba kayong uminom ng ating rice
1: coffee? Hindi pa.
0: May plano po ba kayo na uminom ng ating rice coffee, Tatay Mario?
1: Hindi pa. Dito ba sa Bukidnon itong rice coffee?
0: Meron po, Tatay. Saan po kayo? Diyan po sa Bukidnon. Mabibili po yung ating rice coffee. Diyan po sa Damulog, Malaybalay, Manolo Fortich, Maramag, Kibawe, Valencia City. Saan po kayo malapit?
1: Sa Kibawe po.
0: Kibawe. Diyan po sa Farmacia Graciela.
1: Sige.
0: Alam niyo po ba yon? Nakakita na po ba kayo, Tatay Mario, ng ating rice coffee?
1: Sa Facebook lang po, sa Facebook.
0: Yung kulay
1: kita sa personal po.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton po, Tatay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, ang spelling po, R-I-S-E.
1: Yes.
0: Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Okay po?
1: Okay.
0: Tatay Mario, ganito, kapag nakabili po kayo dyan sa Farmacia Graciela, may nabili kayo, tawagan niyo po ako. Kung wala naman kayong nabili dahil naubusan na, tawagan niyo rin po ako ulit para mapadalhan po natin diyan.
1: Sige po.
0: Parehong oras, Tatay Mario. Maraming salamat. God bless po, Tatay Mario.
1: Sige, thank you.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Tayo po'y napapakinggan din tayo dyan sa via Get Radio Apps Worldwide, sabi ni Sir Edison, via Palafox. Maraming salamat. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAT value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
3: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts 3 libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
4: Mga pinapakman sinirangan Visayas ng Siyadadang Tacloban sa Diyembre 32, 2020 sa isa Miyerkules ng Daon Atong Oras Habugos ng Pilipinas alas 12:34. Lagi tayo nang nakikita na Facebook pages Hanarangkada Balita ng TRTV. Ikaw po nito bugos sa parasan ng TRTV nung si Makoy Noel Yogoy nga natin ipapadangat ang mga presko ng magpasok ang mga notisya ng oras ng haaton mga laray uluhan. Hatong siya nga headline, pero nga driver nga mga operators sa mga pampubliko nga sarakyan na sinirang Visayas, diskontento hapa ni bagong aumento hapa masahe. Security operation contra FPA, mahugot nga ipapadulot ang bungkuan sa Jose de Buwan. Gan recantation han Maleta Boy susama gin presentara petition for bail ni Representative Martin Romualdez. Gan amo tan ato mga laray uluhan masunod iton aton mga katukiban. Nga nato naman siyahan, nga notisya yan ang oras. Sigil patuman na dinapahan Lunes itong momento pamasahe han mga pampublikong transportasyon. Iniin may ada kalabutan. Hito na tigpon kamanduan na Land Transportation Franchising and Regulatory Board kumakabatunan. Hapira kasi manong paginitas ito na presyohan na produkto petrolyo. Hapag yan na itutugutan ito ng LTFRB ang mga transport vehicle nga i-download ang fare matrix. Ika nga website ito na hensya pero kinaagat lagi hapon ang buwatan ng mga driver and operator harayon nga kumuha ang specific fare matrix per route nga kung pera manggun itong sakto ng pamasahe nga ging malikayan itong kagupong ng mga pasahero school pera ito ni parasahingan para yung kalikayan ang pagsingabot itong mga driver. Bas mabasa naman itong pagsukot na pamasahe kada first kilometer itong traditional jeepney. Tiki na 13 pesos nga na 14 pesos na kada 4 kilometers ito na pasahe. Samtang basikang naman na 11 pesos, yan ay magiging 12 pesos na itong kada first 5 kilometers. Ang pamasahe kinahanglan nakabutang sa COVID itong mga sarakyan. Ito nila mga bagong taripa nga mahugot naman nga iging leader itong LTFRB nga may papatuman ano sa nga driver o operator in fare increase sa kunwaray nakabutang nga fare matrix sa ira mga sarakyan. Kinahanglan nga igpabili nitong 20% nga diskwento hapamasahe itong mga sudyante, senior citizen nga persons with disabilities. Manunumduman nga naihan na nga nagkamiyadang petisyon itong sektor ng transportasyon para ito nasabi nga aumento pamasahe dara itong paginita sa presyo itong diesel and gasolina. Pero haloy naman nini nga panibagong aumento pamasahe may na naman pirang mga driver itong diskontento lagi hapon ha fare matrix nga din sumalahira yung guti ay ininga kantidad. Samtang, iba naman natin nga natisya, kasunod ito naging papatuman nga security operation. Habunto, hiton San Jose de Buwan, iginagat ni Mayor Crystal Jean Elizalde itong katauhan nga diri mahadlo, kundi maging mabinantan nga sundo no itong mga tahibaro nga panuyuanan hiton aton mga otoridad. Man nga ni, haosang opisyal nga pahiging malatuma, hiton alkalde, Igin malatumat itong alkalde nga kun may himo in mga residente o magpabilin anay ira mga tag sa panimalay kun may himo in likayan anay itong pagkato mga umhanan agod na malikay ng posibleng nga peligro in crossfire encuentro habot nga itong militar nga armado nga grupo. Maghahatag naman ng opisyal nga pahibaro ito ni LGU kung talawas na itong kahimtangan kung pwede na utro makabalik itong mga residente haira mga umhanan nga kung magpagawas o magagawas itong ira mga barangay. Kung may himay report da yun itong mga tao, mga otoridad, kung may adakaduda-duda nga presensyon armado nga grupo ira barangay. Hakatapusan ginagat itong alkadin mga miyembro itong kagiusan nga bayaan na itong armado nga pakigbisog nga bumalik na piyo itong gobyerno kung di pahimulusan itong may ginahatag ini nga programa nga murayo na nga pagukoy kaupo itong ira pamilya. Samtang, usa naman nga gamit ang kampo ni late Representative Martin Romualde sa ira petition for bail at in Lunes ang recantation o pagbawi ang pahayag itong 518 ng Maleta Boys nga ni Orly Gotesa ang anaging tao ni Senador Rodante Marcoleta nga pinaka-credible nga testigo. Sumala ito tagabagyakan ni Romualde ni Attorney Adi Fajardo o sa gihapon nga makukonsidera nga pinaka-importante nga testigo ni Romualde mismo. Ang recantation itong Maleta Boys higin sa isa yung mga ini nga wala kang matuuran ni Ranao ng pahayag nga hirain nag-deliver in bilyones pesos ng salapi nga Romualde sige nga flood control kickback. Subay magod affidavit ang prosecution tika nga Maleta Boys 7.4 billion pesos ito na i-deliver ni Benny Bunlon na kunbulontante nga Rosibert Waupan nga Bernard Tubig kan Romualde sa halimang good iningin panimuan nira nga bulontante ini nga affidavit nga ini daw lagi hapon naging gamit ang ombudsman na case build-up kontra kan Romualde Romualdez nga amo naman ang ginpasaka at Sandigan Bayan. Gindigon ang luwat itong kampo ni Romualdez nga mahina yung duro na ebidensya sanglit ang initugutan nga makapagpiansa samtang ni bibisita o kung bibista itong iya kaso. Maabot naman ang 96 nga micro, small and medium enterprises exhibitors itong magpapakita nila lokal nga mga produkto tika nga unom nga probinsya Rayon 8. Ang mga exhibitors nga bulig nga pagdudumaraw nga bahandi 2026 Trade Fair Metro Manila yan ang asyahan nga simana. Habulan itong Oktubre am itong 29 tika nga Northern Samar, 27 Leyte, 20 nga tika nga Samar, siyama Eastern Samar, unom. Habiliran nga 5 naman nga exhibitors sa Southern Leyte. Target naman handi TI nga iniin maabot ha 48 milyon pesos sa kabugusan nga kita para itong 5 kaadlaw nga trade fair. Ang target nga halin naman in may ada maabot ha 14.4 milyon ka pesos sa Leyte, 12.26 milyon pesos sa Northern Samar, 8.8 bilyon o milyon ka pesos sa Samar, 5.76 milyon pesos sa Eastern Samar, 3 milyon pesos sa Manasodan Leyte nga 3 milyon pesos sa Biliran. Kasumpay na ginagat yun itong Department of Trade and Industry ang publiko nga suportahan ang mga micro, small and medium enterprises tika nga bugos sa sinirangan Visayas ay gintalan nga bahandi 2026 Trade Fair, Trade Hall 1, 5th Level, Mega B, SM Mega Mall, Mandaluyong City tika Oktubre 1, tubtub ito ni Kasinko, abre tika ng alas 10 itong aga, tubtub naman itong alas 9 hanggabi. Highline naman nga natisya yung salawa na tingong Representative Judah Sidre Kakulop itong House Bill 11492 on Filipino Family First Act nga nagpapanoy nga mapahugtan itong suporta ang gobyerno ng mga Pilipino agod nga mapaupa itong pagpadako ay ira mga anak nga iba pa nga mga dependents nga mapaupa itong dalaga ni sa nga pamilya. Sumanak na Sidre, kada pamilya may dakada tag sa responsibilidad mabugot mano diri nga kasagaran nasa arig itong miyembro ng pamilya nga amo itong may ako sa luyo ngayon nga mga miyembro in mga kalugar ringon nga broy o niton pamilya. Sanglita ago diri mabugatan ito na siyang pamilya sa luwa ng tingog ini nga balaod nun. Hailar minin ginmumug na itong suporta tingang gobyerno siya nga aspeto ng pagpamilya. Sugod itong parenting preparation, financial literacy, mental health assessment nga diba pa nga servisyo may kalabutan ng pagpamilya. Asyaan nga Mila Diaz naman tingang itong bata yung mahugot itong ingahatag ng early childhood services. Sugod man mo pa nga prenatal, maternal nga neonatal nutrition, particular na ito mga pamilya nga kablas ginabando na may disabilidad nga iba pa nga health risk. Igpapatuman gihapon ang balansing nga panginabuhi labi pa itong mga nagpapakabuhi samtang ginatiman itong bata sugod itong flexible work arrangements. Nagkakantidad naman in sobra 500,000 kapesos ang gintutuan siya itong Shabu. Ito na recover haging buhat ng anti-illegal drug operation ng PDEA 8, Southern Leyte Provincial Office, PDEA Region 8 Seaport Interdiction Unit, PDEA Region 8 Barangay Drug Clearing Program Team ngan iba pa, ha Barangay Kanturing Maasin City, Southern Leyte. Haging buhat ng operasyon na kumpiskar ha posisyon itong suspect ang 26 kapaketeng inaligar Shabu. Ang iba ba na ba na 78.6 gramos ang kabugaton nga nasugod man e nagkakantila din sobra 500,000 pesos. Ang mga naaresto ng suspect inaada naman na kusidiyan mga operatiba para itong saktong disposisyon nga nakatala ng matubang ikaso ng pagtalapos ng Section 11 ng 12 on Article 2 itong Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Arangkada weather update.
4: Samtang ato naman 24-hour public weather forecasting ang Hapagasa ITCZ o kung intertropical convergence zone. Ito nagdadaran urog madampog ng kalangitan nga may dapat sarang ang mga pagura ng Negros Island regions ang Buanga Peninsula ng Palawan. Nabibilin nga parte itong Visayas ng Mindanao yung magkakamiyada no sayang ang madampog ng kalangitan nga may napuro-puro ng mga pagura ang daralagyapan itong ITCZ. Localized thunderstorms naman ito nagdadaran no sayang ang madampog ng kalangitan nga may napuro-puro ng mga pagura ha Metro Manila ng iba pa nga partehan nasod. Nga namo ito naging kabugusan na natin mga notisya ng oras para itong kadugagan ng informasyon ng magpasong mga balita. Bisitalan niyan Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na natin FMR app store ng Play Store. Makikita nito ang Arangkada YouTube. I-search lang PRTV Tacloba ni like ito, mag-subscribe nga i-click ang notification bell para mag-in-update na natin mga pinakabagong mga videos. Ngan hangaran ng bugos sa person PRTV nung si Mako ni Wally Yogurt. Damang salamat po ang paging attack na yung itanan niyan. Bantay ito na unsent heart and vibes ni DJ Papi Abicado.
5: This is FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Update kapag sa Malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi Malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

0: Sand, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio! The Vibes!
4: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: and polycopter. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samson Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa, ha? Pabili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa bukirin.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: send heart and vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: on send heart and vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposibleng makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat lot.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako. Baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: FM Radio, the vibes
10: and the facts.
11: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
12: FM Radio Newsbreak.
13: Mopay ako ng Eastern Visayas ng Tacloban City. Di na pa ito naglabay ng Lunes. Formal na naging patuman ng Land Transportation Franchising Regulatory Board. Ano mento, hapamasahe itong mga pampublikong sarakyan na nabiyahe din yung sinirangan Visayas. Ginaghat itong LTFRB ang mga driver ng operator itong mga PUV nga i-download ang bagong fare matrix. Agod nyo maipaskila sunod itong irang mga sarakyan para makita nitong mga pasahero. Iging kalipay man itong mga driver ng operator ang naging tugot ng fare increase. Diskontento lagi hapon ang piraha mga inidara nga guti ay itong kantidad nga di rin naman gihapon sa para ginaatubang nga sa gunson nga pagitaas itong presyo han produkto petrolyo. Nga naman ito na itong dalikit ng news breaking ng attack na adin naman itong mga angay bantayan ng alas 5 han kulop.
8: Piranga PUV operators ng drivers sa rehiyon, diskontento pa ni bago nga umyento pa masahe. Recantation han Maneta Boys, usama iging presentar a petition for bail ni Representative Romualdez. Nga security operation contra NPA, mahugot nga iging papadulota sa San Jose de Buan.
13: Nga naman ito na itong mga headlines. Ako'y Nualiyogo'y maupin ang kulup. Nga stay tuned para hiton hapon hits.
11: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
9: FM Radio. The vibes
10: and the facts.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Transcend Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupit!
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
0: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DGX 500.
4: Para sa marusog na tayo,
5: DGX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidant
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
4: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: FM Radio. Good vibes.
7: Ang lupa.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS! The time now on FMR. It's 4:15.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: This is FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
4: The Secret of Health.
3: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
4: At ako naman si Dr. Remel Itooy.
3: Katuwang nyo kami ni Doc Remel Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Kayo ba'y nakakaranas ng pamamanhid? Ayan o, Doc. Matinding pananakit o pamumulikat at panghihina ng mga kalamnan sa inyong mga paa at binti at maging sa inyong mga kamay at braso? Marahil yan ay sintomas ng karamdaman na diabetic neuropathy. Nako, Doc Remel, ano ba yung karamdaman na yan na diabetic neuropathy?
4: Sir Wing, ang diabetic neuropathy ay isang uri ng nerve damage na maaaring mangyari kung mayroon kang diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makapinsala sa maugat sa buong katawan. Ang diabetic neuropathy ay kadalasang nakakapinsala sa mga ugat, sa mga binti at paa. Depende sa mga apektadong nerve, ang mga simptomas ng diabetic neuropathy ay kinabibilangan ng panakit at pamanhid sa mga binti, paa at kamay. Maaari rin itong magdulot ng mga problema sa digestive system, urinary tract, mga daluyan ng dugo at puso. Ang ilang mga tao ay may banayad na simptomas. Ngunit para sa iba, ang diabetic neuropathy ay maaaring maging masakit at nakakapagpabalda. Upang maiwasan at masolusyonan ang ganitong karamdaman, Sir Wing, ugaliin pong uminom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na polypeptide P, isang hypoglycemic peptide. Ang mga peptides na ito ay nagsisilbing katuwang ng insulin o minsan ay humahalili sa gawain at tungkulin ng insulin sa pag-regulate ng blood sugar sa ating katawan. At pinapauna din nito ang glycogen storage ng ating liver para sa mas healthy na sugar level sa katawan. Keep your nerves healthy. Take Santon Plus Gold every day.
5: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng mga unhealthy coffee ay halos kaparehas ang naidudulot na pinsala nito sa katawan ng tulad ng naidudulot ng paninigarilyo at pag-inom ng alak, diba, Doc?
4: Yes, Sir Wing, ang pag-inom ng mga highly caffeinated and high sugar na mga kape ay nakakapinsala sa ating daluyan ng dugo, mga ugat, nakakapagpataas ng acidity sa ating tiyan, at higit sa lahat ay nakakasira ng ating mga kidneys. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng mga nakakalasing na inumin, paninigarilyo, at pag-inom ng mga caffeinated coffee ay nakakaapekto sa central nervous system at lubhang nakakapinsala sa iba't ibang neurotransmitter sa ating katawan.
3: Kaya huwag hong isakripisyo ang ating kalusugan, mga kaibigan. Pwede ka namang magkape na, papapanatili mo pa din na malusog ang iyong katawan. Subukan na ang healthy coffee ng Yes to Health, ang napakasarap at napakasustansya na Santon Plus Coffee Mix. Ito ay pwede para sa buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, mabibili na sa inyong mga botika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ulitin ko po muli para maingatan ang ating mga nerves at maiwasan ang anumang komplikasyon ng diabetes. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at para mas makaiwas sa karagdagang pinsala na maidudulot ng mga unhealthy drinks, piliin ang Santon Plus Coffee Mix. healthy na, delicious pa.
3: Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din ang Santon Plus Gold. Mabibili nyo na sa Yes to Health, Quezon City na Manatagbuan, 2nd floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street. Ang numero po nila pwedeng tawagan 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
4: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
3: Kami po'y pakinggan nyo muli sa programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. The time now on FMR. It's 5:02.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.

0: Mao pa yung natakna sinarangan Visayas nga siyudad han Tacloban. Live kita nga nakikitaan no Facebook pages han arang kada balita nga TRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersa han TRTV News Team. Ako'y Jay Barayon nga aton igpapadangat ang mga presko nga magpaso ng notisya nga nahikayan bugos nga puwersa han TRTV News Team. Yan takna nga aton mga laray. Punuhan!
1: Nga drivers ang mga pampublikong nga transportasyon na sinirangan Visayas. Diskontento lagi hapon. Hapanibago nga umento hapamasahi. Security operation kontra New People's Army. Mahugot nga ginpapadulot habong tuan San Jose, Dibuwan. Recantation ng mga Malita Boys. Usaha mga ginpresentar ha petition for bail ni Congressman Martin Romualdez. 48 milyones ka pesos na target sales. Ginlalauman makakabutan DTIA hapagbubuhaton nga bahandi 2026 trade fair ha Metro Manila. Filipino Family First Act ginsalawad hantingog party list. Sobra 500 mil ka pesos nga kantidad din gintutuuhan Shabu. Narikupo gindumara nga bypass operation ha Maasin City.
0: Arangkada. Ganyan na haton mga katugiban. Haton siya notisya lokal. Pirang nga drivers sa mga pampubliko nga transportasyon ha sinirangan Visayas. Diskontento lagi hapon hapanibagong aumento hapamasahe. Adito ang katugiban hinareport.
1: Arangkada.
2: Igin patuman na din ang Lunes ang umento pamasayhan mga pampubliko nga transportasyon ini durante hantig na nga kamanduan Hanlan Transportation Franchising and Regulatory Board Central Office. Ini kumukabatunan han pera kasimana nga paghinitaas han presyan produkto petrolyo. Hapag kayo na gintutugutan han LTFRB ang mga transport vehicle nga i-download ang fare metrics tikang ha website han ahan siya. Pero ginaaghat lagi hapon han botan ang mga driver nga ang operator hariyon 8 nga kumuhaan specific fare metrics per route ngan kun piramanggod an sakto nga pamasahe ngan kalikayan an kagupungan mga pasaheros kun piramanggod an iraig papasahe ngan pareho kalikayan an sigabot nga mga driver.
3: Pero pwede ka pera kuma diha opisina pag aruhan specific nga fare metrics per route kay hikami may damanggod namon ito ginisyo ever since na unless namon nga pinanisyo ha ira ang specific nga ruta kung pera ang pasahi, tapos may dito mga landmark kung pera per kilometer para itong liwat, maiwasan itong confusion, itong aton mga manarakay nga kung pera gudit ira ipapasahi, kung hain hira na hawas, pera laka exact nga pasahi ira igbabayad. Kaya ang iba, siyempre makakakos ituhin mga reklamo kung mag-overcharging liwat iton aton mga drivers.
2: Mabasi ang sukot hapamasaya kada first kilometer ha mga traditional jeepney tikang ha 13 pesos sina 14 pesos na ha kada 4 kilometers itong pamasahe. Ha modern units ng PUJ tikang ha 15 pesos sina 17 pesos na. Ang UVE na traditional dati 240 ang kada per kilometers samtang ang modern units yan na aadaan na ha 250 kada per kilometers. Ang bus tikang ha 11 pesos sina 12 pesos na ang kada first 5 kilometers ang pamasahe. Kinanglan nga nakabutang hasakubhan mga sarakyan ang ira mga bagong taripa nga hugot ni gindidirihan LTFRB nga magpapatuman ang usang driver o operator hin fare increase kung waray nakabutang fare metrics sa ira mga sarakyan.
3: May adanagad panalagsala guti ay lakay ini na, nakaka-download man gudira ha aton kuan. Preprint naman la ito nira. Pero amo iton nga ay na-advise ako nga kumuha gud hira didihin fair matrix nga an amo gini issue ha dinhi region kay may ada na specific nga tasahi iton per kilometer. May ada hito bayad pero in the meantime dire ani kami manunukot. Pero eventually after a year next year gin may dahito kuan nga next year na namon ito susukton ha ira direto pwede nga dire kay fair increase man ito mga permanent na pagod ito nga kuan kung provisional di kami nasukot pero kung ang permanent like itong kuan an PUB nganhan kuan PUJ permanent naman ito nga ira meda na masusok ng air. 500 la ito. 500 per koan, per case number.
2: Kinanglang gihapon nga ipabilin ang 20% ang discount tapa masaya mga estudyante, senior citizens ngan persons with disabilities. Manunumduman nga naiha na nga nagkaadahin petisyon ang sektorhan transportasyon para nasabing aumento hapa masahe darahan paghinitaasan presyo ang diesel ngan gasolina. Pero halihini nga pari bagong aumento hapa masahe into nga naman ang komentuhan mga drivers. An iba nakukulangan samtang an iba naman in okay nala bisan halihuhan mas sagunsun na paghinitaasan presyo ang produkto petrolyo.
4: Baga, inaabot na epekto. Ito, naabot na lang ka Korea nito masahero kay malit diesel. Nga labot na ka malit diesel. Pare, tara na itong holiday na nga simana. Duhan na good. Ikatulad na umbot. Tetses di man kuno yan ano. Baga yan, ang makuha yung pamasada na amun. Di good kami nakaka-boundary. Pare, good kami na uli ha amun. Pamilya.
5: Kada ako gyap ito nga bulig amon, pero mas suray lagi gyap ito. Kuha na amon, bisan pa magumintong pasay, kay it crudo, naginatas. Sali na babalik lagi gyap namon, kada daw ngayon, ganda ako na iiban. Makapenta kung baga maghahamubul at it presyo, gasolina ng diesel, kay amon number one yung nakakakurit, suwada amon yung mga driver. Bape, kung narelat kami yung talo na yung eskwila.
6: Isakto ay na ganito, kontento na ito, baga, at pagpa-implement na laliwat ito, kinanglan di rin mag-iwas po so itin LTA parbi itin director kaya kin bibil nga niya perma kaya ito yung tutuklin nga ito kuno ang national kaya aprobado naman ini dapat bisan aprobado at national permahan nila nila kaya ramat director amulat ang ginaaro kaya itong mga passenger di itiba nagpagbasagyap it kutos it gaw-gaw napagyan nila wala yung kuno aprobi it director amulat yung bibiling permado tiga nga LTA par B. Nasing lo dito LTA par B. Aprobado naman init national. Kaya ano pa man. Eh, kahit aton mga iba nga mga manaragay. Gimbibiling la. Iton. Perma iton director LTA par B.
2: Jay Barion, Arangkada. Balita.
1: Arangkada.
0: Security operation kontra Nash, NPA maugutag yung papadulot habong Tuhan San Jose de Buwan. Aditong report.
1: Arangkada.
2: Kasunod han ginpapatuman ang security operation na butuan San Jose de Buwan ginaghat ni Mayor Cristal Jean Elizalde ang katawhan nga diri mahadlo kundi magin mabinantayon ngan sundo nitong mga pahibaro ngan panuyuan han mga otoridad. Hausang opisyal nga pahaya ginmalatumatan alkalde nga an lehitim nga operasyon inanunuyo nga mahipabilin ang kamurayawan ngan seguridad han mga komunidad hailarum han sumpayan han Philippine Army ngan lokal nga gobyerno han bungto. Ginpahibatkunan ni Elizalde labina atun mga residente han mga tayaw nga magpabilin anay hayra mga tag sa panimalay ngan kun mahimuli kayan anay an pagkato mga umahan agud malikayan an posible nga peligro hin cross fire o encuentro habut nga han militar ngan armado nga grupo. Maghahatag naman hin opisyal nga pahibaro an LGU kun talwas na an kahimtang ngan kun pwede na utro makabalik an mga residente hayra mga umahan ngan magkagawasan ira mga barangay. Kun mahimo i-report daw dayon han mga tao han mga otoridad kun mayda kaduda-duda nga presensya hin armado nga grupo hayra barangay. Hakatapusan ginaaghat han alkalde ang mga miyembro han kagiusan nga bayaan na ang armado nga pakigbisog ngan bumalik na piyod han gobyerno kundi pahimulusan ang mga ginahatag kini nga mga programa ngan murayaw nga pagukoy kaupod ani ra mga pamilya. Jay Barion, Arangkada, balita.
1: Arangkada.
0: Halay naman nga sumat. Recommendation han mga maleta boys usa hamagin presentar ha petition for bail ni Representative Romualdez. Pamatian naton ining report kan Don Lian Ritsu.
1: Arangkada.
7: Usa nga ginggamit ang kampo ni late Representative Martin Romualdez sa era petition for bail hadin Lunes ang recantation o pagbawihin payag han 518 nga maleta boys sugad man ni Orly Guteza nga anay gitawag ni Senador Rodante Marcoleta nga pinakakredible nga testigo. Sumalat ang kabagyakan ni Romualdez nga attorney Ali Fajardo o sa giyapon nga magkukonsidera nga pinakaimportante nga testigo hini ni Romualdez. A recantation ng maleta boys ginsaysayan mga ini nga waray kamaturan aniran na unang payag nga iray nag-deliver in bilyones pesos nga salapikan Romualdez tiga nga ng control kickbacks. Subay manguna affidavit hand prosecution ikang Ambalata Boys, 7.4 billion pesos daw ang na-deliver ni Benny Bulantate ng Andros Bert Wopan ng ni Bernard Tubek and Rumodes. Halay manggo daw nga ginpanimuan ni Bulantate ini nga affidavit. Ini daw nagyapon ang ginggamit ng ombudsman na case build up kontra Rumodes nga amon ginpasaka han Sandigan Bayan. Ginigunan liot ang kampo ni Rumodes nga mahina yung duro ang ebidensya. Salit angay daw ini tugutan magagpiansa samtang ibibistaan mao nga kaso. Oktubre 12, titigangan ang hearing ha petition for bail ni Rumodes. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Maabot ang 26 nga MSMEs exhibitors papakitahan ira lokal ng mga produkto tikang haunong nga probinsya Harayon 8. Ang mga exhibitors ang nabulig na pagdudumaraon nga bahan di 2026 Trade Fair Metro Manila yan ang asyahan nga simana bulan ng Oktubre aban mga masunod. Northern Samar, Benten Webbing Exhibitors, Leyte, 27, Samar, 20, Eastern Samar, Siam, Biliran, 6, Southern Leyte, 5. Target ng DTI in maabot ha 48 million pesos na kapugusan na kita para halimah kadlaw nga trade fair. Ang target nga halin hatagsa nga probinsya na makakakuhan na sabing aktibidad, ang malubat ang masunod. Leyte, 14.4 million pesos. Northern Samar, 12.96 million pesos. Samar, 8.8 million pesos. Eastern Samar, 5.76 million pesos. Southern Leyte, 3.0 million pesos. Ngan Biliran, 3.3 million pesos. Samtang Filipino Family First Act ginsalawad na hantingog party list. Don Leandro Chu, ha report.
1: Arangkada.
7: Ginsalawad ni Tingog Party List Representative Judas Sidre kakunupan House Bill 11492, One Filipino Family First Act, nga nanunuyo mapahurugot ba itong suportan gobyerno ang mga Pilipino, agon mapaupay itong magpadako hira mga anak nga iba pa nga dependents nga mapaupay liwat, at alaga nino sa pamilya. So wala ka na Sidre, kada pamilya may ada ka na tag sa responsibilidad, mabugat man o diri. Kasagaran na sari ka miyembro itong pamilya, nga amo itong may akos, haloyo nga ini nga miyembro, imbisan may kalugaringon nga buruhiun nga pamilya. Hayram Goodman ini ginmumugna in suporta tikang gobyerno hasan nga aspeto in pagpamilya, sugadin parenting preparation, financial literacy, mental health assessment nga iba pang serbisyo may kalabutan ha pagpamilya. Asahan nga 1000 days liwatin bata, baugot iton igahatag nga early childhood services, sugad man maupay nga prenatal, maternal nga neonatal nutrition, partikular ang mga pamilya nga tikang hakablas, ginabandonar, may ada disabilidad nga iba pang health risk. Igpapatuman gihapon ang balanse nga panginabuhi labi pa ang mga nagpapagabuhi samtang may aragin ating man nga bata agon magkada flexible working arrangements. Hala rumining House Bill 11492 ginkikilala ang kontribusyon ng mga individual nga nagsasakripisyo para mga miyembro ito ng pamilya nga kinanglanon ni magod ng pagkatiman. Naglalaman tingog nga ini in magagamitan nga mapapamulsari ito ng pamilya nga nagkukuri agon mapakurugaan na itong irakahimtang. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Ngayon ay mapang notisya lokal, Drug Awareness Prevention Education na programa han PDEA Regional Office 8. Igin patuman, pamatayan natin yung report kan Dunkirk Riquez.
1: Arangkada.
8: Kumo kapartehan mandato han PDEA Regional Office 8 in padayon nira nga gindudumara ang ira programa nga gintatawag nga Drug Awareness Prevention Education ngadto ha magkatardilain nga eskwelahan, opisina ngan komunidad hariyon.
9: So kaparte kasi han aton ang aton mandato ino ano han PDEA is dirila ang supply reduction. Kundi gihapon ang paghatagin eksakto nga information dissemination ngadto naton mga kabataan, ngadto ha mga workplaces, sa mga barangay, sa mga opisina, han facts on drug abuse.
8: Inimanggod ina mahitungod nga damo lagi hapon itong mga diri maaram kung ano itong mga epekto itong mga igindidiri nga droga hapan lawas itong usa nga nagamit pati naghapon itong mga katugbang nga mga penalidad hini.
9: So an aton hiton is an syahan hiton dan ano is gindidefine ta an era yung papasabot era anot drugs anot epekto hini anot gisisiring nga drug dependence ngan gindidiscuss sa era gihapon kun anon magkadrodelain nga droga especially dinhi Eastern Visayas and most abused drugs din Eastern Visayas ngan of course aton gihapon gindidiscuss sa era an ang salient provisions on RA 9165, particularly ang section 5, 11, 6, 7, ano, o 15, 16, ngan, iba pa, para may knowledge sira.
8: Kasumpay hiniin gintatagaan gihapon ang mga na magpartisipar hiton hotline han ira opisina agud dayon nga magreport naman ha oras nga mayda mabaruan nga nagamit hinigindi diri nga droga. Dan Kirk Rikiaz, Arangkada Balita.
1: Arangkada. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
0: Sobra 500,000 kapesos ang kantidad hinggin tutuhan shabu na rikupo hinggin dumarang search warrant Tamasin City. Ibalik natin ni Dunkirk Rick, yes!
1: Arangkada!
8: Nagkakantidad din sobra 500,000 kapesos hinggin tutuuhan shabu ang narecover hinggin himo ng pag-implementar ang search warrant han PDEA 8 Southern Leyte Provincial Office, PDEA Regional Office 8 Seaport Interdiction Unit, PDEA Barangay Drug Clearing Program Team, Maasin City Police Station Provincial Intelligence Team Southern Leyte, Regional Intelligence Unit 8 ng Southern Leyte Maritime Police Station, dito ha purok Bitaog Barangay Kanturing Maasin City Southern Leyte.
9: Ang mga narise to ini is ginkilala kanda alias Jim, 58 years old, may inasawan, college level, ng residentihan, Barangay Kanturing, Maasin City, Southern Leyte. Kaupod gapon nga naaresto, hi alias Joe, 31 years old, college level, ng residente, ha Barangay Tagnipa, Maasin, Southern Leyte.
8: Haginhimong operasyon inakumpiskar ha posisyon han mga suspekta ang 26 nga pakete hin ginaaligar shabu nga ginbaba na bana nga 78.06 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad hin 530,808 pesos mga drug parafernalia nga naima pa nga gamit.
9: Yes, Dan. Oh. So, nakuha gihapon hiton nga implementations and search warrant in 7 ka disposable lighters, 2 ka padis in gunting, 1 ka mobile phone, tas mga assorted aluminum foils. May dagihapon digital weighing scale, improvised tutor, mini hammer, 1 ka pack hin empty sachets, 2 ka improvised sealers, 4 ka improvised scoopers, ngan usa ka improvised burner, ngan mga empty sachets liwat nga may ada traces in suspected methamphetamine hydrochloride, ngan usa nga coin purse, usa nga cash, ngan cash nga umabot hin 3,613 pesos, ngan usa nga pink notebook nga may ada entries in allegedly related ha mga suspected illegal drug transactions.
8: Ang mga naaresto nga suspect inaariya na kustudiya han mga operatiba para han saktong nga disposisyon nga nan mga iniinakatalaan o matubang hinakaso nga pagtalapas han Section 11 and 12 han Article 2 han Republic Act 9165 o han Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dan Kirk Rikiaz, Arangkada Balita.
1: Arangkada!
0: Ngan amang to naging kabugusan han aton mga notisya yan ang attack na parang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisita ang Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube, i-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, and i-click ang notification bell para mapinakabago ng update. Ngan hangaran han bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion ngan mapay ko oras. Hatun na tanan.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Finish bullet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging bilhin na nabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
6: Isang mensahe mula sa Department of Health, Eastern Visayas Center for Health Development, National Voluntary Blood Services Program.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Pagdating sa plenaryo.
9: Pag direktor pataas, kailangan si Jesuke. Pero kayo dyan sa PRC, ulitin ko kahit na ikaw manginginom dyan ng tuba, basta't ikaw may can know how to read and write, pwede ka na maging direktor. Jesus. Samantalang kayo dapat ang nagsiset ng standard para sa mga opisina ng mga gobyerno na may mga taas na posisyon. You set the standard. You are the one who the betting to make sure that they're qualified, etc. And yet, kayo na nagsisilip. Kayo pala yung palpak.
8: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
10: Maraming salamat, Goyang Robert.
11: Protesta ng grupong Piston sa Menjola, tinapos na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom!
12: Dika nagtapos pasado alas 5.20 ang programa ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng chofer at operator nationwide o Piston kasama ang iba't ibang transport group at militanteng grupo sa Menjola Peace Arch sa Maynila. Inabot mahigit isang oras ang kanilang programa kung saan tinapos nila ang kanilang dalawang araw na tigil pasada kasabay ang panawagan na ibaba ang presyo ng langis at pag-alis ng value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo kasama rin sa panawagan nila ang pagbuwag sa oil deregulation law na labis umanong nagpapahirap sa mga commuter maging sa kanilang mga motorista. Ayon kay Camo Di Floranda, Pangulo ng Piston, hindi sila manginginig magsagawa uli ng transport strike sa oras na tumaas muli ang presyo ng petrolyo.
13: Kaya tayo ay itong dalawang araw na huwelga natin ay panimula pa lamang. Handa tayo na magbuwan-buwan na maglunsad ng welga kung hindi mapipigil yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang kakibat niyan ay yung ating panawagan. Sabi nga natin, dapat ang harapin ng gobyerno yung nakabubuhay na kita at nakabubuhay na sahod.
12: Samantala, sa kabuuan, sinabi naman ng pulisya na mapayapa ang protesta ng mga transport group kahit pa bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at ng isang individual na inihinalang pulis umano. Itinanggi ng pulisya na kasamahan nila ang lalaking sinasabing nagtangkang manggulo.
14: Oh, nagkaroon lang po ng konting pagsalitaan. So, nandito naman po ang kapulisan para panatilihin yung kapayapaan. Ayun lang naman po yung ginawa ng kapulisan.
15: Ayun yung layo, just to pacify.
14: Ayun naman po ang tungkulin ng kapulisan, yung mapanatili yung kaayusan po at saka katahimikan.
8: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
11: Maraming salamat, Jom Garner, at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Mas takbay nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
16: Uy, nanonood pala sa atin ang sikat na photojournalist na kaibigan natin, si Reveille Cortez.
11: Wow.
16: Picturean mo daw kami ni...
11: Photojournalist, pero hirawang model.
16: Hindi naman. News ito. Pang ano ito, pang bugbugan ito.
11: Believe ako sa photojournalist partner. Yes. Ibang klase din ng
16: in the thick of the
11: stomach.
16: Action.
11: Yes. You have to have a different kind of stomach.
16: Pero matagal na gano'n ito, nag-cover din with sa Malacanang kasama ko.
11: Ayan.
16: So, syempre, yung mga diplomatic functions, mga presidential activities.
11: Yan. At sa mga lang pala yung mga posts natin.
16: Yes. Yung mga gano'n. Dapat pang presidential din.
11: Buti na lang, nakakurbata ka.
16: Yes. Pang ano ba? Pang salesman photo.
11: Diba?
16: Sa photo ID. Kami po ni partner Rike, kailangan magbigay daan po muli sa ilang pumahalaga mensahe sa ating pong pagbabalik. Ang ating guest na ating makakausap ay siya mismo yung national president ng Piston na kanina po ay kababalita lang natin, ay tinapos na yung kanilang dalawang araw na welga. So, ang sabi nga na po kanina, narinig niyo po yung sinabi po ni Kamoti Floranda, ay gagawin na nilang buwan-buwan yung kanilang tigil pasada para ma-pressure na rin yung gobyerno na bigyan nga daw sila ng anong tawag doon, yung mas nakabubuhay
11: na
16: pamasahe. Oo. So alamin natin, bukod pa dun sa mga buwan-buwan na tigil pasada, may nakikita pa ba silang
11: pwede
16: solusyon?
11: Pwede pang gawin.
16: Yes.
11: Pwede pang form of protest.
16: Saka siguro, baka, ewan ko, kung may dialogo pa ba na posible at gawin at hindi na matuloy yung buwan-buwan na tigil pasada. So mamaya, makakapiling po natin si Kamoti Floranda ng Piston. Magbabalik po kami ni partner Rica sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin sa issue,
17: Spotted! Spotted! Spotted!
18: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid kaban!
18: Sa mga lumalaban ng batas.
21: Public official ka, kailangan presentable lang yung itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
18: Batas ang inyong magiging lakas.
22: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
18: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
23: Attorney, mayroon akong nabili na dosay.
22: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
18: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM TV Radio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
16: Paging the Piston National President Kamoti Floranda. Paging Kamoti Floranda, please report to aisle 2.
11: Please report to Kamuning Station.
16: Please report to the strikes. Please report.
11: Kubaw eh.
16: Please report to Strike Central.
11: Oo. Ano yan? Iba yung napindot.
0: Pwede rin yan.
1: What is this?
0: I've never
1: heard this before.
0: Oo, ngayon ko na dinarinig yan. Kasi kami may mga pinipindo dito mga kapamilya. Yeah. So, first time namin. Nagkamali na ang pindo dito.
1: And it's beautiful. Alam mo, may mga nagme-message kasi parta. Nakikita ko yung mga message sa YouTube. Sinasabi pa yung, pati yung mga music namin sa pagbabalita. Pinapansin pa. Sinasabi na, pwede ba, ibalik nyo na yung dati. Sabi ko,
0: so, ayaw nyo ba yung parang graduation rights namin?
1: Yes, yun naman po ay bilang kailangan po na baguhin namin yung music.
0: Every now and then.
1: Para po mas mabuhayan po yung pagbabalita.
0: Tama.
1: Ano ba itong ginamit nyo?
0: Parang mas buhay nga yata yung karamdaman ng pagbabalita
1: dyan. Madali lang. Huwag yan. Ayan. Balik tayo.
0: Mas mindak.
1: Anyway, so mga kapamilya, wala po. Hindi ganun ang busina ng jeep eh. Ang busina ng jeep, di ba, yung naalala niyo po ba? Buti na lang, alam mo partner, parang awa niyo na. Buti na lang at wala na gumagamit ng businang ganun.
0: Dahil pinaalala mo, ilalabas na nila uli.
1: Halos lahat ata ng jeep nun. Di ba ganun? Pag merong... Dahil mong ko kung bakit nauso. Naalala mo pa yun, ha? Ano pa ba yung mga... Naalala mo pa ba? Ano pa yung mga ibang usong busina no, na jeep?
0: Yun yung naalala ko. Yung ngayon ano kasi iba na yung... Sa break naman eh, na parang hapon yung nagsasalita pag nag-break.
1: yung...
2: Kinikin naman tanya na yung kanya na data.
0: Tawing nagbe-break.
2: Kinikin tanya na yung kanya na yung kanya na data.
0: Tapos traffic na, mababadrip ka na after 5 minutes.
1: Nakatutok sa'yo yung...
0: Ulitin mo talak yung...
1: Wala akong ganun dito sa ating sound effects. Patatawanin natin si...
0: Si Kamodi.
1: Hindi, si Jello.
0: Di alam, siya magre-record. Hindi na ata nila alam yun. Part.
1: Malamang naabutan pa ni Kamodi yun dahil ilang dekada na siya namamasa.
0: Si Kamodi talaga. Baka siya pa nga promotor siguro nun.
1: Uy, alam mo, meron pala yung tinatawag na miyembro nung Piston 6 ba yun?
0: Si ano? Si Tati Ernesto?
1: Oo.
0: Nga ba?
1: Na... Inatake pala sa puso. Lumahok pa sa... Ayan.
0: Tama, kumustahin natin.
1: Ready na. Okay. Sige, so wala akong busina ng jeep eh. Kaya eto na lang.
0: Sa puto
1: si,
0: na lang.
1: Si Piston National President, Kamodi Florada. Kamodi, magandang gabi. Tony and Rica.
4: Magandang gabi. Sir Tony at Rica. Sir Rica, at yung mga taga-subaybay.
0: Salamat po.
4: Magandang gabi po sa lahat.
1: Bago po tayo mag-interview sa inyo, pahiram naman ng busina ng jeep na naalala nyo pa ba yung Kamodi? Yung...
4: Yan yung mga nakakatuwa sa jeep. Meron yan. Pero yung biyaheng mga biyaheng Kogyo.
1: Kogyo, ayan. Pero feeling ko, Kamodi.
4: Yung mga patok-patok.
0: Mga patok yan.
1: Yung mga jeepney ngayon, ang magiging busina nila, ganito ang tunog.
0: Sumisigaw na.
1: Galit na.
0: Sigaw sa galit.
1: Hindi na tumatawa. Bakit ba ganun? Bakit, Kamodi, nahinto na po kayo ngayon, pero sabi nyo, kada buwan, balak nyo magtigil pasada. Ano po sa'yo? Palagay nyo ang ma-accomplish po nun?
4: Sir Tony at Mandrika, yung pinagbabasihan natin yan, ay bate mismo sa pahayag ng Department of Energy, na kung saan, ay talagang naharapin natin yung crisis sa pinalangit sa ngayon at hanggang December or pwedeng dumampas sa unang buwan ng January. Kaya nang ginagamit ng gobyerno ng Department of Energy ay yung matinding nagaganap ngayon na yung isang region na kung saan ay sarado yung hormone tapos na tinamaan ng bomba yung daluyan din ng Saudi. Kaya malaki ang magiging ipito. Kaya pag sabihin yan, kapag lumipis yung supply, ang kakibat niya ay pagtaas ng presyo ng petroleum.
0: Ngayon po na itinigil po natin yung ating strike po muna pansamantala. Kayo po ba ay nagpaplano pa rin po na patuloy ang makikipagdialogo sa LTFRB para po sa mas mataas sana na nakabubuhay nga po living wage na sinasabi po ninyo? May nakaschedule na po ba anytime soon, Kamodi?
4: Wala pa, no? Wala pang pinapabot natin yung LTFRB, Ma'am Rita. At tayo naman ay handa naman tayo pagpagtalastas at pagpaglatagan na kung bakit kailangan natin ng nakabubuhay na kita ng ating mga driver-operator. Sapagkat sa ngayon talaga,
5: ay halos sa 400 to 500 na lamang yung naiuwi ng ating mga driver sa loob ng 12-15 hours na pagbabasada, pagamat nagbongas na yung 2 oras. Dati kasi yan, 12-18 hours. Kaya dahil sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo, ito mismo yung servisyo binawasan. Dahil nga napupunta na lamang sa mataas na presyo ng petrolyo.
0: Yung pong plano po ninyo no na tuwing buwan ay mag-hold po ng ilang araw na strike po no na tigil pasada, sa palagay po ba ninyo Kamodi, effective pa po ba ito o meron pa po ba kayong ibang naiisip na form ng kilos protesta para po mapakinggan talaga ang hinaing ng ating mga operators at jeepney drivers?
5: May iba't ibang ano, may iba't ibang anyo ng protesta, di ba yung mga marcha rally, ano, at yung welga, siyempre yung pagkipagtalastasan sa gobyerno, pero dapat tayo, pag nasa pagtalastasan tayo, kailangan mayroong malinaw na tugon yung ating pamahalaan. Ang sektor ng transport ay tuloy-tuloy tayo maghahanda no, ng mga protesta kung sa panahon talagang tingin natin ay hindi pinakinggan yung ating kahingian nga natin na marigat sa no ay yung pagpasura dito sa Old Bridge no, kasi almost 28 years na eh na yung batas eh naging at 1997 yung batas pero kaya almost 28 years na napatunayan natin yan sa loob ng 28 taon ay hindi naman talaga nagsilbi para sa interest ng ating sektor ng ating mga mamamayan bagkos ay nagbigay laya lamang sa mga oil company na sila na yung nagko-comply, sila yung tatakda ng presyo. Kaya mismo yung sinasabi ng gobyerno na pagkakam energy na tayo ay meron supply dito sa ating bansa. Ang nakapagtaka ay meron tayong supply. Pero bakit lingguhan na gumagalaw yung presyo? Na pagtulog natin ng Lunes, pagising natin ng umaga, iba na yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Bunga yan, nung silalim ng intervention, na walang control yung gobyerno. Kaya masamang ano nga natin, isa bansa yung industriya para yung estado, yung gobyerno mag-control ng presyo. Kasi hanggat yung malalaking kumpanya ng langis ang mahawak ng presyo, talagang magsasuffer, hindi lamang ang mga driver at operator, kundi mismo yung ating mamamayan, sapagkat alam naman natin na kapag tumataas yung presyo ng mga produkto ng petrolyo, ay ang kakibat niyan ay pagtaas ng bilihin. Na hindi na halos makasabay yung maliit na kipagtahod ng ating mga manggagawa.
0: So talagang hindi po kakayanin nung itinaas na 20 pesos na fuel discount kada litro para sa mga jeep, yun pong talagang hirap na nararanasan ng ating drivers at operators?
5: Opo, pagtinginan po natin ay batay sa programa nila ay halos 1,800 per bilang yan. Yung per week, ano, sa loob ng isang linggo, meron kang 1,500. Ang mga driver po, kung nagkukonsume tayo ng 30 liters kada araw, ay 3,000 piso yung ating consume. So, sabihin pa lamang ng diesel. Wala pa yung iba't ibang pangangailangan natin sa ating sasakyan. Kaya sa naaabot, sinasabi nila ng 20 pesos na subsidiya. Kaya sa atin, kung gusto rin naman pa ng tumurong ng gobyerno sa anin ng public transport, at sa ating mamamayan, bakit hindi yung buwis ang pakialma ng gobyerno? Bakit hindi itong isipindi sa panahon na may crisis? Ang Pilipinas po ay tayo ay nagkukonsume ng 32 million liters per day yung ating consume. Sa laki ng kukonsume po natin, magkano kinikita? Halimbawa ang Petron. Ang Petron po ay kumita ng 3.8 billion sa loob po ng 6 na buwan. Ang gobyerno po sa diesel pa lamang ay kumikita po ng 544 million sa usapin pa lamang ng diesel. Hanggat na lumalaki ang kita ng malalaking mga kumpanya ng langis sa gobyerno, ay patuloy naman nawawala ng kita yung ating mga mamamayan, yung ating mga driver na isa sa pangunahing nagsiservisyo sa ating sa mga mamamayan.
0: Opo. Kamodi, kunin ko lang din po ang inyong hinaing, no? Dahil supposedly, dalawa po kayo ngayon ang nagkikilos protesta pero ang manibela ay biglang tumigil sa kanilang pagpapatuloy ng kilos protesta. Alam niyo ba yung dahilan kung bakit po sila biglang tumigil sa kanilang pagkikilos protesta? And your thoughts on this po?
5: Nakita lang po natin sa social media at sa media, no? Na kung bakit yung anong dahilan
23: ng kanilang paghinto dahil nakausap nila yung first lady.
0: Oo nga daw po.
23: Ang asawa ni Bingbing Marcos.
0: Mm.
23: At tito na pa napangakuan siya. At nabatid sa social media, sabi sa kanya ni first lady, huwag ka na mag-welga.
0: Oho. Kasi yun po yung dahilan ata. Oho.
23: Ang tayo na yun natin ay paano yung mga paano pag tumataas yung operasyon ng petrolyo, paano kung nawawala yung kita ng ating mga driver sa operator, hindi na ba kikilos ang mga membro ng Manila, hindi na ba mananawagan ng welga o ano mong protesta para sa petrolyo sa buhayan na patanso sa pinagservisyo.
0: Oho.
23: Sa atin ay
0: Naku, medyo napuputol po ang linya natin kay Kamodi. Oho, ayan po. Sige po. Kamodi, are you there? Oho. Mm-hmm. Isang tanong lang na lang po, Kamodi, isang mabilis na lang po. Kung ang First Lady po ay kumausap din po sa inyo katulad ng kanyang ginawa sa pakikipag-usap sa Manibela, kayo po ba ay titigil na rin po sa inyong pagkikilos protesta?
23: Magdidepende po yun. Ano yung sinabi niya, tatanggalin niya yung old regulation law, tatanggalin niya yung buwis, ahing pero
0: mukhang napuputol talaga ang linya natin kay Kamodi, pero naubos na rin po ang ating oras, kaya pakipasalamatan na lang po kami, Mission Control, para kay Kamodi, dahil hindi maayos yung ating koneksyon kay Kamodi Floranda ng Piston, mga kapamilya. Yan nga po ang pinagdaraanan ng ating mga jeepney drivers and operators sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho, at hirap nga po na makapag-uwi ng kabuhayan sa kanilang pamilya. Ang patuloy na pagtawa wag ng mas nakabubuhay na pamasahe para may maiuwi pa sila na pagkain at pambuhay ng kanilang mga pamilya. Naku, bago matapos ang ating oras, nagpapabati po si Kabalen Sosimo Gasmin ng happy 79th birthday kay Madam Rose Castro. Ayan. At ang kanyang mga anak na board members, si Christian Halili, Engineer Roswell Anthony, God bless you po. And happy birthday kay Saya de Buenga, Kyle Baroga, Alessandro Larinas, and Wimsy Luna, mga kapamilya. 6:27 na ng nagmamadaling gabi. Ang TV Patrol susunod na. Ako po si Rika Lazo, inyo nakasama. God bless. Ingat. Good night.
6: Issue spotted. Issue spotted. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: hamon.
1: Pilipino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
0: Ano mang panahon.
4: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
0: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Dahil sa titigan, dalawang grupo ng mga kabataan nagrambol sa Malate.
6: Hands up! All hands up to the taxi computers!
5: Last scam sa Makati, nilansag ng NBI, mahigit 100 Chinese arestado. Halos 50 pamilyang dekadang naninirahan sa ilalim ng Usmeña Highway na inipat na sa bagong pabahay sa Bulacan. Malakas na ugong sa isang paralan sa Sultan Kudarat, hindi putok ng baril ayon sa mga otoridad. True Brown Style Gang na nanghihikayat tumano sa kabataan sa krimen, tinutugis na. Ikalawang araw ng tigil pasada ng piston, itinuloy ilang commuters na hirapang makasakay. Matapos ang mahabang panahon, Patrick Garcia binasag ang katahimikan sa hiwalayan nila ni Jeneline Mercado. Aktres may pakiusap sa publiko. DJ Obiena, Asia's best pole vaulter pa rin. Matapos ang gold medal at bagong record sa Asian Games, Pinay tennis ace Alex Ciala target ang ginto matapos umabante sa semifinals.

0: Plus ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa rambol ng mga kabataan. Nauwi sa gulo ang masamang tinginan ng grupo ng mga minor de edad sa Maynila. Nababahala naman ang mga opisyal ng barangay dahil sa nadadala sumanong away ng mga kabataan sa kanilang lugar. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
2: Napatigil sa paglalaro ng basketball ang mga kabataang ito dahil sa rambol ng dalawang grupo ng kabataan Martes ng hapon sa barangay 737 Maynila. Papunta sa basketball court ang nagsusuntukang mga menor de edad. Nakisali rin sa gulo ang dalawang may edad ng lalaki. Natigil lang ang mahigit isang minutong rambol nang pumagit na ang mga taga-barangay.

0: na ulit ang gulo.
1: Ang naging usapan namin, pag hindi sila tumigil, ang magulang ang kakasuhan namin. Kung hindi man, dahil sa minor yung mga bata, magulang ang kakasuhan namin para magkaroon sila ng dala.
0: Sinabihan din ang mga magulang ng mga minor de edad na bantayan ang kanilang mga anak at idaan sa maayos na usapan ang di pagkakaunawaan para makaiwas sa gulo. Samantala, nababahala ang mga opisyal ng Barangay 737 dahil nadadalas na natila ginagawang war zone ang kanilang lugar ng mga kabataan mula sa mga katabi nilang barangay.
2: Unang-una, dalawang kabataan yan sa kabilang barangay 735 at 736. Nagkaabangan lang sila. Then dito po sila nagpang-abot sa barangay namin.
0: Dahil dito, mas paiigtingin pa ng barangay ang pagbabantay para hindi na maulit ang mga katulad na insidente. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Naaresto ng NBI ang nasa mahigit 100 Chinese nationals sa isa umano'y lust scam operation sa Makati City. Gumagamit umano ng Peking Escort Service ang grupo para mambiktima ng kapwa nila Chinese online. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
4: Hands up! All hands up! Do not touch your computers!
5: Isang call center type na operasyon ang sinalakay ng NBI Special Action Unit sa isang gusali sa Ayala Avenue sa Makati City. May mga tabing ang bawat computer na ginagamit umano sa pakikipag-chat sa mga biktima. Nakatanggap na impormasyon ng NBI na nasa likod ng iba't ibang scam ang hub. Nasa 124 na Chinese nationals ang naresto.
6: Nag-enforce kami ng search warrant tsaka yung cyber warrant dahil there's a report of scam, lab scam, ano ba yung mga scam na yun. Basta ginagamit yung isang lugar na yan sa Makati na may report sa amin na ganun, there's an intel report, so we're able to apprehend, nakuha namin 120 something.
5: Nakita sa mga computer mga hubad ng larawan ng mga babae na inaalok umano na escort service. Target ng grupo ay kapwa Chinese, bagamat sinabi ng NBI na may iba pa rin foreigners at Pilipino na sangkot. Sabi ng NBI, iba pa ito sa karaniwang love scam dahil hindi lang romantikong usapan ang ginagamit. Pinapagawa rin naman sa mga biktima ang pagbabahagi ng malalaswang video na maaari umanong gamitin sa blackmail.
6: Halo-halo na yung binibiktima nila rito, foreigners and Filipino alikes.
5: Sinampahan na ng reklamo ang mga naaresto at posibleng humarap sa kasong computer fraud. Sinusuri din ng mga otoridad ang immigration status ng mga dayuhan. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
7: Nailipat na sa pabahay ng gobyerno sa Bulacan ang halos 50 pamilya na ilang dekadang naninirahan sa ilalim ng Osmeña Highway sa Maynila. At live mula sa San Ildefonso, Bulacan, nagpapatrol si Jesse Cruzan. So Jesse, kamusta naman yung paglilipat sa kanila?
8: Tony, alam mo, maagang pumaskong maituturing ng mga pamilyang dating nakatiras sa ilalim ng Osmeña Highway sa Maynila yung nangyaring relocation o yung paglipat nila dito sa pabahay ng gobyerno sa San Ildefonso, Bulacan. Sabi nila ay katuparan ng pangarap nilang maituturing dahil sa hinaba-haba ng panahon ay meron na silang tahanang matatawag na sa kanila.
9: Ito na ang huling pagkakataon, natatapak ang 64 anyos na si Lourdes sa tunnel na ito sa ilalim ng Osmeña Highway sa Maynila. Sa loob ng 3 dekada, ito ang nagsilbi niyang tahanan na kumupkup sa kanya at kanyang mga anak nung mga panahong walang-wala sila.
10: Wala naman akong pambayad sa OPA kasi namatay na asawa ko. May pagkain minsan, viral, minsan tiyaga-tiyaga lang. Sabi ko, bago mula akong mamatay, magkaroon ako ng bahay na maranasan kong bahay na sarili mo, yung maganda, yung hindi na binabaha.
9: Ang pangarap na yan ni Lourdes at ng ibang pamilyang nakatira sa tunnel na ito, isa ng realidad. Dahil ngayong Miyerkules, tuluyan na nilang nilisan ang tunnel para lumipat sa pabahay ng National Housing Authority sa San Ildefonso, Bulacan.
11: Ayon sa Department of Social Welfare and Development, hindi naging madali ang prosesong ito para sa mga apektadong pamilya.
12: Isipin rin natin yung point of view nila. na dito na sila tumira, dito pinanganak yung iba, dito tumanda. So yung mindseting medyo mahabang proseso yon. It's a whole of government approach, national and local government. Na-convince rin natin yung 84. So ngayon, wala kayong

0: aasahan na sagupaan, na may galit, di ba? Yung normal na nakikita nyo sa demolition. Kasi nga, naging maayos yung social preparation.
1: Kasabay ng relocation, giniba na rin ang mga istruktura na nagsilbing kwarto ng mga pamilyang nanirahan dito.
2: Taon na ang binilang at yung ibang mga pamilya pa nga ay dekada nang nakatira sa lugar na ito. Mga kwarto sa ilalim, kalsada ang bubungan. Sabi nila dito na sila dinala ng kapalaran dahil sa hirap ng buhay. Pero simula ngayong araw, ang lugar na ito ay magsisilbi na kung ano talaga yung dapat. Isang lugar o tunnel na daanan ng tubig at hindi tirahan ng mga tao.
1: Dahil itinuturing na danger zone tuwing may kalamidad, mahigpit na babantayan ng Manila LGU ang lugar para hindi ulit matirahan.
3: Kausap na natin yung mga barangay dito para may officials na humingi na rin tayo ng tulong na bantayan itong lugar na hindi na mabalikan pa. Opo, lockdown po.
1: Mula Maynila, ibinyahe ng DSWD sa San Ildefonso, Bulacan ang 49 na pamilya bit-bit ang kanilang mga gamit.
4: Ito na nga.
1: Nang makarating sa bagong tahanan, agad na isinaboy ni Lourdes ang mga bariyang pinag-ipunan niya ng 2 buwan.
5: Masaya ako kasi nagtsaga ako sa ilalim ng tulay. At least nakuha ko na yung bahay. At least nakuha na rin yung magkaroon ng sarili bahay. Pagalong panahon.
1: Isa-isa rin ibinigay sa mga pamilya ang Certification of Eligibility for Lot Allocation.
6: Alam po, bawat isa po sa inyo are qualified and deserve na po na magkaroon po ng bahay mula sa National Housing Authority. Congratulations po sa inyo at hiling ko po na sana po mahingi po inyong mga bahay. Huwag niyo pong ibibenta yan dahil ang administration po ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr., ang pangarap po niya ang magkaroon po kayo ng bagong bahay at magkaroon ng disente at bagong buhay.
7: Masaya lang po. Kasi wala na kami doon sa ilalim. Kasi tuwing umuulan talagang umahon kami. Kasi ito lumalalim ang tubig doon. Kaya nagpapasalamat po kami ng marami. Na nailipat kami dito kahit malayo. Okay naman. At least stable po kami. May bahay na kami sarili.
1: Samantala, 35 pamilya ang pansamantalang binigyan ng rental subsidy habang hinihintay na maisaayos ang unit na malilipatan. Namahagi rin ang DSWD ng 10,000 pisong cash assistance na magagamit ng mga pamilya bilang panimula. Matagal nang nagtiis na manirahan sa dilim sa ilalim ng kalsada ang tulad ni Lourdes. Sa kabila nito, batid nilang darating ang sagot sa kanilang pangarap na balang araw, hindi na palaging gabi.
8: Tony, alam mo, nandito tayo sa isa sa mga unit na ipapakita ko sa inyo, yung unit na nilipatan ng mga pamilyang nakatira doon sa ilalim ng Osmeña Highway. So ito yung itsura ng loob. Ayan, ito yung bahay ni Tatay Reynaldo at ng kanyang pamilya. 27 to 28 square meter yung laki nitong bahay. Ito yung kanilang receiving area. Tayo, magandang gabi po. Meron 2 kwarto dito. At dito yung isang kwarto. Ito naman yung kanilang lababo. At dito pwede sila maglagay ng lamesa, sama-samang kumain bilang pamilya. At sa bahaging ito naman ay yung kanilang CR. Ayan, kita nyo meron pang shower. So kumpleto na ito, Tony, malayo dun sa estado ng kanila pumuhay dun sa ilalim ng Osmeña Highway. Sabi ng National Housing Authority, pwede pang i-extend ito dahil 40 square meters yung lote na allotted para sa bawat pamilya. So pwede silang maghanap buhay at sumideline, rumakit, iganga para kahit papano ay may pandagdag para sa kanilang panibagong panimula at magkaroon din ng kita bago dumating ang araw ng Pasko. Tony.
9: Jesse, yung bang mga nilipat dyan sa San Ildefonso, may mga iniwan ba silang hanap buhay doon sa Maynila?
8: Yes, Tony, karamihan sa kanila yung hanap buhay talaga doon sa Maynila ay yung iba, delivery rider, yung nakausap natin kanina, no? Si Melvin ay isang jeepney driver. Kaya yung magiging, kumbaga, sistema ay yung mga nagtatrabaho sa Maynila, lalo yung mga padre de pamilya, halimbawa, ay uwian na lang dito. Ang matitira yung kanila mga anak at yung kanilang mga asawa na siyang mga alaga nitong kanilang tahanan. Pero ang sinasabi ng DSWD, in a few weeks from now, ay magbibigay sila bukod doon sa binigay nilang cash assistance, meron pa silang ibibigay na livelihood assistance para kumpleto, Ricardo, no? Yung paglipat nila dito ay mabigyan din ng panimula para makapaghanap buhay, Tony.
9: Okay, very good. Maraming salamat, Jesse Cruzat. Tiniyak ng Department of Agriculture na sasapat ang supply ng pagkain sa bansa kasama na ang bigas. Iyan ay sa kabila ng posibleng banta ng El Nino. Nagpapatrol, Johnson Marabat.
4: Sinasamantala ng mga magsasakang ito sa lalawigan ng Tarlac ang magandang panahon para maihanda ang kanilang bukid at makapag-ani ng mga pananim. Si Ronald, na higit 3 dekada ng magsasaka, ipinakita ang kanyang sakahan sa barangay Masalasa sa bayan ng Victoria na naisalba mula sa epekto ng mga nagdaang habagat.
10: Ito yung sample ng mga butil ng palay dito sa sakahan ni Ronald sa Victoria sa Tarlac. Sa susunod na linggo, magsisimula ng mag-ani yung mga magsasaka dito sa may isang ektaryang palayan. Pero ang ginastos dito, alam niyo ba kung magkano? 50 hanggang 60,000 pesos. Pero sa pagtaya ng may-ari, nasa mga 40 hanggang 50 kaban lang yung aanihin dito. At kung ibebenta, ang kikitain mga 30,000 piso lang. Ibig sabihin, lugi ang magsasaka.
4: Kwento ni Ronald, malaki pa ang kanyang pagkakautang sa bangko, lubog din sa dami ng gastusin dala ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo at ng abono.
11: Pahalo sa 90% ang mga magsasaka dito sa aming barangay. Halos po umuutang po sa pataba sa gagastusin sa bukid.
12: Kayo, pagkano ang naipangutang niyo?
11: Ako po, umuutang po ako sa bangko ng 300 to 400 po sa isang trapping. So, sinisigurado po sa ngayon ay hindi po ako makakabayad. Baka interest lang ay mahirapan po po.
4: Isa sa mga pwedeng makatulong sa mga magsasaka, ang pagbebenta ng aanihing palay sa National Food Authority o NFA na mas mataas ang presyo kumpara sa mga pribadong rice traders. Pero
11: maganda nga po sana doon, sir. Kaya lang, ang problema, kailangan ang classification ng palay mo nasa class A. Kaya nga po kanina, pinipilit ko na dapat sana hindi lang sila mag-focus sa class A. Dahil nga po yung palay po natin ngayon, eto po, nakikita naman po ninyo. Siyempre, pagkaganyan ang itsura ng palay, hindi nila tatanggapin
13: yan. Ito na yung presyo natin, very competitive. 27 pesos ang pinakamababa sa clean and dry. Roughly yung sa wet, 21-22. Yun yung na tumatakbo ngayon sa National Food Authority. And hindi kami mukha nung nakaraan, sinabi nga ni Secretary, hindi kami makatanggap. Ngayon, eto, nakita nyo naman. Open bodega, simula bukas, tatanggap na kami.
4: Nakipagpulong ang Department of Agriculture at NFA sa mga magsasaka sa Tarlac at paliwanag nila, talagang mayroong classification system sa uri ng palay na maaari nilang bilhin.
14: Kaya ho, tayo nag-invest sa sinasabi kong 36 na drying systems para mangyari yung gusto natin na, let's say, ito yung binibili ng NFA ngayon. Parang gusto namin gawing 5 classification na yan. Diba? Pero of course, yung bottom classification, ibig sabihin, hindi yung bibilihin ng NFA. Diba? Parang linilinaw lang kung ano yung hindi talaga pwede.
4: Samot-saring paraan din ang ginagawa ng DA para masigurong sasapat ang supply. Anila, bahagi ito ng paghahanda ng gobyerno sa posibleng epekto ng Super El Nino na inaasang mas mararamdaman simula sa huling quarter ng taon.
15: Definitely, kailangan natin punuin ito ng bigas, no? At ng palay, parang in case na bumaba ang ating produksyon sa El Nino, marami tayong buffer stocks. So of course, napaka-importante ng mga facilities katulad nito, parang maging mas food secure tayo sa darating na El Nino.
4: Dagdag ng kalihim, tinatayang nasa 700,000 tonelada ang maaring mabawas sa produksyon o ani na mga magsasaka sa sandaling maramdaman ng matinding epekto ng El Nino. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
16: Tinuloy ng grupong Piston ang ikalawang araw ng Tigil Pasada bilang protesta sa mataas na presyo ng krudo. Bahagya namang nagkatensyon sa pagitan ng mga nagpoprotesta at isang individual na napagkamalang pulis. Samantala, ilang commuter pa rin ang nahirapang makasakay. Live mula sa Mendiola sa Maynila, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, ano-anong mga grupo ang sumali ngayong araw ng Kilos Protesta? nagdadal bukod sa grupo ng mga tsuper na kinsariin sa kilos protesta ang iba-ibang sektor kabilang na ang kabataan, commuter at mga manggagawa. Tinatayang nasa mahigit 1,000 yung nagmarcha para ipahayag yung kanilang panawagan. Inagahan ni Sheila ang oras ng kanyang pag-alis mula Bulacan para makaiwas sa abala at hindi mahuli dahil sa kaliwat ka ng transport strike, mas lalo umanong naging mahirap ang pag-commute.
17: Before, nung wala pang transport strike, nag-a-adjust na ako. So ngayon, parang mas doble pa yung adjustment.
16: Ang ilang commuter gaya ni Denise, imbis na jeepney, sa bus na lamang sumakay.
18: May late na ako.
19: Talagang ano talaga, struggle sa commute talaga.
18: Struggle talaga.
19: Minsan kaya na pang sumakay.
18: Sobra.
19: Limited ba yung mga jeep niya ngayon? Limited?
18: Pero konti nga lang ngayon ni Sofer eh. Parang mga jeep, sobrang onti.
16: Ipinagpatuloy ng transport group na Piston ang kanilang ikalawang araw ng tigil pasada ngayong Miyerkules. Pero pansamantalang naantala ang marcha ng ilang grupo papuntang Welcome Rotonda sa Quezon City matapos harangin ng QCPD dahil wala umano silang permit. Pero pinayagan din naman ang grupo matapos ipaliwanag na mapayapa ang gagawing protesta. Mula sa Welcome Rotonda, sabay-sabay na nagmarcha patungo sa Mendiola sa Maynila ang iba't ibang grupo, kabilang ang Kilusang Mayo 1 at Bayan Muna, para ipahayag ang kanilang panawagan sa Malacañang sa gitna ng nananatiling mataas na presyo ng langis. Patuloy nilang ipinaglalaban ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo at pag-aproba ng mas malaking taas pasahe.
20: Ang nag-anons tayo ng welga ay nagkandara pa ang gobyerno na aprubahan hindi lamang yung piso kundi yung mismong sahod ng mga manggagawa bagamat maliit.
16: Pero sa gitna ng tigil pasada, may ilang tsuper pa rin ang nagpatuloy sa pamamasada.
21: Itigasan ko lang yung mukha ko kahit na, siyempre yung iba nagpukotesto kasi kami bumabiyahe, parang ganun. Ano po yun lang, ganun lang talaga, wala tayong magagawa eh. So sobrang hirap ng panahon niya.
22: Kailangan na maglalas sa araw-araw kahit makakas ang isip.
16: Isang 68-anyos naman na tsuper at miyembro ng Piston ang isinugot sa ospital kahapon matapos atakihin sa puso habang nakikiisa sa kilos protesta. Samantala, nagbigay ng pahayag si Floranda kaugnay ng pagpapakita ng suporta ni Manibela Chairman Mar Valbuena sa rice subsidy distribution ni First Lady Liza Araneta Marcos para sa mga transport workers sa tanggapan ng LTO nitong Martes.
20: Na ano lang natin kay Mar, masusin yung pag-aralan yung ano may yung kanya magiging desisyon.
16: Sinabi naman ng palasyo na naging maganda ang bunga ng pagharap ng ilang transport leader kay First Lady.
23: So yun yung nakita natin na naramdaman ni Manibela Chair at nung nakita niya na sincero ang pagganap ni First Lady at paghikayat sa kanya na iwasan na sana ang strike dahil mas marami namang maitutulong, although sabi nga ng ating First Lady ay hindi ito sapat, hindi ito yung kabuuang tulong.
16: Ngayong hapon, nagkaroon ng gulo sa pagitan ng mga nagpo-protesta at isang individual. Kinukuhaan umano sila ng larawan ng inakalang pulis na nakasibilyan na damit. Pero nilinaw ng Manila Police District, hindi pulis ang individual at napagkamalan lang.
24: Wala naman po yun, ano naman po, hindi naman po siya parang napagkamalan lang. Wala naman pong pumusyon na nangyari.
25: Hindi po sarani po ng pulis, ha?
24: Ah, hindi naman po.
16: Bernadette, kanina maraming kinatawan mula sa iba-ibang sektor ang nagbigay ng kanilang talumpati tungkol sa kanilang mga silarinin, kabilang dito yung mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at mababang sahod. Pero bago matapos yung programa ng Piston, mga bandang alas 5 ng hapon ay sinunog nila o sinunog ng grupo yung effigy ni US President Donald Trump at Ipangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ayon sa Piston, hindi naman dito nagtatapos ang lahat dahil patuloy ang pangalampag nila sa gobyerno hanggat walang binibigay na malinaw na solusyon sa kanilang mga panawagan. Bernadette?
26: Maraming salamat, Easy Lee. Gretchen, anong bagong ganap sa showbiz?
27: Ati B, dinagsa ang star-studded red carpet premiere ng pelikulang Always Yours, Nevermind na Joshua Garcia at Julia Barreto. Todo pa sa salamat naman ng cast sa mainit na pagtanggap ng publiko sa kanilang movie comeback. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
28: Star-studded ang red carpet premiere ng Star Cinema Movie Comeback nina Joshua Garcia at Julia Barreto na Always Yours, Nevermind. Puno ng excitement ang sinihan sa tandem ng Josh Lea. Dumating sa red carpet kagabi si Donnie Pangilinan, Yolo Pascual, Kyle Cherry, ilang ABS-CBN executives at mga kaibigan at pamilya ng dalawa. Hindi magkamayong ang fans na makita si Joshua at Julia, kasama ang cast ni sina Bianca Umali, Joy Bercoma, Karen Reyes at ilang pang stars. Matapos ang pelikula, hindi maiwasang magyakapanin ni Julia at Joshua at magpasalamat sa mga taga-suporta. Salamat din si Bianca sa pagsama ng audience sa ikot ng storya ni na Apollo, Luna at Gaia.
0: Thank you so much for everyone for feeling the emotions and for loving the film. Ang sarap kasi ang hindi rin pumili yung pinagdaanan namin sa pag-uwi ng pelikula.
1: May hirapan ka pa rin, mapapagod ka.
28: Mapapanood ang Always Yours, Nevermind simula ngayong araw sa mga sinihan nationwide. Gino Krishnet, ABS-CBN News.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, sinasabing pamamaril sa paralan sa Sultan Kudarat pinabulaanan ng mga otoridad. Magnitude 5 na lindol tumama sa Mamburao Occidental, Mindoro. At panig ni Patrick Garcia sa hiwalayan nila ni Jeneline Mercado, inilantad. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: TV is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. The time now on FMR. It's 6:47. Goodbye.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. May... Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea of butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
10: Lalo ngayon matraffic sa Tarsata, ito mainit. Magkinig ka na balita, DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ka! Kaya ba ganyan?
13: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
14: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
15: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil...
14: Ikaw ang...
15: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
17: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Nilinaw ng mga otoridad na walang pamamaril na nangyari sa isang paaralan sa Sultan Kudarat matapos may marinig na malakas na ugong doon. Samantala, tinutugis ng PNP ang mga miyembro ng True Brown Style o TBS na umunoy ng hihikayat sa mga kabataan na gumawa ng krimen. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Naalarma ang mga magulang sa labas ng Insulan National High School sa Sultan Kudarat nitong Miyerkules matapos mapaulat ang isang insidente umano ng pamamaril sa loob ng eskwelahan. Ayon sa Police Regional Office 12, may narinig umano na malakas na ugong sa paaralan. Kaya agad silang rumesponde at sinuyod ang buong gusali para tiyak iligtas sa mga estudyante at mga guro.
2: It was reported no, na may narinig yung mga teachers natin na meron silang narinig na putok. But hindi sila certain kung galing ba ito sa baril o sa ano man galing church, no? Ang putok.
1: Kinansela rin ang lokal na pamahalaan ng isulan ng mga klase. Sinabi naman ng punong guro ng paaralan na walang shooting incident o hostage taking na nangyari.
3: As of today, everything is under control, everybody is safe, wala pong casualty, and everything, ang mga bata po ay payapang nakauwi sa kanilang mga bahay.
1: Sa isang pahayag, sinabi ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Magunda Datu na hindi galing sa baril ang putok at posibleng faulty electrical wiring ang sanhi nito. Patuloy pang biniberipika ng mga pulis ang mga nakakalap nilang impormasyon.
2: Meron din nagsabi na nanggaling sa yung bato, itinapon doon sa bubong ng building ng eskulahan. Ganun kalakas ang bang niya. So definitely sa aming initial investigation ay hindi siya coming sa baril.
1: Dahil sa sunod-sunod na insidente sa mga paaralan, kabilang na mga banta ng pamamaril at pampasabog, nanawagan si Interior Secretary John Vicremulla na huwag gawing normal ang kultura ng karahasan. Iginiit din niyang may pananagutan ng bawat isa sa paggabay ng mga bata.
4: Ito, it is a national problem and na lahat ng magulang kailangan nakikita nila kung ano nangyayari. Tingnan nila yung mga cellphone ng anak nila. Tingnan nila kung anong sino kinakausap. Tingnan nila kung anong sinong baka may humuhubog ng utak.
1: Tinutugis na rin anya ng mga pulis sa mga miyembro ng True Brown Style o TBS na nakakapag-impluwensya umano sa isip ng mga menor de edad para gumawa ng krimen. Sabi ni Remulla, nakapagtatag na ng mga chapter ang TBS sa iba-ibang lugar.
4: Of the 83 provinces, I think nasa 78 na sila na ando doon sila. Yung iba malaki, iba maliit, pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate. Command conference kami lahat ng pulis ngayon. Ginagatay na namin ng intel kung sino mga miyembro nito. And we will get them. We will get them.
1: Nangako siyang bubuwagin ang naturang grupo para hindi na makapag-recruit ng iba pang kabataan. Nanawagan din ang kagawaran sa mga komunidad at pamilya na maging mapagbatsyag laban sa mga criminal group na nambibiktima ng mga bata. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
5: May alok na mahigit 2.5 bilyong pisong refund ang Meralco dahil sa sobrang nasingil sa mahigit 8 milyong customers ng kumpanya sa unang 6 na buwan ng taong ito. Pinag-aaralan pa ito ng Energy Regulatory Commission pero para sa isang dating ERC commissioner, maaaring mas malaki pa ang dapat ibalik sa mga consumer kumpara sa inaalok na refund ng kumpanya.
6: Nasa 200 pesos ang nabawas sa bayarin sa kuryente ni Aling Nene ngayong buwan. Hindi na kasi ganun kainit ang panahon pero umaasa pa rin siya na lalo pang lumiit ang bill sa mga parating na buwan.
7: Sana naman po bumaba para naman maka aluan o makaraos naman kahit papano. Yung imbis na ibayad mo sa ilaw, meron kang pandagdag sa pagkain.
6: May chance nga ang lalo pang bumaba ang singil sa kuryente ni Aling Nene at mahigit 8 milyong customers ng Meralco kung pagbibigyan ang petisyon ng Meralco ng isa na lamang refund na nagkakahalaga ng mahigit 2.6 billion pesos dahil sa sobrang nakolekta sa mga consumer mula January hanggang June 2026.
5: Ang aprobadong rate kasi ng Meralco ay dapat nasa 1 peso at 35 centavos kada kilowatt hour lang. Pero ang siningil nila sa mga consumer ay 1 peso at 55 centavos kada kilowatt hour. Kaya may sobra na ngayon ay gusto nilang i-refund.
8: Itong panibagong refund is equivalent to an average of almost 5 centavos rounded off per kilowatt hour for all customer classes, yung proposed to be implemented over 12 months.
5: Pero kinwestiyon ng dating commissioner na si Alfredo Non ang halaga ng refund petition ng Meralco. Inakyat kasi ng grupo ni Non sa Court of Appeals at Supreme Court ang naunang kwenta ng ERC na 135 per kilowatt hour na singil ng Meralco. At hanggang ngayon, wala pang desisyon ang mga korte. Para sa grupo, mas maliit dito ang dapat na sinisingil ng Meralco, kaya dapat mas malaki ang ibalik nila sa consumer.
9: I think ERC should approve the 2.6 billion, but subject to the result of the decision of the Court of Appeals at saka the Supreme Court. It's based on the figures that I see, I don't think the 2.6 will go down. It will increase, but not go down.
5: Sagot ng ERC?
10: Verify pa rin natin yung amount na yan. Mabilis na lang naman ang verification yan dahil gusto rin natin that the earliest ay maipatupad na yan ng Meralco at maisoli na, mai-refund na yung amount na yan.
5: Tanggap na Meralco na pwede pang mabago ng ERC bilang regulator ang refund amount.
8: Sila naman yung merong jurisdiction dito sa issue na to. So, the law, no? So kung ano man yung maging decision nila ukol dito, susunod kami.
5: Sa isyu pa rin ng kuryente, iniutos ng ERC sa mga distribution utilities at electric cooperatives na malinaw na ilagay sa susunod na billing ang pagkawala ng value-added tax sa system loss charge sa kuryente. Hindi kalakihan ang bawas dahil hindi naman ito ang VAT na ipinapatong sa kabuoang bill.
10: Kung hindi man na makaya pa na i-reformat yung bill, at least ilagay nila doon sa kanilang mga current or existing bills yung mga indikasyon na yung system loss ay isang government mandated charge para sunod na siya doon sa BIR issue 1.
5: Samantala, sa ikalawang araw ng trading sa world market, presyo ng gasolina na lang ang tumaas bagamat nabawasan din ang ibinaba sa diesel na sa mahigit 1.50 na. Bukod kasi sa usapan ng mga namamagitan sa US at Iran, bumalik ng operasyon ng alternatibong pipeline ng Saudi, kaya napipintong dumami ang supply ng langis para sa buong mundo.
11: Liandig ng magnitude 5 na lindol ang Mamburao Occidental Mindoro nitong Miyerkules ng umaga. Sa tindahang ito, makikitang agad binitbit palabas ng isang ginang ang kanyang anak nang maramdaman ang pag-uga. Lumabas din ng gusali ang mga kawani ng Mamburao Provincial Government Office dahil sa pagyanig. Sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas sa Mamburao dahil sa inaasahang aftershocks at para ma-inspeksyon ang mga paaralan kung may pinsala. Ayon sa FIVOX, naramdaman din ang pagyanig sa mga bayan ng San Jose, Magsaysay at Kalintaan. Gayon din sa mga bayan ng Victoria at Pinamalayan sa Oriental Mindoro. Samantala, inilunsad po ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang pagsasanay sanlakas. Isa itong interagency exercise na susukat sa kanilang kahandaan at pagtutulungan sa pagresponde sa isang malakas na lindol. Tatagal ng 3 araw ang pagsasanay sanlakas. Sa ating ulat panahon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang makakaapekto sa Visayas at Mindanao sa unang araw ng Oktubre. May tsansa pa rin ng pag-ulan sa mga lugar na ito kasama ang Palawan, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Makararanas naman ng kalat-kalat na pag-ulan ng Eastern Visayas at Caraga Region, bunsod ng buntot ng bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bahagyang maulap naman ang kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon at posible pa rin ang localized thunderstorm simula tanghali. Samantala, binabantayan ng pag-asa ang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 3,185 kilometers silangan ng Central Luzon. Sa ngayon, hindi ito nakikitang papasok sa PAR at hihila sa hanging habagat. Makasaysayan ang Hollywood premiere ng Forgotten Island. Bukod sa ito ang kauna-unahang pelikulang Pilipino sa ilalim ng isang major studio, ito rin ang kauna-unahang pelikulang ipinalabas sa prestiyosong Lucas Museum. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez.
3: Bagamat nakaranas na ng Hollywood premiere sa supporting role para sa Lisa Frankenstein, ito ang unang beses na nag-Hollywood red carpet si Liza Soberano bilang bida sa Forgotten Island. Ibinahagi nito ang pinagdaanan bago nakamit ang tagumpay.
12: Siyempre, I have doubts then, and then there's a lot of people on top of that that express their doubts towards me. And so, hindi maiiwasan talaga na minsan you feel like, I don't know, giving up. But yeah, it's good to have a good support system around you that won't let you settle for less.
3: Ayon naman sa Oscar at Grammy winner na si Her, ibang ibinigay na kasiyahan sa kanya ng karakter na kanyang ginagampanan.
13: This is an emotional moment for me because, again, like, this is the first time we get to see, you know, this culture being celebrated on this scale and in this way, in this fun animation style. Like, I really don't want this moment to end.
3: Ang DreamWorks animated film ang kauna-unahang pelikulang nag-premiere sa kabubukas pa lang na Lucas Museum of Narrative Art na ipinatayo ng Star Wars filmmaker na si George Lucas. Dumalo ang mga stars ng pelikula na nagtatampok ng Philippine mythology for the first time sa isang Hollywood film. Standout din sa pelikula ang Hollywood star na si Dave Franco.
14: Kapamilya, manook po kayo.
3: Sa Pinoy cast nito, espesyal ang kahulugan ng pelikula.
15: Every ethnicity celebrating our culture, which is all I ever wanted. That's like just being a part of this. This is a win for all of us.
16: I thought about 6-year-old Bungi Manny when he didn't have any teeth and how he felt, and a special one to share with family and friends. Truly, hopefully you guys enjoy.
3: Ang Pinoy co-director na si Janwald Mercado ang gumanap bilang ama ni Liza sa pelikula, at si Amy Lynn Abilera naman ang dapit ang gumanap na nanay.
17: Dahil sa natatanggap na papuri mula sa mga Hollywood critics, inaasahan din na mangangampan niya ang Forgotten Island ngayong paparating na award season. Yong Chavez, ABS-CBN News, Los Angeles.
0: Sa pagbabalik ng DBE Patrol, rehabilitasyon ng drainage system sa UP PGH umusad na para maiwasan ang baha. At EJ Obiera, hari pa rin ang ball vault sa Asia. Alex Iyala, pasok sa semifinals. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Mayroon pong pag-uulat muli ang ating Radio Patrol. Marathon impeachment hearing ng Senado tuloy kasunod naman ang desisyon ng Korte Suprema. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Senado si Radio Patrol Robert Mano. Robert.
3: Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court bukas sa 11 araw na marathon trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos hindi pagbigyan ng Supreme Court ang mga petisyong humihiling na ipagpaliban muna ang proceedings sa angke Senate President Sherwin Gatchalian ang hindi pag-i-issue ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO at status quo ante order ay nagpapatibay sa pananaw na nasa konstitusyonal na hangganan ng impeachment court ang mga hakbang nito. Ani Gatchalian, ibig sabihin ang ginagawa ng impeachment court ay nasa loob ng kapangyarihan at konstitusyonal na pinahihintulutan dito. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, wala nang legal na hadlang para ituloy ang pagdinig sa naging desisyon ng Supreme Court. Aminado si Villanueva na matagal niyang pinaniniwalaan ang kailangan na 16 na boto para sa conviction. Ngunit, hindi naman anya direktang itinakda ng mga nagbalangkas ng 1987 Constitution ang eksaktong bilang na 16. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
4: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money, money, money!
4: Eto na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
5: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
6: TV Patrol sa DZMM!
7: At DZMM Teleradio!

0: Matapos ang halos 2 taong pagkakaantala, umusad na ang rehabilitasyon ng DPWH para maibsan ang pagbaha sa UP Philippine General Hospital. Target po ng ahensya na matapos ang pagkukumpuni sa Disyembre. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
1: Ano magagawa yan?
0: Dismayado si Public Works Secretary Vince Dizon noong una niyang bisitahin ang UPPGH noong Hunyo nang malamang nasa 2% pa lang ang natatapos sa mga kailangang kumpunihin at i-rehabilitate ng mga pasilidad sa ospital matapos ang isa't kalahating taong paggawa. Pero sa muling pag-inspeksyon nitong Miyerkules, kasama si UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi, sinabi ni Dizon na mas mabilis na ang usad ng trabaho. Ipinasubcontract na kasi ang mga natitirang gawain. Orihinal na iginawad ang proyekto sa Edwinson Development and Construction Incorporated at sa joint venture partner nitong FS Co-Builders and Supply. Ayon sa DPWH, pag-aari umano ito ni Farida Co, kapatid ng dating mambabatas na si Zaldi Co, na sangkot sa investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects.
2: Hindi na nakakaya. So essentially, nakasubcon na yun na lang ang ginawa natin. Kasi if we were going to terminate and then rebid, it would have taken another 6 to 8 months, no, which PGH cannot afford.
0: Target matapos ng DPWH ang pagpapalaki sa drainage pipes ng UPPGH sa Disyembre para maibsan ang matinding pagbaha na nakapeperwisyo sa mga pasyente, doktor at medical staff.
3: Ang problema yung main entrance, pinakamalalim. So, hindi kahit nga hindi regular, hindi malalim na flooding sa labas, hindi na rin makapasok yung mga tao. So, itong outpatient department na kahit bagyo pinupuntahan ng mga pasyente, inaabutan ng baha.
4: Even the employees, may difficulty sila, especially nurses, na dapat ayusin. Yung maayos na pang matagalan, hindi maayos na tagpi-tagpi lang.
0: Sa unang bahagi naman ng 2027, inaasahang matatapos ang ibang proyekto gaya ng ginagawang septic tank, sewage treatment plant at pagtataas ng kalsada sa paradahan. Palalawakin din ng DPWH ang drainage system sa Taft Avenue at Padre Faura na lalong makababawas pa sa pagbaha sa paligid ng PGH. Ayon kay Dizon, target naman itong matapos bago ang tag-ulan sa susunod na taon. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
5: Nagpasok ng not guilty plea sa Sandigan Bayan ang mga sinibak na opisyal ng DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Juanito Mendoza para sa kasong graft. Kaugnay ito sa umano'y 77 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan. Bukod sa tatlo, nagpasok din ang not guilty plea sa 5th Division ng Anti-Graft Court ang 4 na opisyal na nasa floating status. Binigyan sila ng korte ng 10 araw para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng preventive suspension. Nag-ugat ang kaso sa proyekto sa Balagtas na iginawad sa Sims Construction Trading. Idineklara itong kompleto na noong May 2, 2025 pero ayon sa ombudsman, lumabas sa inspeksyon na wala namang ginawang proyekto kontra baha sa lugar.
6: Pinatunayan ni Pinoy Olympian EJ Obiena na siya pa rin ang pinakamagaling sa pole vault sa Asia matapos maghari sa Asian Games. Sa tennis naman, pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa semifinals ng women's singles. At live mula Nagoya, Japan, nagpapatrol si Paige Javier. Paige, kamusta ang naging laban ni Alex?
7: Diretso na ko, assured na ng bronze si Pinay tennis ace Alex Ayala dito sa 2026 Asian Games. Tinalo niya kanina si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa quarterfinals sa straight sets. Grabe yung kaba ng mga Pinoy fans na nanunood dahil dikit yung unang set at lumaban ng husto si Garland. Pero syempre si Alex nagkaroon ng kumpiyansa dahil nga sa mga cheer ng Pinoy at sa kanyang experience bilang WTA title holder. Kaya nung second set, nako, grabe na agresibo na si Alex at syempre kinuha na niya ang kanyang panalo. Dahil nga dun sa resultang yan, pasok si Alex sa semifinals at assured na siya ng bronze. Sunod na makakalaban ni Ayala si Xiyu Wang ng China na number 85, 25 years old at ang alam ko hindi pa niya to nakakalaban. ever sa kanyang career.
6: Nanatiling gold standard sa Asia si Olympian EJ Obiena matapos masungkit ang ginto sa men's pole vault nitong Martes. Hindi nagpatinag si Obiena sa ulan sa Nagoya at nagpakita ng record-breaking performance. Mabilis na nalundag ni Obiena ang 5.50 at 5.70 meters at tuluyang umabante sa first place sa 5.75 meters. Opisyal niyang nakuha ang ginto matapos mabigo ang mga pambato ng China at Thailand na malundag ang 5.75 at 5.80 meters.
8: 591.
9: Asian Games record. If he clears it.
6: Kahit sigurado na ang medalya, sumubok pa ng isa si Obiena at nalundag ang 5.91 meters para mabasag ang Games record na 5.9 meters at matapatan ang kanyang season best.
10: I'm happy. I am really thankful for this moment, but at the same time, it's what's expected of me. To be honest, I'm just like absorbing the moment. It's like, okay, enjoy this moment. You never know if this is gonna happen again.
6: Kontento si Obiena sa naging takbo ng season matapos magpalit ng coaches at training base sa Greece mula Italy.
10: It's a lot of change this year, especially moving countries. It's not easy. There's a lot of different scenarios that I didn't expect, but I'm happy with the group that I have. I'm happy with my team.
6: Samantala, nakasungkit ng bronze si Victoria Bosong sa women's 800-meter final sa kanyang Asia debut. Matapos manguna sa preliminaries, pangatlo si Bosong sa final sa oras na 2 minutes at 5.34 seconds. Si Bosong ang unang Pinay na nag-uwi ng medalya sa athletics sa Asian Games matapos si Elma Muros noong 1994.
11: I definitely wanted to get gold, and that's what I came here to do, so I fell a bit short of my goal. Obviously, gold is one thing, but, you know, being an inspiration for the younger generation is really, like, what I want to do in my career.
6: Nice. Sa tennis, nagtapos na ang kampanya nina Tenny Mattis at Steffi Aludo sa women's doubles second round. Natalo sila ng fifth seed mula Chinese Taipei 3-6-1-6. Tuloy naman ang laban ni Olympic silver medalist Carlo Paalam. Tinalo niya ang pambato ng Kazakhstan via split decision para umabante sa gold medal match ng men's 55kg class. Sigurado nang may silver si Paalam ang natitirang Pinoy boxer sa Asian Games.
12: Gawin ko lang yung best ko sa ring at tiwala sa sarili sa Francisco. Gawin ko lang yung best palagi mo.
6: Sa beach volleyball, pasok sa semifinals ang tandem ni Kylie Progela at Sofia Pagara matapos talunin ang magkapatid mula Japan 24-22-22-20.
13: Sobrang kakapagod pero sobrang happy po kasi alam po namin sobrang hirap nila.
14: Yung hirap po talaga sa coaches, sa lahat po ng sumuporta po sa amin. Uh-huh. Yun, like inaalay po namin sa sarili namin, sa bansa po. So, yun po talaga yung kumukuha. Diyan po kami kumukuha ng lakas.
15: Thoughts ko lang.
6: Sa esports, maagang natapos ang kampanya ng Cebol sa Mobile Legends Bang Bang event. Natalo ang Cebol sa regional rival na Indonesia 1-2 sa quarterfinals.
15: Mas maganda din laro nila.
7: Kung alam kanina, yung score dun sa laban ni Ayala at Igorland ay 7-5-6 love. At syempre si Alex, nagpahinga lang siya ng konti. At ngayon, lumalaban na ulit siya sa women's doubles naman. Ang partner niya dun, si University of West Alabama standout Shira Rivera. So ngayon, ang score na sa laban na yon ay 5-4. Abante yung kalaban nila mula China na third seed sa torneo. So grabe yung pagod ng dalawa kasi si Shira, after nitong laban nila ni Alex sa women's doubles, meron pa siya ulit mamaya. So busy yung araw na to para sa mga tennis players natin at pati sa fans. Si Shira Rivera naman, after nito ay magme-mixed doubles naman siya kasama ni Nino Alcantara. Makakalaban naman nila Nino at Shira ay ang mga pambato ng Japan. So grabe yung schedule nila. Tanatanong natin yan kanina at sabi nila minsan ganyan talaga ang buhay bilang tennis player. Kaya meron silang konting pahinga in between yung matches na to para nga makapag-perform pa rin sila. So ongoing pa laban ni Alex at ni Shira at mamaya ang laban ni Nino at ni Shira ulit. So yun muna ang latest mula dito sa Nagoya, Japan. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier. Balik sa iyo, Gretchen.
6: Good luck kay Alex at good luck sa Team Philippines. Maraming salamat, Paige Javier. Susunod, Korte Suprema iniutos na victim survivor ang tawag sa mga nakaranas ng sexual violence sa halip na biktima. At pahayag ni Patrick Garcia inulan ng iba't ibang reaksyon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7.25 ng gabi.
16: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Sa mga lumalaban ng batas.
6: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
8: Batas ang inyong magiging lakas.
17: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
8: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
18: Attorney, mayroon akong nadili na dosay.
17: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
8: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
19: Ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa masasayang araw. Minsan, ito ay tungkol sa pananatili kapag mahirap na. Sa paghawak ng kamay ng taong natatakot. Sa pag-alaga kapag siya naman ang nanghihina. At sa paniniwalang may bukas pa kahit hindi mo pa nakikita kung ano ang magiging itsura nito.
8: Private Confessions. Private Confessions. DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7.28 ng gabi.
16: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
20: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon! TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
21: Victim survivor, sa halip na victim o biktima, ang itatawag sa mga individual na nakaranas ng sexual violence. Ayon po yan sa Korte Suprema. Naniniwala naman na isang eksperto ng naturang desisyon ng kataas-taasang hukuman ay isang mahalagang hakbang, lalo na sa mga dumadaan sa pang-aabuso. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
1: Ang kaso inapela ng isang individual na nahatulang guilty sa kasong rape, sinabi ng Korte Suprema na mahalagang pag-usapan ang pagpili nito ng tamang terminolohiya. Ayon sa kataas-taasang hukuman, sa halip ng nakasanayang salitang victim o biktima para tukuyin ang mga individual na nakaranas ng sexual violence, ang terminolohiyang victim-survivor ang gagamitin. Sa pagpili ng salitang victim-survivor, kinikilala ang dinanas na paghihirap, pero mas inaangat ang katatagan at dignidad ng taong nalampasan ang karahasan. Nag-ugat ang pagbago ng salitang gagamitin ng Korte Suprema sa krimeng naganap sa probinsya ng Ifugao noong 2018, kung saan inabuso ang isang menor de edad ng kanyang amain. Pagkatapos ng pangahalay, tinutukan ng patalim sa leeg ang victim survivor at sinabihang papatayin siya kapag inireport ang insidente. Mariing itinanggi ng akusado na kinakasama ng ina ng biktima ang paratang laban sa kanya. Sa huli, sinabi ng Korte Suprema na napatunayan ng prosekusyon ang lahat ng elemento sa kasong rape. Pinagtibay ng Korte Suprema ang mga naunang hatol ng mga mas mababang korte na reklusyon perpetua o aabot sa 40 taong pagkakakulong. Sa desisyon ng korte na isinulat ni Associate Justice Jafar Di Maampaw, paulit-ulit na binanggit ng Korte Suprema ang salitang victim-survivor. Inatasan din ng Korte Suprema ang Department of Social Welfare and Development na isailalim sa nararapat na Rape Crisis Center ang victim-survivor. Paliwanag ng licensed psychologist at clinical traumatologist na si Tricia Zafra, malaki ang maitutulong ng naging desisyon ng Korte Suprema para sa mga biktima ng sexual violence na kadalasan ay nangingiming humingi ng tulong o ikwento ang sinapit nilang pang-aabuso.
2: Yung paggamit ng terminolohiya na victim survivor, no, na ayon ito dun sa tinatawag nating strengths-based language. Ang ibig sabihin noon, pinagtutulungan

0: para ma-recover, para makahanap ng hustisya.
1: Online. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng Women's Rights Advocate na si Senador Risa Ontiveros na mahalagang pagbabago ang naging desisyon ng Supreme Court dahil kinikilala nito ang pagpupursigi ng isang biktima ng sexual violence na lumaban, bumangon at magpatuloy sa buhay. Dagdag pa ni Ontiveros, ipinakita ng desisyon ng Korte Suprema na ang mga nakaranas ng sexual violence ay may malinaw na kakampi sa lipunan at sa batas. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
2: Dapat palakasin ang papel ng mga kababaihan sa Southeast Asian Society. Ito po ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa ikaapat na ASEAN Women Leaders Summit sa Mandaluyong City. Sinabi ng Pangulo na madalas hindi napapahalagahan ang gampanin ng mga kababaihan sa Timog Silangang Asya sa pagpapalakas ng mga pamilya, komunidad at ekonomiya. Aniya, dapat magbago ito dahil hindi lamang mga benepisyaryo ng pag-unlad ang mga kababaihan. Pinuno rin sila at innovator na humuhubog sa kinabukasan ng ASEAN. Sinabi rin ni Marcos na magkakaroon ng mga pamumuhunan sa care economy dahil umaasa ang sektor na ito sa mga kababaihan.
3: This is not simply a gap in representation. It is a gap in leadership in whose voices shape the decisions that affect our region. To our women leaders in governance, civil society, business, and technology, keep leading, keep demanding space, keep pushing our region forward.
4: Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukontra sa hatol ng impeachment court na baguhin ang basehan ng bilang ng senador na kailangan para makonvict at matanggal sa pwesto si Vice Presidente Sara Duterte. Samantala, kinansela ang impeachment trial ngayong araw. Nagpapatrol, RG Cruz.
5: Binasura ng Korte Suprema ang mga hiwalay na petisyon nila Vic Rodriguez, Ernesto Francisco at Berteny Causing kontra sa desisyon ng impeachment court sa isyu ng makakabotong senador sa paglilitis. Ibabase na kasi ang bilang ng senador na kailangan para makonvict, matanggal sa pwesto at maban sa gobyerno si Vice Presidente Sara Duterte sa mga senador na legally and factually capable na bumoto, imbis na sa kabuuang bilang ng senador na 24. Procedural grounds kasama na ang kawalan ng legal standing at prematurity ang idinahilan ng korte sa kanilang desisyon. Ibig sabihin, hindi ang mga naghain ang dapat kumisyon sa Korte Suprema bukod sa hilaw pa ang issue para hatulan. Masaya naman ang prosecution.
6: Tingin naman po namin dapat po talagang ang nagpapasya po talaga dito yung Senate Impeachment Court itself, no? At tingin ko dapat po talaga na pabayaan ang matapos yung kabuuan po ng proseso hanggang pinakadulo, whether to convict or to acquit the Vice President.
5: Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, pinagtibay ng korte ang hatod ng impeachment court na naaayon sa saligang batas. Dahil dito na protektahan ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado sa impeachment mula sa anumang panghihimasok.
7: I don't see any legal impediment with regard to the decision of the Supreme Court. I don't see any stumbling block for the impeachment court to proceed.
8: Ibig sabihin, tuloy ang impeachment. So, in fact, starting tomorrow, 11 days straight na kami from 10 o'clock all the way hanggang matapos. So, just to show that inirespeto ng Supreme Court yung decision ng impeachment court.
5: Samantala, walang paglilitis kanina. Paglilinaw ng tagapagsalita ng korte na hindi delayed o naantala ang paglilitis. Sinadya lang talaga nilang huwag mag-hearing ngayon para mapaghandaan ang 10 a.m. to 6:30 p.m. na hearings araw-araw mula October 1 hanggang October 15. Ginagalang naman ng depensa ang desisyon ng impeachment court. Pero kanina rin nadagdagan ng mga senador na may puna sa takbo ngayon ang paglilitis.
9: Dapat siguro, dapat may isa-isay, hindi yung nasasayang yung oras eh. If we invite ng mga witnesses na wala namang sasabihin, it is a waste of time.
10: I hope that the evidence will be so damning that 24 senators will convict, or the evidence will be so obviously not worthy of an impeachment charge that all 24 senators will acquit.
11: We're looking for the bigger evidence that they want to present.
12: If baka pwede mag-adjust kayo ng inyong defense strategy.

0: Inihain sa Kamara ang panukalang batas na magpapataw ng mabigat na parusa sa pang-aabuso at pag-aabandona sa mga hayop. Ihahain o inihain po ng Akbayan Party List at Dinagat Island Representative Kaka Bagao ang panukalang Animal Life Advocacy and Guardianship Act o Alaga Bill. Kasama ang Philippine Animal Welfare Society at ilang therapy dogs. Layon na mga nagsusulong ng Alaga Bill na hindi na lang pagbabayad ng multa ang ipataw sa mga magkakasala kung hindi maikulong na rin ang mga abuso sa hayop. Target din ang panukala na bumuo ng National Commission on Animal Welfare na magtataguyod sa kapakanan ng mga hayop at tututok sa mga kaso ng animal cruelty. Binibigyan din ito ng proteksyon ang mga pet rescuers sa posibleng asunto sa mga may-ari ng hayop kapag sinagip ang napabayaan nilang alaga. Pinagtibay ng mababang kabulungan ng Kongreso ang resolusyong nagbibigay pugay kay Chris Lawrence Fabian para sa kanyang pambihirang kabayanihan at sakripisyo sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. June 22, nang hinarang ng 15 taong gulang na grade 10 student ang pinto ng kanilang silid-aralan para pigilan ang shooter. Ang kanyang mabilis na pagpapasya ay nagligtas ng buhay ng kanilang guro at humigit-kumulang 30 kaklase. Nakasad sa resolusyon na ang kabayanihan ni Fabian ay mananatiling nakaukit sa alaala ng bansa habang ang kanyang katapangan ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.
1: Ipinagutos ng Sandigan Bayan ang 90-day preventive suspension kay Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Kaugnay ito ng kinakaharap niyang graft cases na nakitaan ng posibleng conflict of interest. Ayon sa mga taga-usig mula sa Office of the Ombudsman, siyam na pagawaing bayan na naibigay sa isang kumpanya kung saan may higit 54% share si Rivera at 45% shares naman ang kanyang asawa. Ayon sa anti-graft court, nabigyan na ng kopya ang kamera para sa agarang pagpapatupad ng suspensyon kay Rivera.
2: Inilunsad ng civil society at religious groups ang isang digital platform para makalikom ng mga pirma para wakasan ang political dynasties. Layo nang dapat isa lang signature platform na isulong ang pagbabawal o paglilimita sa political dynasty sa gobyerno sa pamamagitan ng People's Initiative. Umaasa po ang mga grupo na makukuha ng mga pirma, kakakuha ng mga pirma mula sa 10% ng mga rehistradong botante o katumbas ng 7 milyong pisong voters para sa pag-arangkada ng isang referendum. Pinagkokomento po ng Supreme Court ang Office of the President, Commission on Elections at ang Kamara kaugnay ng nakahaing petisyon na kumekwestiyon sa muling pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sa end bank session itong Miyerkules, binigyan ng 5 araw ng Korte Suprema ang respondents para sagutin ang inihaing petition for certiorari ni election lawyer Romeo Macalintal. Giit niya, paglabag sa karapatang makaboto ang ipinasang Republic Act number 12326. Sa ilalim nito, pinapalawig ng hanggang 5 taon ang termino ng barangay at SK officials. Imbis na ituloy sa Nobyembre ang halalan, mauusog na naman ito sa November 2028.
3: Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng halos isang dekada, idinaos ang media day ng LA Lakers nang wala si LeBron James. Ang undisputed franchise ngayon ng purple and gold na superstar na si Luka Doncic. Ayon kay Doncic, may kaakibat na malaking responsibilidad ang pagiging mukha ng koponang kinikilalang may pinakamayamang kasaysayan sa NBA. Pero isaan niya itong hamon na malugod niyang tinatanggap. Malaki ang pinagbago ng roster ng Lakers itong off-season, kabilang sa mga bagong makakatuwang ni Doncic, ang 7-foot center na si Walker Kessler. Pero naniniwala si Doncic na hindi niya mag-isang pangungunahan ng Lakers tungo sa inaasam na NBA title, dahil nandyan pa rin ang 6-year guard na si Austin Reeves. Matatanda ang lumipat si James sa Philadelphia 76ers itong off-season para makakampi ang mga star players na sina Tyrese Maxey, Joel Embiid at Jaylen Brown.
4: But I feel great. I feel excited, and I'm, like I said, I'm ready to go. But it's like a new challenge, you know. I like challenges. I wouldn't say it feels different, but I would say I feel honored. The whole team, you know, we look up to me. I will look up to them, and it's just there should be many leaders.
3: Sa mga kapamilya natin sa Zamboanga City, makakabonding nyo na ang inyong mga paboritong kapamilya stars sa selebrasyon ng Hermosa Festival. Kumpletuhin ang saya ng fiesta kasama sina Bel Mariano, Alexa Ilacad, Seth Fedelin, EJ Falcon, McCoy De Leon, Laika Estrella at BGYO. Save the date, October 3, Sabado po yan, 6 p.m. sa KCC Mall sa Zamboanga. See you po mga kapamilya! Umuusok ang social media sa kaliwat kanang reaksyon matapos magsalita ni Patrick Garcia tungkol sa nakaraan nilang hiwalayan ni Jeneline Mercado. Ayon kay Patrick, ginawa niya ang pahayag sa hiling na rin ng kanyang anak na si Michelle na nakakatanggap ng pambabatikos dahil sa mga nakaraang issue ng ama. May pakiusap naman si Jeneline sa publiko sa naungkat na isyung ito. Nagpapatrol MJ Felipe.
5: Taong 2008, nagkaroon ng anak sina Patrick Garcia at Jeneline Mercado na si Alex Jazz. Pero naging masalimuot ang ending nila. Ito ang ikinuwento ni Patrick sa sit-down interview niya kay OG Diaz. First time anya na ikwento matapos ang 18 taon dahil na rin sa hiling ng kanyang anak na babae na si Michelle.
6: Actually, one day, my daughter, si Michelle, went up to me and said, Daddy, I'm sad. Why? Because every time there's good news about me, in the comment section, it's all bashing. And they're bashing me because of you. Sabi ko sa kanya, I'm sorry that this is happening. Sabi niya, Daddy, why don't you tell your story? What really happened between you and your past? Sabi ko sa kanya, yeah, I can tell my story, but I cannot promise you na the bashing will stop or could lessen or it could worsen. Sabi niya sa akin, Daddy, it's okay as long as they know the truth.
5: At dito na nga, idinetalye ng buo ni Patrick ang kanyang versyon ng kwento ng nangyari sa kanila ni Jeneline. Mula sa pagbubuntis, ang kanyang naging kontrobersyal na panayam sa The Buzz, ang kanilang mga naging pag-uusap at komprontasyon hanggang sa huling komunikasyon noong 2021. Ibinahagi din ni Patrick ang imahe o impresyon ng publiko sa kanya dahil sa pangyayaring ito sa kanilang buhay.
6: Comments I see, especially on Facebook, na ang sama-sama kong tatay at wala akong kwenta ng tao kasi iniiwan ko yung isang buntis. And when it comes to fatherhood naman, I love all my children equally. Super. I mean, lahat sila mahal ko, including Jazz.
5: Halo ang reaksyon at umani rin ng batikos ang mga naging pahayag ng aktor. Isa sa mga umalma ay ang manager ni Jeneline na si Becky Aguila. Sa post ni Tita Becky sa Facebook, sinabi niyang nasaktan siya sa pagkapa-interview ni Patrick. At mas inintindi pa umano niya na magpa-interview para protektahan si Michelle kahit madedehado o at the expense of Jazz and Jen. Giit niya kahit kailan hindi nagkwento si Jen bilang respeto sa kanya dahil ama siya ng anak nila. Para kay Tita Becky, may dagdag bawas din umano ang bersyon ni Patrick at anya hindi kailanman makukuha ng aktor ang kanyang respeto. Sa isang pahayag, sinabi ng management ni Jeneline na hindi magkokomento o magbibigay ng anumang interview ang aktres tungkol sa mga naging pahayag ni Patrick dahil para na rin ito sa ikatatahimik ng kani-kanilang pamilya. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Mukhang yung sa Asian Games, mukhang mauusan natin yung previous record natin. Kasi 4 lang yun eh. Four goals.
7: Gold.
0: Eh ngayon, nakaka...
2: EJ.
0: Tatlo na. EJ, dalawang Yulo. Eh may chance pa tayo kay Iyala. Sa doubles. Si Paalam, boxing. Mukhang yung potential.
7: So mas mahigitan natin.
0: Hindi. May potential. Huwag tayong magsalita ng...
2: Hindi pa tapos eh.
7: Ayaw mong nag-jinx.
0: Ayaw ko nag-jinx. Sinasabi ko lang na, eh siyempre may kapalit po yan eh. No? Pag nakakuha ng ginto, under the law, may incentive yan.
7: May papremyo.
0: May
2: 2M.
0: Hindi, 1M lang. O ikaw magdadagdag ha, pag nakalagay sa batas.
2: Ano daw?
7: Yung uuwi daw ni Nino.
2: Yung silver 1M. Pag bronze, 400,000.
0: Ngayon, pag mali yan, ikaw ang mag-abono. Total, malaki ako naman yung TF mo.
8: Pero ikaw, ang grabe,
2: malaki. Pagambag tayo para sa bayan daw.
0: Huwag mo ko idama dyan.
8: Sunod yan, huhulaan na lang mga kapamilya natin. Magkano ang TF nila?
0: Oh, yeah.
8: Pero maganda kasi yung sinusubaybayan natin ganito yung laban ni Alex Ayala.
0: Oh.
8: Sabi nga nila na talagang outclassed na yung nakalaban niya taga Chinese Taipei.
0: Chinese Taipei. Tama.
8: Ngayon, nasa doubles match naman yun.
0: Yes, pero ang susunod niyang kalaban para sa silver ay anong bansa?
8: Depende ata yun.
0: Kung sino naman yung mananalo sa isang
8: Yung mananalo.
0: Pero palapit ng palapit yung chance na sa gold. Kasi may sinacrifice po siya eh. Hindi ho ba? May isa siyang...
8: So, Tennis Association, 1,000.
0: Nga,
8: nagmulta pa siya.
0: Oo, nagmulta pa siya. Sana nga makuha niya yun.
2: Huwag natin kalimutan yung mga nanalo rin. Ang mga bronze, alam mo yun.
0: Ayaw naman.
2: Lahat ng mga lumaban dyan.
0: Kasali hindi naman talaga yun. Yeah. Kahit bronze lang, kahit Asian yan eh. Mm-hmm. Ibig sabihin yan, hindi lang yan mga kapitbahay natin, kung hindi yung buong Asia. Mm-hmm. Ang dami din ng Asian countries. I think abot din siguro na mahigit 40.
8: Meron din.
0: Meron din siguro. Ano? O 30 plus. O marami-rami din natin eh. Central Asia kasama dyan.
8: O bukas may TV patrol pa rin. No?
0: Ha?
2: Oo.
8: Kasi ano, baka akala ng tao dahil hanggang gabi yung impeachment bukas.
2: Ay,
0: hindi. Meron pa rin.
8: Na sasapawan tayo ng impeachment.
2: Hindi.
0: Ano, marathon lang bukas. Pero tuloy-tuloy pa rin.
8: Tuloy pa rin yung impeachment tomorrow. Pero baka daw gagabihin sila.
0: Tsaka nakita mo yung sa Supreme Court, ano?
8: Oh.
0: So ibig sabihin,
8: wala
0: ka pa. Akala ko talaga, pag taxpayer ka, apektado ka. Pwede
8: lahat.
0: Kang pumunta sa... O hindi pala. So lumilitaw ngayon, kung may pwedeng mag-question, kailangan yung
8: involved
0: vice presidente.
8: Involved ka doon sa trial.
0: Siya mismo.
8: Mm. Yes. Saka wala pa naman daw kontrobersya nangyayari. So, wala hindi pa pwedeng...
0: Premature. Sige, so tuloy lang hearing.
8: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
2: 86 days na lang. Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sabrano.
0: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: eksperto. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP. Copy sana na mas kilala
1: bilang leukemia. Monthly may tanning ka, monthly may infection ka, halos monthly critical yung condition mo.
2: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng TRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
3: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamana ng sakit na beta thalassemia.
4: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
3: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
5: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko to.
6: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
3: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
7: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: Ang malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: No label, pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibs kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Isang napakagandang gabi na naman po mga ka-vibes. Welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At makakasama niyo pa rin po ngayong gabi ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, and of course, nako, magiging masaya na naman po ang ating pag-uusapan ngayong gabi kasi lahat naman siguro ay makaka-relate sa ating napakadaling tanong ngayong gabi. Ano nga palang ating tanong?
1: Eto na. Bagalat nagbubol. Aperia. Bakit parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy ka?
0: Oo nga naman.
1: Diba? Hindi natin namamalayan. Oh my God, alas 5 na pala.
0: Oo. Diba, may nakita ito term, time flies when you're having fun.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Oo. Pero pag ang dami mong mga babayarin, mga utang, parang bakit
0: ang haba ng panahon?
1: Oo. May mga ganun.
0: Oh, super haba talaga ng araw, di ba? Especially na kung meron kang hinaharap na problema, bakit hindi kayo maubos-ubos ka agad yung oras siya? Di ba? Yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya para sa mga ka-vibes natin dyan, nung gustong makisali sa ating usapan, nako, live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, yung 100.7 FM Tacloban. Live na live po tayo. Pwede nyo rin po i-send ang inyong mga shoutouts at ang inyong mga song requests sa ating comment section.
1: Mm-hmm. Sa mga hindi pa din nakapag-download ng ating FMR app, available po siya mga ka-vibe sa Play Store and App Store. For free lang po yan ha. I-download nyo lang.
2: Yes. Para kahit saan kayo pumunta, kasama nyo kami at may mapapakinggan nyo lahat ng mga music na gusto nyong pakinggan.
0: Yun. Diba? Okay. So yan mga ka-vibes. Nako, magtutuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan. Mamaya ipagpapatuloy na po natin ang ating usapan. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang Lupe!

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nag-

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mang DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya. At DT Sugar Cane Extra. Na may pinakamataas ng oral

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambed kabay sa malupit.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambed kasi
0: ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa manususundog na natatatay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Nasa second hour stretch po tayo mga ka-vibes. Welcome back once again sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At kasama nyo pa rin po sa loob ng dalawang oras ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, attendance check muna tayo kasi baka may natutulog na. Kompleto pa naman kaming tatlo.
2: Okay. Dilat pa yung mga mata.
0: Super dilat pa ba?
2: Yung kaliwa pa lang. Kaliwa na lang.
1: Parang nakano na. Almost papikit na.
0: Sige, bago tuluyang pumikit yung nasa kanan.
2: Mm-hmm.
0: Oh, ano, kaliwa?
2: Nasaan ba tayo? Patulog na nga tayo neto eh.
0: Natutulog na nga ang mga diwa. Okay, bago tuluyang pumikit yung isa pang mata, ay eto na po ang pagpapatuloy ng ating usapan patungkol po sa ating tanong. Buckets.
2: Parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy tayo.
0: Oo. So kanina na-mention natin ilang mga reasons. Pero ito po yung mga mechanisms na mag-explain bakit nga ba hindi natin namamalayan yung oras. Ito. Tayong mga tao, number one, tayong mga tao ay may finite amount of attention. Ibig sabihin ko kung 100%, 100% talaga yung attention mo. Pero pag ibinaling mo yan sa ibang mga bagay, ay nako, yung ating utak ini-ignore yung tinatawag nating internal clock or biological clock, leading to a compression of time. So hindi natin talaga na namamalayan kasi binabaliwala ng ating mga utak yung sense of time natin. Dahil nakafocus yung mga utak natin, yung ating attention sa iisang bagay. Suppose yung dapat 100% ay biglang nahati.
2: Mm-hmm.
0: Diba? So parang yung half na yun, di parang nahati na rin yung oras. Hindi mo na lang namalayan. But actually 100, sabihin na lang, 24 hours ka pa rin nagtatrabaho.
2: Akala ko yung mga night shifter lang yung nahati.
0: Oh. Ay! Mahanap nga yung natitirang half.
2: Bakit? Ano ba yung plano mo doon?
0: May masamang iniisip? Pag lumipad yung upper
2: yung half,
0: hanapin yung lower half.
1: Ano yan, manananggal?
0: Legends will know.
1: Hala.
0: Ang mitolohiya ng kalahating katawan.
1: Ano ba yan?
0: Ano mga manyakis ganyan magre-resyo? Okay, sige, balik po tayo. Nawala yung ating attention. Isa yun. Attention allocation na nababalay sa ibang mga bagay. Number two, memory density natin. Yung routine o highly focused activities ay nakaka-create ng kukonting mga things to remember or distinct memories. Pero kung babalikan natin, our brain judges the duration of periods with fewer memorable events as having passed quickly. So parang di natin na nga na meron na re-remember yung mga bagay-bagay, di ba? If ever nakafocus tayo sa isang activity na tila nakuha talaga yung ating attention. Remember, I don't know kung napapansin ninyo, kahit may konting ingay sa likod, parang hindi mo naririnig.
2: Mm-mm.
0: Parang hindi mo namamalayan. Maliwanag pa sa... umaga ka nag-start, maliwanag yung kapaligiran.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, hindi mo na malayang gabi na pala, dumilim, di ba? Hindi mo napansin yung changes talaga from maliwanag to madilim.
1: Oo, kasi na parang ansuga.
0: Oo. Brown out ngayon. Hindi naman. Oo.
2: Yung focus lang.
0: Oh, 6 o'clock in the morning ka nag-start ng trabaho mo, tapos 6 o'clock ng gabi ka natapos.
2: Oh, at least, parehas 6.
0: Nung natapos ka sabi, hala, gabi na pala. Mm-hmm. Di ba?
1: Overtime yun.
2: Oy, overtime yun. Okay.
0: Oh, eto pa, pag nag-enjoy ka, number 3 na po na reason ito eh, dopamine release. Engaging activities often trigger dopamine release which can accelerate the brain's internal pacemaker, making subjective time feel like it's moving faster than actual clock time.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nag-enjoy ka na sa ginagawa mo eh. Wapakels ka na sa mga paligid mo. Wapakels ka kung anong nangyayari.
2: Parang hindi mo na kailangan to ng jowa para maging happy ka. Ganun.
0: Kung nag-enjoy ka yung dalawa ng jowa mo, hindi mo na namamalayan, ay, dapat na tayo pumapasok sa trabaho.
2: Oh.
0: Ayan. Or yung 3 hours ninyo, hindi na 3 hours.
2: Bakit? Ano yun?
0: Nag-enjoy kayo masyado. Ah, hindi na namalayan. Ay, overtime. Okay. Extend another 3 hours. Relate. yung short time naging long time.
2: Ay, iba na pala to.
0: Ayun.
2: Kasi, akala ko kung
1: so, hindi lang 3 hours.
0: Hindi lang 3 hours. Nag-extend pa 6 hours pa. Mm. As in letter E, not I. Hindi niya na alam.
2: Parang hindi namin nagigets yun.
0: Yung 6 hours.
1: Ay, alam ko na. Diba?
0: Oh,
1: nahanap ko na.
0: And number 4 na biological and psychological and neurological mechanism, yung tinatawag na working memory load. High cognitive load keeps working memory occupied with immediate tasks, preventing the brain from registering the gradual passage of time. Yan, di ba kung napapansin niyo kung may thesis kayo, hindi nyo talaga namamalayan yung oras. May 2 oras na palang natapos, may 5 hours na palang natapos. Kasi ano, yung utak ninyo busy sa paggawa ng inyong thesis. Highly cognitive activities. Yung utak mo talaga 100% na gumagana. So, binabawasan niya yung attention sa ibang mga bagay. Diba? So, yun. Yun lamang po ang ilan sa mga reasons or mga psychological and neurological mechanisms. Sana mag-explain ko bakit hindi natin namamalayan talaga yung oras kung tayo ay busy or if we are having fun doing something. And sana naman, imbes na maliwanagan, inaguluhan kayo ngayong gabi.
2: Kasi ang daming mga scientific explanation hindi na parang hindi namin.
0: Ilang naman na research namin kasi apat. Eh. Pero actually may mga ilang apat? Reasons pa yan.
2: Sino yung pangapat to sa atin?
0: Ayun, attention allocation, memory density. Ay, hindi talaga nakikinig.
1: Kasi hindi nakikinig.
2: Sorry.
1: Kasi yun na ang apat na research namin. Yung sabi
0: ni... Super high. Super high.
2: Matutulog na kasi ako. Sorry naman. Kasi pero hopefully mga ka-five, sana intindihan nyo yung pinagsasabi namin dito.
1: Lahat ng mga ano natin naintindihan nila.
0: Sige, pero sana naman nag-enjoy kayo sa ating usapan ngayong gabi. Nadagdagan yung mga naunawaan.
2: Naguluhan sa isip.
0: Mga dapat maunawaan patungkol sa ating mga buhay-buhay.
2: Correct.
0: Buhay-buhay. Anyway, mga ka-vibes, ako magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Radio Tagalog.
2: Ang lapit!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Guess what, mga ka-vibes? Ako, oras na naman para kami mag-CUWian. We'll get to see you again tomorrow. Same time, same program, same station.
1: Same faces, same DJ.
2: Ayan.
0: Wala talaga kayong choice. Pag ganitong oras, kaming tatlo talaga yung makakasama.
1: Mm-hmm. Kahit ano, talaga wala kayong magagawa.
0: Oh, pero susunod na po. Ay, sorry.
1: Yes.
0: Susunod na po ang nag-iisang Papa Ball ng Bayan.
1: DJ Run to Run.
0: Para sa kanyang programa.
1: Late Night Vibes.
0: Yan. And before tayo umuwi, pasalamatan muna natin. Ang dapat pasalamatan.
1: Ayan. Oh. Thank you very much po sa natin mga relay station technicians. And of course, natin mga solid listeners dyan sa bahay-bahay at sa mga silent listeners natin na hindi nagko-comment. Mm-hmm. At saka palaging naka-tune in from sign on to sign on.
3: Ay, pero ano din natin yung mga nagme-message sa atin sa Facebook,
1: yes,
3: natin. And yung takloban na technicians natin, pasalamatan din natin ha. Baka magtampo yon. Relay stations lang yung pinasalamatan natin.
0: Isang pindot lang yan. Walay na kayo.
1: Ayan, sige. Thank you very much po.
0: Okay, sige mga ka-vibes. Until next time, kami nga pa lang yung mga ka-vibes kada. DJ Nico Chico.
3: DJ Faye Lamon.
1: And DJ Cherry Lou.
0: We're saying good night at ingat po sa pag-uwi ngayong gabi. Good night.
1: Good night, ka-vibes.
3: Bye.

Waka Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Kavibes!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliyog ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na.

oras natin mga ka-vibes, it's already 10:17 na at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang Lupet. Ayan syempre mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Syempre walang iba kundi si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan mga ka-vibes, September 30, 2026. Nasa last day na tayo ng buwan ng Setyembre, mga ka-vibes. At syempre, binabati ko yung mga nagbe-birthday ngayong September 30, 2026. Tulad ng kapatid ko, nagsiselebrate ngayon si brother Rocky Galido. More birthdays to come and enjoy lang. At ito, meron tayong pa-birthday para sa inyo mga ka-vibes.

0: sana all.
1: Ayan na. Alright, mga ka-primes. Happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday ngayong September 30. At syempre, samahan nyo ako ngayong hanggang 12 in the midnight, mga ka-primes. Sa mga hindi pa dyan nakakatulog, ano, sa hindi pa dinadalaw dyan ng antok, ha. Ayan, syempre, mamaya, hindi lang mga tugtugin, mga awitin ang hinanda ko dito. Meron din tayong confession letter. Mamaya sinasiguradong makakarelate kayo, mga ka-vibes. At syempre sa mga nakikinig ngayon sa mga radyo, yan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1007FM Tacloban. At syempre huwag niyong kakalimutang i-like, follow, and share ang ating Facebook Live. At sa lahat ng mga hindi pa dyan nakadownload ng ating FMR Philippines application. Naku, mga ka-vibes, ay libreng-libre lang po yan. Saan po di Gironturon? Saan po yan? Libre, di ba? Ayan, nasa Google Play Store natin yan. Google Play Store and App Store. At once na ma-download ninyo, mga ka-vibes, nako, napakaraming FMR station dito sa buong Pilipinas. Ayan, simula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. At syempre dito tayo sa 1007 FMR Tacloban. At syempre batiin natin yung mga nakikinig ngayon dito sa Metro Tacloban, mga ka-vibes. Ayan, at sa dito sa Eastern Visayas, sa ating mga relay station dyan sa FMR Catbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, at syempre FMR Borongan. At napapanood tayo, napapakinggan tayo nationwide, mga ka-vibes. Kaya sa mga gustong send ang kanilang mga pa-shoutout greetings or song request, syempre huwag nang mahihiya, mga ka-vibes, dahil mention nyo lang yung mga mahal nyo sa buhay. Ayan, kahit yung mga kaaway.
2: My God.
1: Hindi, dapat walang away, ah. Dapat love lang, eh. Kasi, diba, malapit na yung ano, December. Ay, sabi pa nga, give love on Christmas. Hindi lang Christmas Day, ano, dapat every day. Eh, mga ka-vibes, binabating ako pala dyan sa Barangay 84, Manlo Rip. Ayan, naka-tune in sa atin ngayon habang tumutuma. Sana all, ano, tumutuma sila Kuya Jojo, ayan, kay Boss Jonathan, Mano Roni, ayan, at kay La Tamila. Sa lahat dyan ng mga QB Boys ng Barangay 84, Manlo Rip, San Jose, Tacloban City. Ayan. At syempre, mga ka-vibes, ayan, nagsiselebrate ngayon ng birthday, ayan, si Utol, Brother Rocky Calido, ayan. Ayan, kasama na sila Harvey Pabuna, ayan. Ayan, si Frank Gerald, ayan, nakatunin sa atin ngayon. At syempre, kay Harel Pabuna, ayan, kumusta na, pari Koy? Kumusta yung buhay dyan sa Manila, di ba? Di ba, basta pumupunta ka raw sa Maynila, mga ka-vibes, talagang, di ba, nag-glue-glue up, talaga naman. Kasi pag nag-mamaydian na papauwi sila na galing ang Manila, yan, talagang inaabangan natin yung, oy, and doon na si ano, si pare, si mare, yun, nag-glue up na talaga. Pero meron din ako makilala, mga 1 week lang sa Manila. 1 week lang sa Manila, umuwi agad, eh. Parang naghatid lang. Tapos, tinanong, maganda ba, ano, maupay ba dito Manila? Tag-alog na nung sumagot.
2: My God.
1: Diba? 1 week lang dun sa Manila, tapos tag-alog na sumagot. Ano, sabi niya, ano, eh. Maraming tao nagbobugiot. Ayun lang. Hello, mga ka-vibes, oras natin na 10:23 na. Ayan, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1007 FMR, Tacloban ng ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

Oras natin mga kabimes, 10:43 na at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. Ayan, kasama nyo pa rin si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Siyempre mga kabibes, batiin muna natin yung mga nagpa-shoutout dito, no? Before natin basahin ang ating confession letter for tonight, ayan na. Shoutout DJ from Barangay Tinaugan, Basay, Samar. Baka nakachon in radyo, nagkikita ang iya palalabs. That's coming from kabibes, Nestor Aguirre Jr. Ayan na, shoutout dyan sa ating mga kabibes na nakachon in sa Barangay Tinaugan, Basay, Samar. At oy, sa speaking of Basay, Samar, no, festa lang kahapon. Ayan, festa kahapon sa Basay, Samar. Baka meron pang mga tira-tira dyan, yung mga humba. Ayan. So yung masarap yan, di ba? Yung masarap na yung mga tira-tira tapos ini-init-init na lang, ya. Lalong sumasarap. Yung didikit na sa kaldero, yan ang masarap, guys. Ayan, marami din nagfesta na bayan kahapon, ano. San Miguel Lete, nag-ano din, festa sa San Sebastian Samar at saka sa Gandara. Ayan, yung mga ka-vibes natin dyan, kumusta kayo? Wala bang hangover? At syempre, binabati ko rin yung pinakamaganda ng Basay, Samar. Si ano, si ka-vibes, Lixi Denise Nares. Ayan, shoutout sa'yo, happy listening. At syempre, kay Ma'am Ivy Usinor. Ayan, watching you from Santo Niño, Calbayog, Samar. Ayan, happy watching mga ka-vibes. Siyempre, napapakinggan din tayo dyan sa ating release station dyan sa FMR Calbayo. At ito na mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

0: Dear DJ Rontoron, itago niyo lang po ako sa pangalang Riza, 20 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang OFW sa ibang bansa. Single ako ngayon matapos akong mahiwalay sa dati kong boyfriend, kaya ang buong atensyon ko ay nakatutok lang sana sa trabaho at sa pagpapadala ng tulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Pero hindi ko inaasahang dito sa malayo ay mapapasok ako sa isang napakasalimuot at nakakakonsensyang sitwasyon. Ang bayaw kong si Jason, ang asawa ng nakababata kong kapatid, ay nakarating din dito sa ibang bansa kamakailan lang. Bago siya umalis ng Pilipinas, nakiusap pa sa akin ang kapatid ko. Sabi niya, "Ate, pakiusapan naman at tulungan mo dyan si Jason para hindi masyadong manibago. Kahit magkaiba kami ng kumpanya at trabaho, ginawa ko ang pakiusap ng kapatid ko dahil magkalapit lang naman ang tinitirahan naming apartment. Noong una, maayos naman ang lahat. Nagkikita kami kapag day off para kumain at magkumustahan. Pero nagbago ang lahat noong bigla akong nagkasakit ng malubha. Isang gabi inapoy ako ng matinding lagnat at halos hindi na makatayo sa higaan para kumuha ng tubig o gamot. Nang malaman ito ni Jason, agad siyang pumasok to the rescue. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pag-aalala habang pinupunasan niya ang noo ko. Ipinagluluto ako ng mainit na sabaw at tinitiyag na nakakainom ako ng gamot sa uras. Doon nag-umpisa ang lahat, DJ Rontoron, sa gitna ng pag-iisa at kalungkutan malayo sa pamilya. Naging na napakalapit namin sa isa't isa, ang simpleng pagpapasalamat ko sa pag-aalaga niya ay nahulog sa isang malalim at maling relasyon. DJ Rontoron, hanggang sa hindi na namin napigilan ang sarili namin at lumampas na kami sa hangganan bilang magbayaw. Hindi nagtagal, nagdesisyon kaming lumipat sa iisang tirahan. Sa ngayon, nagsasama kami sa iisang bubong at namumuhay na parabang tunay na mag-asawa. Pero araw-araw kinakain ako ng matinding konsensya. Lalo na kapag nagkakaroon ng video call si Jason at ang nakababata kong kapatid. May mga pagkakataon na habang nag-uusap sila sa telepono, nagsasabi ang kapatid ko ng "I love you babe", mag-iingat palagi riyan habang nakangiti. Ang hindi niya alam ng kapatid ko, katabi ko at kaakbay ko si Jason sa kama habang ginagawa nila ang call na yon. Napakasakit sa dibdib. Wala naman akong asawa dahil naghiwalay na ako sa ex-BF ko. Pero alam kong napakalaking kasalanan nitong ginagawa ko sa sarili kong kapatid. Natatakot ako sa hinaharap. Masaya kami ni Jason kapag kaming dalawa lang. Pero paano na kapag matapos ang kontrata namin at kailangan nang naming umuwi sa Pilipinas? Sana po ay mabasa ninyo ang liham na to para marinig ninyo ng mga followers at kung paano ko kakayanin ang sitwasyong ito. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang Riza.
1: My God!
0: Ayan mga kabibs, ang kwento ng ating Little Cinderella na itinago na lang natin sa pangalang Riza. Nako, nako, nako, nako. Yung inapoy ka ng lagnat, tapos iba yung nagpatuloy ng apoy sa'yo. Diba? Aray mo. Talagang makukonsensya ka. Diba? Makukonsensya ka talaga dahil alam mo naman na yung kinakasama ay ang inyong bayaw, kapatid na asawa ng kapatid mo. Napakalaking problema talaga ang pinasok mo, Riza. Siyempre mga kabahims, mamaya ay pag-usapan natin to. Pag-usapan natin ang kwento ni Riza. At siyempre bigyan natin siya ng advice, diba? Talagang naguguluhan siya. Hindi mahirap. Hindi mahirap talaga, no? Mahirap talaga ang pumasok sa isang sitwasyon na alam mo namang sa umpisa pa lang ay mali. Ayan, oras natin mga kabahims sa 10:51. Magbabalik pa rin ng Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
0: FM Radio, Ka-vibes,
2: ang lupet!

Oras natin mga ka-vibes, 11:14 na. At syempre, nakikinig pa rin kayo dito sa 100.7 FMR, Tacloban, ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. Ayan, kasama pa rin si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, shoutout ko muna si Christine Reitz Kasilang. Ayan, nakachan in sa atin ngayon na ng Barang Santo Niño. Ayan, Santo Niño Kalbayo, Samar. Ayan, at sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1007 FMR Tacloban. At syempre, huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and share ang ating official Facebook page. At syempre, pasama na rin yung sa akin, mga ka-vibes, DJ Rontoron. Ayan mga ka-vibes, kanina meron tayong pinag-usapan, meron tayong binasang confession letter ano, na si tinago na lang natin sa pangalang Riza. Ayan, si Riza ay single habang si Jason ay asawa ng nakababatang kapatid niya. At nagsimula ang closeness nila dahil tinulungan niya si Jason na makapag-adjust bilang OFW nang magkasakit si Riza, si Jason ang nag-aalaga sa kanya. At syempre doon nabuo ang matinding emotional attachment hanggang sa nauwi sa relasyon at pagsasama nila sa iisang bahay. Ang pinakamabigat na bahagi ay alam ng kapatid ni Riza na asawa niya si Jason at patuloy siyang nagtitiwala sa kanilang dalawa. Habang hindi niya alam ang totoong nangyayari. Diba? Ang pinakamalaking problema ay hindi na ito simpleng nagkagusto ako sa taong bawal. Eh mga ka-vibes, may mga desisyon ng ginawa si Riza at Jason na nakakasira sa tiwala ng isang kapamilya. Kasi posibleng totoo ang nararamdaman nila at posibleng mahal na nila ang isa't isa. Pero hindi automatic na magiging tama ang isang relasyon dahil genuine ang feelings. Kasi alam mo na una pa lang ay mali na talaga yung pinasok mo. Diba? Isipin mo na lang na asawa yon ng nakababata mong kapatid. At dito kailangan maging honest si Riza sa sarili. Ano? Kung hindi ko kayang ipakita sa kapatid ko ang ginagawa namin nang walang tinatago, alam kong may mali sa ginagawa namin. Ayan, ito na lang ano, advice ko para kay Riza. Ayan, una talaga ay mali yung ginawa mo. Ayan, alam naman natin na siyempre, unang-una talagang kalaban dyan sa pagiging OFW ay ang pangungulila, diba, sa mga mahal natin sa buhay. Pero hindi naman ibig sabihin noon na may dumadamay sa iyo ay siyempre mahuhulog din ano, kasi tao lang naman. Pero isipin mo na may mga boundaries tayo na dapat sundin, at yun ay si Jason ay asawa pa ng nakababata mong kapatid. Ayan, itigil mo muna ang pagsama kay Jason ano, bilang partner. Kasi hindi dahil madali itong gawin, kundi dahil kailangan mo nang maputol ang sitwasyong patuloy nang nagpapalala ng problema. At pangalawa, ayan, huwag mong isipin na ang solusyon ay hintayin muna matapos ang kontrata. Kasi ang panahon ay hindi automatikong makapaglilinis ng isang pagkakamali. Habang tumatagal, ay mas lumalalim ang pagtatago at mas maraming desisyon ang kailangang panindigan, di ba? Habang dumadagdag, padagdag ng padagdag yung araw, nagiging close pa din kayo, di ba? Nagkakaroon pa ng syempre ng pagmamahal. At pangatlo, hindi lang si Riza ang may pananagutan na siyempre si Jason din, kasi siya din ay lalaki. Alam naman niya na
yung kinakasama niya dyan sa abroad ay kapatid ng asawa niya, di ba? At may sarili na siyang obligasyon sa marriage at sa tiwala ng asawa niya. At panguli, no, kailangan nilang harapin ang consequences ng mga ginawa nila. Kasi hindi natin masasabi kung mapapatawad sila ng kapatid ni Riza o kung may babalik pa ang dating relasyon ng magkakapatid. Iyon ay desisyon na karapatan ng taong nasaktan. Diba? Wala talagang magagawa kayo kapag hindi na kayo patawarin. Kasi talagang napakabigat ng kinawa nyo para sa asawa ni Jason, diba? Sa nakakabatang kapatid ni Riza. Kasi ano, mga kabayo, sa minsan may taong dumadating sa buhay natin na nung tayo ay nag-iisa, malungkot, may sakit o nangangailangan ng kasama. Dahil sa kabutihang ipinakita niya, unti-unti tayong nahuhulog. Pero hindi lahat ng taong naging sandalan natin ay taong dapat nating mahalin. Diba? May mga boundaries din dapat na, oy, si ganito, si ganyan ay mayroon ng asawa, mayroon ng partner. Dapat nirerespeto natin yan. At hindi rin na lahat ng pagmamahalan ay dapat ipaglaban. May mga pagkakataong ang pinakamahirap na klase ng pagmamahal ay yung marunong tumigil bago tuluyang masira ang buhay ng ibang tao. At para kay Riza, hindi na ang tanong ay mahal ba namin ang isa't isa. Mas mahalagang tanong ngayon, handa ba kaming harapin ang lahat ng masasaktan dahil sa mga desisyon namin? Ayan. Guess mo? Dahil kabayos, ang tunay na pananagutan ay hindi lang ang pagsisisi kapag nahuli ka, kundi ang pagkakaroon ng lakas na loob na itigil ang mali kahit masakit. Diba? Siyempre, taon din naman tayo. Ang maganda yan ay acceptance, ano? Tigil mo na, accept mo na. Ayan, harapin mo yung mga consequences, diba? Dahil mali talaga, maling-mali yung mga nagawa nyo ni Jason. Alam mo, masakit, ano? Masakit talaga yung malayo sa feeling ng mga mahal natin sa buhay. Pero hindi ibig sabihin noon na pwede na lang tayong gumawa ng mga sariling desisyon natin na ikakasira ng ibang tao. At mabigat pa dito ay yung kakasira ng mga mahal pa natin sa buhay. Kaya mga ka-vibes, oras natin 11:23. Yan, shoutout ko muna dyan sa Barangay Imelda, Tulosalite. Ayan, naka-tune in palagi sa atin si Dots Balion ng Barangay Imelda, Tulosalite. At syempre sa mga bumibiyahe ngayon, naka-tune in, ano? Ayan, tamang takbo lang, ano? Takbong pogi lang po, mga ka-vibes. Tulad ni DJ Ron Toron. Tamang pogi lang. Ayan, natawang-tawa naman. Ayan, oras natin 11:23. Magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio.

0: Ayan, oras natin 11:49 na at kayo nakikinig pa rin dito sa 1.7 FM Arta Globan, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Siyempre, oras na din para tayo ay magpaalam sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, siyempre, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga tumutog, naka-tune in at nakinig sa atin ano, sa ating programa ngayong gabi. Ayan, siyempre dito sa Metro Tacloban, sa ating mga radio station dito sa Eastern Visayas. Ayan, maraming salamat dyan sa ating mga technician. Ayan. At siyempre sa mga ka-vibes natin na tahimik lang na nakikinig. At siyempre nagpadala ng kanilang mga mensahe, nagpa-shoutout, at nagpadala ng mga greetings and song request. At syempre sa mga ka-vibes natin na bumibiyahe pa rin ngayon, ayan, papauwi o nagtatrabaho pa, ayan, dahan-dahan lang po mga ka-vibes, at ingat po sa mga papauwi pa lang sa kanilang mga bahay. At syempre ako ang inyong nakasama, ang inyong lingkod, ang nag-iisang Papa Ball ng bayan, walang iba kundi si DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FM Arta Globan, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan, I love you all. Goodbye mga ka-vibes.
1: FM Radio, ka-vibes
2: ang lupet.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi
0: alupit! Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Maibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganda po ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas ang makasama niyo po sa programang ito. Para bigyan na naman po ng ating mga alternative medicine doctor ng kasagutan, yung inyong mga katanungan at mga health tips, health information at mga free dietary guidelines on air. Siyempre, kung paano rin po gamitin yung mga halamang gamot na makakatulong sa ating pong kalusugan at para maibsan din po yung mga karamdaman sa ating pangatawan. Sa mga kababayan po natin, ha, na meron po mga katanungan, gusto pong ipakonsulta sa ating pong programa, just text lang, sir, 961-532-2110. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algy Bakla.
7: Partner, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na ay nakatutok sa ating programa, sana po ay makapagbigay kami ng naayon po ano sa inyong pangangailangan, lalo na marami po ngayon talaga may sakit na gustong malaman ang prevention, ano yung mga natural healing and home remedies, at syempre, paano natin gagamitin yung mga napakagandang mga produkto po ng Yes to Health. Ako po si Doc Algy at hanggang mamaya po tayo sama-sama sa ating pong palatuntunang ito.
6: Yan ha, sa mga kababayan po natin, merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algy. Ulitin ko lang po yung ating text line, ano, sir, 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ha, at gustong bumili ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, syempre kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee, ang ating pong Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men sa Mercury Drug. Available po yan sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, sa Watson's Drugstore, tsaka yung mga local pharmacy at local drugstores. Available po yan ha sa Shopee at saka sa Lazada. Pwede rin pong i-order yan sa official store ng Yes to Health. Yan ha, mamaya po mga kaibigan, bibigyan pong kasagutan ni Dr. Algy ang inyong makatanungan. Pero pakinggan muna natin yung mga natulungan ng paggamit po yan ha ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
8: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
9: Yahoo!
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Patch the sun, ha. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Laman siyang negative. Swabi gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyong gijan Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
9: Turbo. May maca at klabu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Carlos de la Cruz.
16: Taga saan po?
15: Taga San Pedro.
16: Sir, bakit kayo nagtitake ng Santon Plus Gold at Santon na Vitamin C? Ano ang effect sa katawan nyo?
15: Mabuti naman at nagbalik na din dati kung kalakasan ng katawan ko.
16: Ibig sabihin, sir, before kayo nagtake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, sir, ano ang mga nararamdaman mo?
15: Ay, yung dami kong nararamdaman, yung nahihina ako.
16: Hihina.
15: Pataas ang blood pressure ko. Yan yun. Yung marinig ko din sa radio. Yun. Nagpunta ako dahil para bumili ng mga...
16: Sir, after nyo po nag-take ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, kamusta na po yung nanghihina, yung mga nararamdaman mo sa katawan?
15: Okay na rin. Hindi na ako ganong nararamdaman ng sakit niya.
16: Ibig sabihin, lumakas na sir. Yung panghihina, nawala na?
15: Wala na rin. Kasi sir, yung COVID na binibili dun sa drugstore.
16: Sir, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix na ininom?
15: Maganda ang epekto ng mga inom ko, mga gamot.
17: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
18: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
20: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Santon Plus Gold.
22: Yahoo!
6: Yan po mga ibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng paggamit po yan ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, kasama po dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman at gusto pong maiwasan din ang pagkakaroon ng sakit at maibsan ng kanila pong mga karamdaman, puntahan lang po sa mga pharmacy, sa mga local drug stores. Available po ha ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix. Ganon din po ang ating Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men. Mga aprobado po yan ng Food and Drug Administration. At subok na ng napakarami po natin mga kabayan. Kaya sa mga kabayan po natin dyan ha, pwede pong i-order din yan sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Help. Ate pong text line para sa mga gusto pong magtanong at magpakonsulta kay Dr. Algy. Just text lang po ha, sir, 9615322110. Pasuyo po ha. Palagyan po ng edad saka ng gender. Kung hindi naman po masyadong maselan yung mga katanungan, mga text messages, baka po pwedeng padagdagan na rin po ng pangalan tsaka ng location kung saan po kayo nakatira para ma-acknowledge din po natin sa ating pong programa. At Doc, binamano pong tanong galing po kay Ma'am Geraldine, 31 years old, babae po, taga QC, na-stroke po ako noong 2019, mataas po krea at uric acid ko, pwede po ba Santon Gold sa akin, Doc, at paano po pag-inom?
7: Pwedeng-pwede po, ano, Ma'am Rhea, ano? Pwedeng-pwede po dahil ang ating produkto
6: Geraldine
7: naman, Geraldine, oh, sorry. Pwedeng-pwede po kayong mag-take kasi una, yung ating supplement ay makatutulong lalo na doon sa pagbibigay ng nutrisyon. Kasi ang problema sa mga taong merong mataas na creatinine or any problem na nagpapahina ng katawan, eh talagang bumabagsak din ang nutritional status ng katawan natin. Kaya mapapansin nyo kung meron kang mataas na creatinine, pumapayat ka, namumutla ka, iba yung kulay mo, nanghihina ka. Because unang-una sa lahat, syempre, mayroong organ ng katawan na hindi na maayos ang function na nadidisturb na yung normal na balance ng sistema natin. Even yung nutritional needs ng katawan natin, affected. Kaya alam nyo, ang pag-take ng supplement, especially yung proven na, ano, yung mga standardized extract, hindi po yan masamang gawin. Ano? At speaking of supplement, pwedeng-pwede sa inyo ang Santon Gold. Kasi ito ay mayroong mga highly absorbable properties at talagang makakatulong sa kidneys at sa iba pang bahagi ng katawan ninyo para magkaroon ng lakas. Kasi lahat naman ng part ng katawan natin, hanggat hindi talaga yan nagpe-fail ng 100%, yan po ay pwedeng ma-restore dahan-dahan kung hindi man bigla using proper nutrition and supplementation, of course.
6: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ano pong dapat inumin pag lumalaki po ang puso? Boy po ito, 50 years old.
7: So yung lumalaki ang puso, ibig sabihin, malamang mayroon kayong hypertension na matagal na, at anything na nakaka-apekto sa sirkulasyon na nagpapahirap sa puso, yan yung nagtitrigger ng paglala ng ganyang kondisyon. So, much better nang iti-take natin everyday ay yung mga pwedeng magpapagaan sa trabaho ng puso natin. Una, yung mga nagpapaganda ng daloy ng dugo. Okay, yung mga pagkain na maganda sa daloy ng dugo. Unahin natin yung mga home remedies muna. Pwede nyong gamitin yung mga herbal tea gaya ng sambong. Kasi ang sambong ay diuretic, kaya iniinom siya noong unang panahon pa na matatanda para magpaganda ng sirkulasyon. So nagiging maganda yung daloy ng dugo natin, at hindi ito nagpapahirap sa puso pag maganda yung daloy ng dugo. Pangalawa, yung sibuyas, yung bawang, yan ay may mga taglay na mga natural phytochemicals na nakatutulong sa daloy ng dugo at nagpapalakas din ng puso. At yung mga prutas naman, yung mga pakwan, pwede kayong kumain ng mga prutas na gaya ng mangustin, di ba? Kumain ng mga malunggay. Yan yung mga pwede nyong kainin sa pagkain. Okay? So, pag naman sa supplement ang pinag-uusapan, ang mga magaganda yung may mga CoQ10, quercetin, omega-3 fatty acids, yung mga amino acids na nanggagaling sa plant-based protein, yan ang pwede nyong kainin. Kaya yung Santon Gold ay talagang ginawa po yan na kombinasyon para umalalay sa mga tao may problema sa, una, sa circulation, sa puso. Kaya pwedeng-pwede kayo mag-take niyan. So halimbawa may maintenance medication po kayo, pwede nyong isabay ang Santon Gold. Ang suggestion ko, dahil meron kayong confirmed na enlargement of the heart or cardiomegaly, pwede nyong gawin na mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day sa loob po ng unang 90 days. So, yan ay mga 3 buwan, partner. So, huwag mong titipirin, kasi alam nyo, nutritional therapy ho yan. Sa sustansya, the more the better. Okay? So, take po ng 2 capsules 3 times a day ng Santon Gold within 90 days. And 1 capsule 3 times a day na sa vitamin C, yung non-acidic vitamin C natin. At i-avoid natin ang mga pagkaing nagpapahirap sa daloy ng dugo. High salt diet, high sugar diet, at saka high fat diet. So, focus kayo sa mga plant-based na mga pagkain. Anything na galing sa halaman, lalo na yung mga dahon, yung mga ugat na bahagi, eh napakainam po niyan sa puso natin. At isa pa, habol ko yung paglalaga ng dahon ng pandan. Sinabi mo na yun dati. Yung dahon ng pandan na mabango, yun po ay may cardiotonic property. Ituloy-tuloy niyo po yung pag-inom ng nilagang dahon ng pandan. Tapos, kumain po madalas ng okra. Ano ba meron sa okra? Eh, napakarami hong, una, mga phytochemicals and enzymes that are needed by our heart and blood. Kaya ito po'y recommended. Yung mga malalaway na mga gulay, eh napakainam ho niyan sa ating puso.
6: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Ati pong text line, 09615322110. Doc, ako po si Sinaida, 71 anyos po. Minsan po, naluluha ang mga mata ko. Pwede po kaya ako minom Santon Gold, Doc? Salamat po.
7: Yan, Ma'am Sinaida. Nanay, pwedeng-pwede po kayo mag-take niya. Kahit 1 capsule, 3 times a day po ang pag-inom. At ito po ay nakatutulong kasi doon sa ating microcirculation. Yung mga pag tinawag na microcirculation, yun yung mga napakaliliit na ugat sa mga bahagi ng ating katawan, gaya ng mata, gaya ng utak, na kapag ang daloy ng dugo ay apektado, ha, ng kung ano man ang sitwasyon na natin, alam mo, tumataas yung cholesterol, yung sugar, o tumataas yung ating BP, eh yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi magandang daloy ang mata, or iritasyon, at iba pa na posibleng dahilan po ng inyong pagluluha at problema sa mata. So pwedeng-pwede po siyang i-take, 1 capsule 3 times a day ang inyo pong inumin sa ating pong Santon Gold.
6: Yan, Doc. Marites po ito, asawa ko po may sakit na anxiety, di po makatulog, 50 na po edad niya. Ano po kaya pwedeng igamot, Doc?
7: Ayan. So anxiety, ibig sabihin pag anxiety ang sakit ng tao, ito yung kondisyon na hindi mo ma-identify kung saan ang gagaling yung stress mo. Kumbaga ito yung stress na pinaganda ang pangalan, anxiety. At yan po'y nauso ngayong panahon ng pandemic kasi yung tinatawag nating uncertainty of living. Minsan, hindi mo maintindihan, wala ka namang iniisip, pero parang nagkakaproblema ka. Ang isa sa pangunahing symptom niyan, yung hindi nga makatulog, tama si mama, no? So, pag hindi po, pag may anxiety ka, at di ka makatulog, pwede mong i-check yung blood pressure, if ang blood pressure niyo ba ay nanatiling normal or madalas tumataas. So, one of the factor. Ikaw ba ay mayroong problem sa heart? History ng any problem sa puso mo, yun po yung i-consider natin. Kung wala naman mga ganon, posible na ikaw ay merong nervous problem. Okay? Kung saan yung nerves natin, insufficient yung nutrients, na apektuhan po siya. Kasi alam niyo yung mga nerves natin, yan po yung kumbaga series ng ano, isang mahabang wiring system ng katawan natin na siya ang namamahala doon sa mga tinatawag na impulses, kuryente ng ating katawan. Very important yan. So once na nagkulang ka sa sustansya, especially B-complex, calcium, magnesium, yan yung mga very important eh. Yung amino acids, very important yan. Hindi na nagkakaroon ng magandang function yung nerves mo. Kumbaga, yung dapat masense mo yung isang sensation sa katawan, hindi. Tapos, yung wala namang hindi mo malang hinahawakan, doon ka nagkakaroon ng hindi magandang pakiramdam. So, ang gawin nyo, yung inyong mister, halimbawa hindi siya makatulog sa gabi, unahin nyo na siyempre yung pag-take ng Santon Gold. Sa unang 30 days, take po kayo ng 2 capsules 3 times a day. Yung karamihan ng mga binibigyan natin yan after just a few days, iba na yung pakiramdam nila. Baliktad nga, nagiging antoki na daw. Siyempre, ganun yun. Kapag matagal kang hindi nakatulog na maayos, then you take a supplement that benefits your nerves and brain, talagang babawiin. Magre-rejuvenate ka. So, take 2 capsules 3 times a day. And if may vitamin C kayo, pwede kayo mag-take ng vitamin C. And pwede nyo pang samahan ng vitamin B-complex. Kung meron po kayong B-complex, maganda po yun. Saka po yung tinatawag nating magnesium or calcium. Yan. Tapos, kung sa gabi ho ay merong pakiramdam na parang hindi kayo makakatulog na maayos na naman, very simple yung ginagawa natin. Yung sibuyas Bombay na tinatawag nila partner, i-chop nyo yun, lagay nyo sa tasa, lagay nyo ng mainit na tubig, at babarin nyo ng mga 10 to 15 minutes hanggang sa lumalabas na yung mga mantika sa ibabaw. Then yun yung ite-take ninyo sa gabi bago matulog. Napakaganda po ng sedative property niyan. Try po ninyo. I-try po ninyo. Kung kayo ay medyo duda sa sinasabi ko, i-try ninyo yung onion tea before bedtime. Yan. Okay? Then yung pandan, maganda rin yun. I-combine mo para po sa maayos na pagtulog at para doon sa mga mayroong mga anxiety disorder. So, pwede rin yung massage. Magpapamasahe po kayo. Especially, recommended ko yung Thai massage or Swedish massage. Maganda po yan. Or acupressure para doon sa inyong mister.
6: Yan. Maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kabayan po natin, naghahanap ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C para lumakas yung depensa na ating katawan laban po sa mga karamdaman. Puntahan lang ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa mga kababayan po natin, para maiwasan din po yung mga pagtaman, mga viruses na yan, mga bacteria, at saka yung mga pagtubo ng mga irregular na selula sa ating pangatawan. Inom po kayo palagi. Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. And sa mga radio station po na inyo pong pinapakinggan, available din po lahat ng ating pong mga produkto. Bisitahan nyo lang po ha. At ganoon din sa Shopee at saka sa Lazada, pwede pong i-order din yan sa official store po ng Yes to Health. Sa mga naghahanap po ha ng kape na masarap na, nakakadulot pa po ng kalusugan at pinapalakas din yung resistensya po ng ating pangatawan at pinapanormal yung balanse ng hormones sa ating pong pangatawan. Para sa mga kaubaihan, maiwasan po yung mga discomforts during sa kanilang menstruation. Mga hot flashes na yan, mga burning sensation, ano pa ba, mga irritations po ano, during po sa paglabas ng kanila pong monthly period. Yan, matutulungan po yan ha, ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee kung yan po ang available sa inyong lugar. Sa mga kalakihan naman, para maiwasan po natin yung paglaki o kaya yung pamamaga ng ating pong prostate yan ha. Santo Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee. Yan, makakatulong din po yan para maiwasan yung mga bukol, mga cyst na yan. Malignant man yan siya o benign lang po. Yan ha. Santong Gold, Santong Plus Coffee Mix. Available din po sa Shopee at saka sa Lazada. Sa official store po ng Yes to Health. Sa mga naghahanap naman ha, ng mga pangpahid sa pananakit ng ating pong pangatawan. May mga muscle cramps dyan. Yung iba, bugbog po sa maghapong trabaho. At nagtitake na lang. Yung iba, napipilitan lang magtake ng mga painkillers para makatulog lang. Dahil sa mga body pains at muscle cramps or yung mga arthritic persons po dyan, ano, na sumasakit po yung mga kasukasuan, yung mga joints po nila nananakit. Kaya pag minsan may kasama pang pamamaga, ano po, yung kanilang mga tuhod, yung mga sakong po nila. Haplasan nyo po ha, Santong Plus Herbal.
7: Saka yung ano partner, yung hindi makatulog. Yan, yung may anxiety disorder, alam mo, malalaki ang nagagawa yun sa pag-aaral ng pag, yung touch. Yung touch, okay. Eh, yung touch nga, maganda na. Lagyan mo pa kaya ng merong peppermint, merong essential oil na talagang nagpapakalma, soothing sa ating mga balat. Yan. So, yan yung nandun sa ating Santon Plus Herbal Oil.
6: Tsaka yung amoy niya, Doc, pag inamoy mo siya, parang nalulusen yung airways mo.
7: Kasi yung aromatherapy, proven yan. Na once na, di ba, pag ikaw nakaamoy ng mabango, nare-relax ka. Pero pag mabaho yung naamoy mo, automatic, stress.
6: Opo.
7: So, yun yung technology na ginamit doon sa ating herbal oil na napaka natural at ito po ay pwedeng gamitin natin araw-araw.
6: So, yan ha. Sa mga kabayan po natin, puntahan na po sa mga pharmacy, mga drug stores po. Kahit yung mga health shop at mga herbal store, available po yan na Santone Plus Herbal Oil. Ganon din sa mga kabayan po natin ha, na naghanap po ng sabon para sa kanila pong skin para mapanatili po yung healthy na balat, hindi mabilis kumulubot or hindi tinutubuan ng tigyawat, ano po, or may iwasan para mabawasan at maibsan yung mga pimples na yan dahil po sa accumulations ng mga bacteria sa mga pores natin saka sa sebaceous gland natin, ano, gamit po tayo Santone Plus Herbal Soap. Kahit yung mga pumaho sa pangatawan, maalis po yan dahil yan po may natural antibacterial properties, antiviral properties na makatulong din po para pagaling tayo sa labas, yung mga nasagap natin ng mga viruses na yan, mahugasan po at hindi natin maikalat sa ating pong tahanan. Kaya pag galing sa labas, yan, ugas po ng kamay or pagka nakapagpahinga, pwede pong maligo, gamitin nyo po Santong Plus Herbal Soap. Yan ha, lahat po ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration, kaya wala mga adverse reactions, wala mga bad side effects, lalong-lalo na yung Turbo Herbal Supplements for Men po natin ha, para sa kalusugan ng ating mga kalalakihan at ng ating pagkalalaki. Yan ha. Doc, yung bilas ko po, nangingitim po yung paa niya at nagkakasugat-sugat. Ano po kaya pwede niyang igamot? At pabanggit na rin po kung ano dapat iwasan pong pagkain. Salamat.
7: Ayan. So, yung bang bilas
6: mo? Bilas po.
7: Bilas mo diabetic o kaya ay high blood. Kasi alam mo, ang pangingitim ng mga paa, posibleng dahilan sa hindi magandang daloy ng dugo dito. Na kapag ikaw ay nasusugatan, hindi madaling nagre-repair yung sugat kasi nga masyadong poor yung circulation. That's commonly happen doon sa mga may diabetic na condition. So, ang unang iiwasan niyo ay yung napakataas na consumption ng carbohydrates or anything na mayroong glucose na mataas. So, iwas kayo muna doon sa mga paborito niyong matatamis, ano? And hindi naman dapat lahat ng sweet iwasan. Yung fruits, pwede ka rin kumain naman noon na hindi naman sobrang dami. Regulated lang yung dami. And of course, fats is kasama yan doon sa pwede nakaka-apekto sa daloy ng dugo. Bawas muna. Ano? At ang itaas ninyo sa diet ninyo na marami ho ang natutuwa dahil yun lang pala yung solusyon, tinaas nila yung plant-based source ng pagkain. Okay? Yung iba, nag-start sa, talagang hindi na muna kumain ng karne, isda muna, tapos puro gulay. Then later on, kinaya na nilang wala talagang any animal-based na pagkain, puro plant-based po sila. Ang galing ngunang transformation ng kanilang kalusugan. Especially sa sirkulasyon, ang mga plant-based food po ang maganda, ha? At yan ang dahilan kung bakit yung ating Santon Gold, puro extract ng halaman ang pinagmulan. So yung mga kombinasyon na yan, like yung ating moringa, spirulina, ampalaya na napakaganda sa blood detox o cleansing ng ating dugo, pati yung kanyang garlic, eh mapapakinabangan nyo. So mag-take po kayo 2 capsules 3 times a day sa loob po ng 30 days na una sa unang pag-inom po ninyo, plus vitamin C.
6: Mm-hmm. Ayan, ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Lahat po ng produktuhan ng Yes to Health at Dr. Samaritan available sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyo pong lugar. Basta hanapin nyo lang po ha yung mga tatak Yes to Health at Dr. Samaritan. Yan po, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Kung gusto nyo naman po ng legit ano po na pwede nyong orderin na mga product ng Yes to Health at Dr. Samaritan sa Shopee at sa Lazada, dyan po sa official store ng Yes to Health. Available po lahat na ating po mga produkto dyan. Hmm? Ito, Doc. Galing po kay Noli ng Camarin. Ask ko lang po, Doc. Tagal na po. Walang pakiramdam itong right po na pa ako. Kahit kurutin po. Parang may time naman po na nasakit siya. May time po naman na wala pong maramdaman. Salamat, Doc.
7: Ayan. So, kung diabetic ka po, hindi mo naman nabanggit, ano, pwede ngayon yung complication, yung tinatawag na diabetic neuropathy. Nagkakaroon ng paresthesia or pakiramdam na manhid, o minsan parang dinalanggam yung dumadaloy o lumalakad-lakad dyan o tinutusok-tusok. So, yan po ay sa nerves natin. So, ang pinaka-the best na focus natin is yung sa makapagpapaganda ng nerve impulses natin o kalusugan ng nerves. Gaya ng mga B-complex, calcium, magnesium, amino acids. Yung amino acid nang gagaling yan sa napakagandang source ng protina, most commonly sa mga halaman, ano, like soybeans, yung mga nuts. Okay, yan yung mga sources po niyan, ha? So, pwede nyo rin gamitin yung mga water therapy, yung pagbababad ng paa sa mainit na hindi naman nakakapaso. Yung titimplay mo, mga katamtaman na hindi maligamgam kasi iba rin yung maligamgam eh. Mainit na hindi nakakapaso, mga 40 siguro, 40 degrees Celsius, ibababad mo yung paa mo doon.

0: backup sa isang espesyalista. Kasi yun po ay para malaman lang kung ano yung talagang pinagmumulan niyang problema na yan. So yung aking sinabi is mga possibility lang kasi hindi niyo naman sinabi po. Mm-hmm. So take kayo ng ano, Santon plus yung ating capsule, Santon Gold. At ito ay pwedeng ituloy-tuloy ano. Sa unang 30 days, take 2 capsules 3 times a day. Then after 30 days, tuloy nyo lang po yung 1 capsule 3 times a day plus vitamin C. Maganda rin na mag-take kayo nung Turbo Dietary Supplement. Bakit ko nire-recommend yun sa mga mayroong nerve problem? Kasi isa po yun sa napapaganda. Hindi lang yun yung sa erection, sa prostate, or sa reproductive. May mga pag-aaral na yung MACA and Clavulaska ay maganda sa nerve natin. Kaya pwede po ninyong itay kahit 1 capsule a day lang yung Turbo Dietary Supplement.
1: Okay, Doc. Dahil medyo limitado po ang ating oras, bago po tayo magpaalam, baka may payo pa po kayo dyan para sa mga masugi po nating taga-subaybay, Doc.
0: So, masasabi ko lang sa mga tagapakinig kasi hindi lahat ay dati na. May mga bagong tagapakinig tayo. Tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi imposibleng makamtan. Lalo kung malusog naman kayo dati, nagkasakit lang kayo, marirecover po yan sa tamang paraan. Tamang nutrisyon, tamang pagkain, at tamang pag-iisip, yung positive thinking na tinatawag natin. At ugaliin ho makinig sa ating programa kasi mahalaga po yung kaalaman para, sabi nga ni Ernie Barone, knowledge is power. Kung walang knowledge, walang power. Yan, salamat po. Si Dok Algie po ito.
1: Yan, maraming salamat po, Dok. Yan po, mga kaibigan, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Ito po ang inyong Dok Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa, Programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Dok Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule, at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

bata, lumusong siya sa tubig, ang paa ay nabasa. Lumusong siya sa tubig, ang paa ay nabasa. Ngunit ang kanya, di pa rin nababasa.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Napakiana la!
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la!
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
2: Napakiana la!
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
5: Napakiana dadla!
3: Batu-batuhan langit, ang maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.
6: Oras magsangkayan, 5:01. Engineer Nel, makilayin daw.

Mga paingaga, Regionate, kumusta? Inatuntada kita mga paingpanlao sa pagkainang mga oras. Tumugot kita diri, siyanin nga lang itong bulan. Bulan itong Oktubre na. Kumusta na lang yung tananon. Tada kita mga paingpanlao sa pagkainang mga oras. Nga naghinaw tiyo ako updan, hinang atong taramdan. Iyo taramdan. Inihika vibes, Danny Murbusirkias. Tutob lang kita alas 6.

0: Hoy bisngadlaw. Nansirin ko pa boy naman o dapat sumulod ka. Ha? Boy na mayo, pa boy na mayo. boy na mano yan ha. Tama ba ako? October 1 na mga kasangkayan. Ang titigaranin na ito na we wish you. Hopefully man good merry ito on Christmas, ano? Ha? Kaya aslo nga may trabaho ka, merry ito ni mo Christmas. Bisan nga nito rin trabaho, merry gihapon itira Christmas. Happy gihapon itira New Year. Di ba? Hindi man lang makasangkayang kwarta ito nakakagpalipahin sa nga tao. Na mga klaseng butang, adipindi ito yung appreciation. Pero sing pamanitun kadaman, kwarta latamon, kwarta. Balita, wala mo tinot nag-imbinto yun yung kwarta. Baman hadton mga hadton pa panahon ni Limahong. Waray man hadton kwarta. Baliw ay ladton mga produkto, buhi man tao. Ah, waray man hadto cellphone, waray man hadto mga gadget, di ba? Nabiyahi pa ko dito ang tagpira ka, nag-haros igtarahin, mapapruhin na kagtaas kunin balay nga balod. Waray mga makina, mga layag ladto ng mga panahon. Magadangat lang ang Pilipinas para makigbalyuayhin mga produkto. Di rin napalitan to. Di ba? Waray hadto kwarta. So kung ano yung produkto dito, gindadarangan ni Pilipinas, gimbabalyulutan na aton mga produkto din ni. Pero yan na, oray na. Kaya maabot ko not punto, hindi pag-uro utot at kakarsadahan, maabot ko not punto nga itong transportasyon nagkakalupad na. Baga nakita hindi na ito, outer space. Waray la imposible. Kaya ito sing pamanistoryahan na akong nanay, awan akong lula, maram ka dani. Hadto kun waray pa mga barko. Waray pa't nga barko, waray pa't mga aeroplano, matawa ako. Nasiring ko no. Maabotit panahon na itong putaw magkakalutaw. Maabotit panahon na itong putaw magkakalupad. Hadto na ko no. Ang putaw, kita ka ko nito aeroplano at nalot na ko na, nalupad na. Ha? Ayit ko na kadagatan, itong mga barko nagkakalutaw na. Oy. Kita pagturaw nabangin umabutit panahon manggunit mga sarakyan imbis nga naghuhuruot di kakarsadahan aadi nagkakalutaw nagkakalupad na. Di ba dilikado kun magkrakras ano. Ha kay bis kapat magprino untog nimo ada kagunit nimo untugan kun haing ka mauntog. Balita, sige kumusta, may mga good news kita. Good news para nga dahito na naghihingyap nga inin na makonvict o diri makonvict amanay ha. Good news para nga dahito naghihingyap nga inin makonvict ikaw ni NBP Isara. Bad news para nga dahito naghihingyap nga diri niyan makonvict ikaw ni NBP Isara. Basura na itong Supreme Court. Ha, actually, breaking news kakulup mga kasangkayan. So, gipapakomment gihapon itong gobyerno hapag kaya na. Ang respondent ng pagtagabarangay sangkuring kabataan eleksyon within 5 days. Oh, maupay ko yung umaksyundayon ang kuwan. Umaksyundayon ang Supreme Court. Pakpak, ano kita pakpak? Ini ba yung pangilalaan? Nagpapakita ba? Kaya na, actually, itong Supreme Court, takon lang ang bahay niya, di rin supposed to be dapat magpapresyuri ra. Kaya, you know, ira itong trabaho, ngan kinahanglan, ngan di rin kinahanglan, neutral itong Supreme Court. Kaya, you know, sing paman ira, given ko na ito, nga igbabasura ko na itong threshold ko, no? Kaya, inin na, kung mag-stick ko nuhan na unang ruling, magiging paborable ko nini kan BP Sara. So, kinahanglan basura. Pero yan ang mga kasangkayan. It mga pagtapagludaada. Pero kung kikiton natin itong rason itong Supreme Court, tama ba ya? ngan di dia barang barang barangay barangay sanggod ang kabataan election inin it nagpirma ba yan naman hinit presidente. That's why kumbaga sing paman nabibibing kay itong Supreme Court na pagkaya na kay taading pagtaga impeachment paborin hiton gobyerno. Amino naton diri. Despite nga nasiring diri nang inlabot it presidente itong impeachment trial. Di ba? Now, taadilot nga pagtaga barangay sanggod ang kabataan election. Ha? Kung pananglitan na mag-aadan ruling, magpalusa din TRO itong Supreme Court, diri lo at pabor itong gobyerno. Kaya ano nga diri pabor? It gobyerno, itong presidente, it nagpirma ito nga mapuspon itong sanggo na yung kabataan, barangay sanggo na yung kabataan eleksyon. Di ba? Nabibibingka itong Supreme Court. I hope nga diri nigin sasalang-alang hit pagpili itong bagong Supreme Court. Maram naman baya kita na itong nag-appoint itong Supreme Court makasangkay itong presidente. Ha? Nagabangin yan sumiring baga diri magiging paborable. Kung pananglitan magpalusan kita magpalusan kita tiaruhin ng pagtagabarangay sang kunang kabataan eleksyon. Diri magiging paborable at presidente kay di pat ngayon naging pirmahan naruruyag hiya nga mapuspon itong eleksyon. Salit, ano man? Ha? Basura na itong petisyon ni Makalintal. Amo pa daw. Imposible kay may da na presidente ni pareho ka ground magasangkaya no. 5 days sino itong petitioner din ni impapakomment na within 5 days non-extendable. Madaling surya 5 good lang ka daw di ka pwede mga arong plaso apan resit kundi nasasayop ka kulop. Inin na hino itong petitioner din ni ito na presidente of course. Kaya ito nagpirma. Likewise, itong sinadungan itong inin na kongreso. Kaya ano, hirat naghimo yung balaod. Majority hira. Di ba? Hirat naghimo yung balaod. Likewise, commission on election. Kaya ano nga kumilik? Natural, kahirat nagkakandakin na inin na election. So, anak may tatabo? Maihap pakitan 5 days. So, kung tikang niya na 5 days makasangkayan, iiguon ko na itong didlahinhan ko an. Di ba? Kaya ito diri. Kung tik, kung apan rin si tama, kakulog, pizza 20, pizza 30. Kung 5 days, so pizza 5. So, kung batunon niya na, pwede ma-resolve before inin 5. Pero kung hulaton pa, okay, pero teknika ini, kung halaton pa mga kasangkayan, ha? Pero pamati ko, babatonon, you know, itong Malacanang na-represent itong Soljin, itong Solicitor General, amin itong abogado at gobyerno, amin itong mabaton, hindi rin mismo itong presidente, di ba? So, inin, kung isaktohon ko diton 5 days nga non-extendable. Ha? Adat pizza 5. Di ba? So, mabaton. Ma-submit nila ito nila inin na ano kaya ni? Counter. Affidavit. By 5. So, di man it diretso nga i-resolve itong Supreme Court. Ha? So, ano itong may tatabo? Mga kasangkayan. Amanit barantayan. Maghuhulat pa yan na kumbaga ana di sing pamanano sa kapit nga kapitan nga naglupid-lupid itong ira barangay hall o kinita ka mo? Nag-viral din na social media? Ha? Oo, kay pagpirma higod na in an extend. Ato pa itong 2028. Itong barangay nga sanggo ng kabataan leksyon. Baan iya kalipay makalilisang ni dada ni kapitan. Ha? Naglupid-lupid good, karo kaliding din na ininsalog, inkalipay. Natural, kasi rin ko pa, mga kabinipisyo nit, mga incumbent, pero may da, usanga din ba ito? Basta somewhere in Luzon, usanga konsyal, nga nagsiring hiyangadaan, mapuspon ganit eleksyon, ma-resign ako. Ha? Actually, di rin pa ni final, pero ang pagpirmahin mga kasangkayan, ang presidente nga postponed election, consider na niya nga postponed election, nag-resign dayon niya. Ano niya rason? Para kung umatagan liwat, yung panahon ito ni Bob, of course, kaya ma-appoint man ito. Kung pananglitan ma-postpone or what, ma-appoint man ito. Ha? para kunulot matagan itong iba, maupait panunahunahin nga kunsyal. Kaya ano, digit ko naman pwede panunahon at iba. Ha? Magali ka mulat ko nutultul nga noon, sir. sorry po, aga pa. Ha? Bato-bato langit. Ha? Diregin ko kuha talay ni mga istorya. Kaya yun, know, magkasangkain sir ko po ba, may din din hipabor para hera. May dalot diri pabor. Hmm? Mas narodamo itong diri pabor siguro kaya in the first place. May dadamo nga gusto mamay kandidihamon lang ani lima at kandidato pagkakapitan marasagod siguro pagkakapitan. Lima at kandidato budong kala sing pa man nagugangan. Labi na kay may 5 years na, ha? Yan na may mga kasangkayan, so amoy tutunay tabo maram ka mo inin na kuha o natin kung ano ang ground mga kasangkaya para sumerin ka mo nga inin. Oy, by the way, yan ang adlaw, may dadidi executive order natin, ha, para itong mga taklubanon nasa rin kita buhat na ngan inin kay may klase may trabaho uray klase yan na didi takluban, ha. Executive Order Number 2026-09-65, Series of 2026. Naano ini? An Executive Order suspending classes and work. Uy, pati nga yung trabaho. Hmm? Suspending classes and work for teaching with it mga didi nga dipid under dipid nga under ton dipid nga diri nga tanan, ha, humanag ganan iko no, sige nya na interpretation ko man. An executive order suspending classes and work for teaching and non-teaching personnel in all public and private schools in Tacloban City on October 1, 2026 Tuesday, yan ang adlaw, in recognition of the participation of the World Teachers Day today. Yan na ang madaling istorya. Waray klase tanan nga level, ha, pribado man ini or mapampubliko nga waray gihapon trabaho. Waray trabaho hiton mga teachers or mga maestra nga diri mga magturod do nga diri mga nagtutudlo. Ha, karong singon ini kanan dipidla, ayaw kung gawas ka di ka malataga dipid, may klasulod. May trabaho niyo. So, all public and private ini mga kasangkayan, yan na lang niyadlaw, ha? Oo, damo-damo ka dito whereas, pero kay intindi naman ko naman naton mga kasangkayan kung ano itong tumong, ano. So, pirmado ini mga kasangkayan ni Mayor Alfred Romualdez, City Mayor of Highly Urbanized City of Tacloban. So, amin ni mga kasangkayan, ano. Now, nadiyan na kita hiton pagtaga inin ano kay ni hiton pagdismisan han impeachment petitions. Hmm? An mga petitioner hini mga kasangkayan, amo hi Francisco I suppose sa bugado ini ya ngan hi Rodriguez and dati ni executive secretary ni kuan ni ano kay ni dati executive secretary ni PBBM, amin siya ni ang executive secretary anay nga di ani kita itong kahimtangit panahon adi helin niya si Royal Montesa. Si Royal, mapayang aga
1: mano dani yan sugod man na natin mga ka-vibes na nakikita natin Facebook live tanan mamati hanira mga radio di natin ulagway natin panahon para yan ang adlawhan na Uwebes ikasyahan ng adlawhan Oktubre 2026. Anakon minayo yung minahal ng provincial rate, padayon kita, makakaabat, in madampog ng kalangitan, nga pwede magdara, in mga parpatsarang ng pagkuran, ng pagdalugdog, may tungod ang trap, and tropical storm, ng may international name, nga Choy Wan, and tropical depression, ni kakulok, na himo ng tropical storm. Basar liwat ang pinakabagong satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita ng may remote LPA o sino bagyo na sakop itong Philippine Area of Responsibility yan ang adlaw. Ito na adala ang trap ni tropical storm ng may international name na Choy Wan na sipat ang naka-indo-dominar niya sinirangan ng damit itong Visayas ng Mindanao. Ang tropical storm ng may international name na Choy Wan na sipatan ini pasing ang tanang abilabli nga data nga nakadto 2,945 kilometros sinirangan nito Central Luzon. May bit-bit nga kakuskur nga hangin nga 75 kilometro per ora para ni sentro ang pagsubas kung umabot in 90 kilometro per ora ang naglalakad on pagkaluran norte kaluran in 15 kilometro per ora. So mula itong pag-asa diri ning ginasahan o ginlalauman na maka sa COVID on par, pero padayon talaga po nito ang aking mga ito. Para igay warning nga ginisan pag-asa para yung nangadlaw din niya to the beat. Sali, tanatang mga the vibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag alwas kuman to kadagat pagpakabuhi, basta magigpatlayanan mo ko eh. Para liwat sila makalikay, hinanapaman ng mga disgrasya nga posible manabu.
0: Nautod ha, nautod di Cerro Montesa.
1: Tiniatrapit ngan habukos nga sinirangan han Visayas. Anak ng real time nga temperatura, dakita 25 sentigrado nga pwede mabuti 33 sentigrado iyan ang adlaw. Anak ng adlaw, masiglit nero niyan, alas 5.28, patutunod niyan nga kulog, alas 5.30. Naton daylight time ng adlaw di na sakloban may da 12 ka oras nga 2 minutos. Tikam di di Hapidera Remolite inin ni Ruel Montesa ni Weather Presenter papay nga agahatong nutran nga damo sa laban.
0: Damang gihapon ni salamat Sir Ruel Montes sa mga kasangkayan para ito raton kahimtang hit panahon. Anyway, padayon kita. Inin na kung kaya ano nga may da petition, kaya ano nga may da suga din ng decision, i-refresh tala mga kasangkayan ano, way back ka, siguro last week, diri last week, kundi last week, kung nanonumdum ka mo, may da upat ng mga in-retired justices, tulo and chief justice, nga nun, usang associate justice, puro ini mga retired, but tulalan na kanto kay nangaroon opinion, but prior hini, mga kasangkayan, ang ruling han pagtikanggod han in impeachment trial nagruling kay medyo nagpakiana nga anay daw sana kita magtikang inin pero gudit kinahanglan nga butos ini para ma-convict or para ma-acquit iton na akusado riton na subject nato ni BP Sara. Nagruling an impeachment judge si Chief Escudero nga 16 2/3 diton 24 nga miyembro. Amin nun iya ruling, mga kasangkayan. So, waray nag-question during that time. When we sing a 2/3, then all the members is 16. Iton 2/3 diton 24 is 16. So, waray nag-question during that time. Waray nag-oppose during that time. So, nagpadayon. So, anya na nga baga nagtitikaran na matapos ining impeachment, nagmosyon ikaw niyan na inin Senator inin Erwin Tolfo, nga ani daw. Kay since nga damo na ito nahitabo, tikang ang pagtikang, damo na ito nahitabo, hibato at nagtatago, preso hi Marculita, nga ni Jingo Estrada, Adi Lorin Ligarda, waray nulat din. So, madaling historia, nagkulang na kita. So kinanglan na ano good iton magigin kuan hini kun babag-ohon nato ni ruling nga di kita iton 2/3 applicable hiya para itong presente or 2/3 applicable hiya it 24 lagi hapon despite nga kulang hirahin upat na ginuupo dito ni Lorin. Ha, Lorin Ligarda now nasiring. Ayawanay, kinanglan magkuan kita ng mga expert kay Piperalat abogado din hinga senador. O upat lang kita. Upat lang. Kay doha nga kay Tano. It is Hikiko Pangilinan. Tama ba? Upat lang nga abogado. Aray, kinanglan ko nung mga magtamo ito. Gin-invite ang upat ng mga justice, mga retired justices, mga kasangkayan. Na tuluan ko nga. Tulola nag-attender but may da memo ni Hilario Davide nagpadarahiya but an naging overall mga kasangkayan result nga bagahin naging paborable tulo kontra usa an opinion lang nila ginaaro nga kinhanglan it mabutos la taada. Puro pagod ang mga retired justices. An ibang opinion magasangkayan Asuna. Pero ang tulo na si Ringa, ginanglan, it mabutos la, ikukonsider lang abutos, anton presinti, it ihapit to third, it presinti la, diri go upod ni mo, kaya lang ka man la kuno bumutos it lingkuran. Di ba? Di ba? May mga opinion, pangandaman, nabanto yan nga, tama yan, kinasering yan nga, senator has this the sword kuno power. So anakon nga inin kun mabutos kinanglan it presentila kay akon punto magasangka di man nga ni kabugado but common sense na si ring nga tipawnan itawag kayo judgment di ba kun dik sa sub judge itong trabaho it judge it trabaho judge pagtiro timbang ano tim pagtitimbangon basit presentasyon both sides so representing adin ang depensa ng itong prosecutor. Of course, nga di itong ang mga witnesses ng mga evidence yung ipresentar. Di ba? So ikaw ito magtiturutimbang ito niyan. Magtiturutimbangon ni mo ito as a judge. So tipo ano ni mo ito matitimbangan niyan pag abutit punto, itong final na masin. Based on mga evidence yung ipresentar, based on mga testigos, testimonya, baga mabugat taadi. Tipo ano nung kamagagturutimbang kung waray ka dida, unproceeding, di ba? Common sense, di rin ka dapat bumutos kay waray ka dida. Tipo ano nung kamagagturutimbang tapang ka, di rin daw, di ba? Nga kundiin, aminin opinion nga kinahanglan, ihapit to third adala, igindalagan yan, ganito sa Supreme Court. Hinuan nag-file impetition mga kasangkayan. Tulo ang nag-file impetition. Dire ako nakilala actually Hinikan Francisco. I suppose nga abogado ini. Kay tuloy nga petitioner, Francisco, Rodriguez and inilod kilala ko ini, kay dati executive secretary ni President BBM, yan adto na loyo. DDS na ini. Nga? Nga likewise inihikausing makasakayan. Kundik nagsasayop. Abogado, basta vlogger ini ha. Kundik nagsasayop din nga ni abogado, engineer in hiya, nga kundiin bagan something nga na-disbar ada kung abogado, or basta something na kuhaan ni hiyang kuhan. Kay vlogger ini, vlogger in hiya kausing. Ikausing, ini nga iyan, ka-vlogger in hiya, pro kuhan in hiya dati, pro administration. Di kita maaram, pro kuhan in hiya, Marcos. O, kay tigkita kinit mga vlogger, mga kasangkay, ba't na-prepare ako at vlogger nga abogado, kaya at least nakakakuha kita. Kayo, no, mga abogado nga vlogger, kita nasin ito, di ba, kay kumbaga mait nira mga inin mga reservation. Mait nira mga reservation. Hamadaling istorya. Kumbaga dit nagpapatakan yaw-yaw. Dit nagpapatakan yaw-yaw. Tingkita kineya. Inihikausing. Vlogger ini. Now, anon kwa ni Francisco? Nasiring, he Francisco, aniya tumong mga kasangkaya. Nangaroon yung status ko, anti-order, para magpabilin ang decisive na threshold para pag-convict kan BP Sarah Impeachment Court. Nga niya gindudoon nga mimro pa han Senado in usang nga senador bisan kung iniimpreso ng absent na ka-medical leave pahiya. So, amo niya punto. Nga kinanglan, two-third han all the members bisan kung ininwaray dida in impreso consider as membro lagi hapon niya. Ang madaling istorya, 16 lagi hapon. Now, ano ang ground ni Rodriguez? Nangangaro niya in temporary standing order para balabgan ang ginbutang nga qualification. Ang bag-unay ni mga kasangkayan, Senate Impeachment Court nga kundiin hirahin ula itong senator judge nga pwede bumulig ngan bumuto para hiton impeachment kan BP Sara iginduon niya ng unconstitutional and maunga qualification anya na hanggim baguna nga 2/3 han present la so naser hiya nga unconstitutional kuno ito amining kan Rodriguez now ankan causing nasiring nangangaro yan status quo ante order ngan TRO temporary restraining order para balabgan ang anuman nga final vote, final nga butos, ala kontra kan BP Sara Duterte, nga iay ginduon nga dapat upod lagi hapon hapag butos in usang senador kahit bisan kung ini in natago, preso, nga may sakit. So, among gihapon, papriyogan aktalian ko ano. Now, nasiring, impeachment petitions dismissed. Dakon duruan ko nga dismissed, pula pagod. Nasiring, the Supreme Court, there were us, but may dadid nasiring, the Supreme Court dismiss the petitions and procedural grounds, including, aditong grounds, lack of standing. Itak pag-intindi itong lack of standing, wala nira kalabutan. Nga supposed to be, it magpa-file na petition magkasagayan, within la, either itong mga senador, either itong didiha kuan, didiha, ano kayo ni, itong prosecutor, or defense. I suppose defense mga kasagkayan, kay pabor ading prosecutor, diba? Supposed to be ha defense, mga kasagkayan. But within la, supposed to be, ha? Itong mga file. Waray ko nun niyo, lack of standing, waray niyo kalabutan ito. Ano tiyo interest ito nida? May dagat interest kay mga diehard ini, mga DDS ini, pero di man ging ko consider. Now, lack of standing and prematurity. Now, kaya ano nga prematurity? Hagong pag-intindi, waray pa nga ni magburuto, say. Tama, tama, at Supreme Court ano. Ah, premature pa ito. Kaya ano nga mga ngaro ka mong TRO, nga waray pa man magburuto, say. Waray pa man nga ni, kumbaga, makasangkayan. You know, di gan maupay itong mga komento, ano. But, kumbaga, it abogado, bisan maaram itiranot kagagawsan, magmamalahin mo ito. Kung ano traso, hindi kita maaram. Para aron ingnon, nga nagtatrabaho ira, kabiso na nun. Maaram kita nga, may dahil ni nagsugwa ira. Di ba? Now, kaya ano nga masering kita nga maaram ka ditira? Kaya ni nga ground basang kaya masing lack of standing, nga prematurity, mag-aram ito ira. Nga bangin amo ni ito maging basihan or maybe okay lang siguro kung usa, bayan ng alim, pero kay tulo hira, that's why nasa ako, ay so pag-aram in hira. Pero despite nga mag-aram hira, direct na nakuan hit term nga nasing, ah, naging eskwela pa kamo hinlo, nagpinamayabas lang kamo, ayaw kita ito. Kaya di pa ka nagpakapasar itong bar, magkarit ito, di ba? Mag-aram ito hira. Kaya lang, abot sinisiring nga mga delaying tactics or something nga bagahin, mga legal remedy, kumbaga, hihimuungon, hihimuon nimo ito nimo, mahiri mo. Now, di rin kita sure kung pwede pa ba mag-file in petition. Mag-file in petition. Kaya, I suppose nga pwede pa. Actually, di rin pa, kumbaga, ini nga decision, di rin pa ini final ya. Kumbaga, haakon ba? Pwede, haakon ako, nagkukuhan ko nga, pwede pa may damag-file. Diri pa niya pinal. Kay kung on-ground nga, lack of standing, so, in kuan mga kasangkayan, it ma-file, it may standing. Madalas to, may kalabutan. Pwede pa niya mag-file. Pero dapat may kalabutan ka. Itakon nga ni din hi, kung di nagsasayop, anunaw na kung ma-file din hi, ha-defense. A defense or an majority. Alan Peter Cayetano, maybe hirang nga doha ka magbugto kay yan, mga abogado man ini. Kaya man anati pa. Diba? Now, kung pwede pa. Now, with regards sa prematurity, so, siguro, pwede pa mag-file. Di na kung baga di rin nahiya o kung premature nahiya. Saan ini magiging premature? I suppose kung may da na siguro decision. Ani ang pagburutos ay, o kay, you know, kung di ako nagsasayop, iton ground good ini dinhi nga pwede mag-intervene iton Supreme Court, mga kasangkayan, kung may da tinatawag nga grave abuse of authority. Pero kung nasiring ikaw niya na usang Chief Justice, mga kasangkayan, nga kung din siring kung tama iya, kay nasiring iya, Senator has the sole power to decide and can set their policies, regulation, provided that there is no grave abuse of discretion. So, adala mangin labot, mga kasangkayan, iton Supreme Court kun may da grave of discretion. May da ba grave of discretion din? Discretion? Waray. Kaya ano? Kay Nasiring, Senator, Senate has the sole power to decide. Di ba? Actually, diri ko ni kay ko equal ini iton between iton Supreme Court ngan iton Senado, mga kasangkayan. Kumbaga waray panginlabotay. Waray panginlabotay. That's why pwede la sumulod iton Supreme Court, manginlabot Supreme Court kun may da tinatawag nga grave of discretion. Kun mapakyana may da grave of discretion, waray. Kaya ano, may discretion iton Supreme Court, iton Senate, mga kasangkayan, it Senado, impeachment court, pag-decide kung ano it era, as long nga waray hini, grip. Waray nakikita naton din here, grip of discretion. So, kumbaga, singpaman, kadaugan naliwat. singpaman nakimbatan, tuok nalat ko doon din hit DDS. So, by the way, niyan may da impeachment niyan. May impeachment trial. Waray kakulok, mga kasangkayan. Di kita maram kung ano good ang tinuod ng rason. Pero may da nagkagawa social media na bagahin na ano ba kung inihikuan. Ano ba kinahadlukan kung ini. Na inin bagahin binabalabgan man itong Senate, Senate President, itong na ni Chis Escudero, itong presentasyon ganikan na Trillanes. Okay, nag-ada pag-uding cancellation han i-insister ang prosecutor nga i-present niyan ikaw Trillanes. So niyan kung hino itong magiging witness din ni mga kasangkayan. Kaya waray igin palusan nga inin na kuhan, waray igin palusan nga sugpina nga ito niyan kang kuhan kan former Senator Antonio Trillanes. Pero nasiring, pwede niyo

0: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Southon Gold Coffee Mix.
1: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Southon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Panindugan, karasikas ang lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
0: Southon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Southon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
0: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Josepina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-bati yun. Kanang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya'y alibyo. Daw ka to akong gibati-bati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
0: TJX 500, mabali sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Oras makasangkayan, alas 5.43. Good morning, anay parang nga kang Dr. Esther di Pasabuyabol. Iboy Beach Asudnem. Good morning, Danny. Good morning, gihapon. Hijan Max Minosa. Good morning, and likewise, nga dito ni iba pa, particular adton mga nagpakatutok yan, 100.7. Ayan naman. So, niyan may da ako inin podcast program, no? Online lagi ta. Upload ako niyo, ha? Alas 9 nga da, alas 10. Bil nga lang niyo Facebook, ito na Real Talk with Dan Riquias. Alas 9 nga da, alas 10. Kada Lunes nga da, huibis. Ini nga itong programa, napakyan nala Monday to Friday, 5 to 6 a.m. So, i-follow kami. Itanan namon ng mga programa din eh. Anyway, so, otro ha. Didihat akloban. Gindeclare nga waray klase. Hatanan nga level. Ha, publiko. Ngan ha, private. Ngan adton waray trabaho. Han mga teaching ngan non-teaching position. May tungod hitun pagsalinurog. Hitun, Teachers Day.

0: Anyway, mga kasangkayan, sige, balik kita. Nga na sirin ko pa may danian na inin na impeachment trial kung hino itong kuan, kung hino itong magiging na witness niyan, diri kita maaram. By the way, mga kasangkayan, inin na inibang kuan ba, inibang pagtaga El Nino, nga super El Nino, mga kasangkayan, itong, kumbaga, diri natong igbaliwaray untay ni. Now, kaya anong unta? Kaya baga nakikita naton nga bagan kulang manin atensyon ito naton mga natutungdan hini. Hindi rin harumamay kung baga kalamidad ini actually. Nga, kaya nakikita na ako na social media, damo na itong mga paymatngon. Damo na itong mga nga kinanglan mag-andam kita. Kinanglan mag-andaman na itong tagsa-tagsa. Nga may LGU, pagtapu ini nga pagtaga-il ninyo. Kay, katinikangan niya ng Oktubre, posible nga nahihinay na nga makaka-experience kita itong makusog, super, na El Nino, siring itong monitoring itong pag-asa. Siring itong State Weather Bureau, 29 nga probinsya itong posible maka-experience in dry condition. Siam and dry spill, nga 8 nga probinsya itong makaka-experience in drought. Makalilisang inin ano kani nga inin pagmamara ito na aton kalibungan. Sering at pagklaro itong pag-asa nga ini in dry condition iton karuksingon ini gutila iton maexperyensyan nga uran. Hasakob hinduha nga magkasunod nga bulan. Iton dry spill naman kawaray gudhin isakto nga uran ha tulog nga magkasunod-sunod nga bulan ngan lima nga bulan naman lima ka bulan naman para hiton drought. So amin mga kasangkayan iton na situation report hiton kwan hiton na pag-asa El Nino watch provinces that may experience dry condition, dry spill, and drought October 2026. So, yung kikita natin didi, itong dry spill mga kasangkayan, hain ang dry spill kita. Itong dry spill mga kasangkayan, kawarayan ko din isaktong uran, hatulo kabulan. So, dito'n Visayas, ha dry spill mga kasangkayan, it Visayas, upod itong Biliran, Northern Samar, Southern Leyte. Anay ha? So, adi kita itong dry spill. Waray kita didi itong drought. Kaya itong drought, halusun la ini. Itong dry condition, hatut 29 nga mga probinsya mga kasangkayan adto Luzon waray gi kikinit naton di kun may dakita waray kita dinhi so adi kita itong dry spill ano itong dry spill o turon ko itong dry spill in kawaray akawarayhin saktong uran nga inin suludhin tulo magkasunod nga tulo sunod-sunod tulo ka bulan so harmamay kay ni mga kasangkayan ano so it pakiana dinhi. Kaya maaram ka mo, itong Pilipinas magkasangkayan, ada kita itong index ba? Ada kita number one, World Risk Index, ha Global Hazard in Assessment. Itong Pilipinas, number one. So now, ang pakiana, andam na ba kita? You know, it gobyerno dapat ini din. Although, ada hikuan, ni Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan, sabagay kay hiya iton inin ano ko ini hiya iton committee on agriculture pero itpakianan din ni ba in fact may dana niya panawagan o panawagan ngadto iton tagsa-tagsa nga mga LGUs kinanglan mga mag-andam kita itpakianan din hi ano ta ato na andamon kay kung pananglitan magkaada kita hin dry season or dry spill mga kasangkayan itkuan man lang din tubig. Di ba? Tubig. Ano kuan din ni maghihimo kita handa mag-istak kita mga tubig diri ada sugad nga pangandaman. So adi gudit may igu kita number one hito na atun agrikultura mga kasangkayan. So itpakianan din ni kung ano ka andam itun aton itagsa-tagsa. Di rin naton ini-take for granted mga kasangkayan. Kaya, you know, siring ko pa man. Di ba? Kaya nakikita naton dida. In fact, itpag-asa may din nira mga time to time nga kuhanggun. Nakikita naton itmapat Pilipinas. Nagpupurula. Nga itsunod ko nini. Ha? Itsunod ko nini. Magkusog ng mga bagyo itong masunod haton. Mamay ka iton. Di ba? Kaya baga nakikita nato na pagkaya na much concern ito naton mga in-elected official. Di na itong pasiko-siko pagkaya na regarding hininga terabot nga pinili ay 2028 kasi rin ko pa man. Panahon na ini para pangandaman kung ikaw in may da, di ba, may plano pagkandidato para itong 2028. Kaya, you know, inin nalang ka man la dito na mangandaman kung oras na. So, harayo pa. Baga, sige na. Nakikita natin, baga amo itong kuha na pagkaya na. Amo itong baga natatagan lugod yung pukos. Pero kay kita nga mga Pilipino, ada na kita na action ko na, ada na. Diba? O kada amo yung durot, mga balaod itong Pilipinas. Nga adala natin yung sasabuti kung may namamatay na. Kung may na naman nagpapatay, nga amo ngayon hindi. Nagpaada na kita pa ni sabot nga may na ngayon mga ahinsa nga dapat manginano hindi. Dapat may insight sa aton. Pero amo iton, siring ko pa man, kinanglan anay, mag-experience kita hindi rin maupay. Kinanglan nga ni, naabot pat punto, kinanglan may magpatay anay. Saan kita maksyon? May dadidiha akon kuan, may dadidiha akon igin na ano kayo ni, may igin, ano kayo ni, may ida igin, diri ko lang angaranan kundi inin ha, kundin ini nga lugar pero igin ko niya akon na pakian haya nay na pakian haya mga kasangkayan kung pwede ba anyway na saying good morning may dagad ala ako reklamo didiha ang pabahay adididin o sa nga lugar kay may da di mga units nga ginpalitin individual nga nakapalitin tulong at upat ka units na di ba bawal ito ni pambaligya so bayan karanin itsi bawal ito bawal ito mga kasangkayan in fact bawal nga ni paplitan kay kunhin o itong naka registered owner supposed to be ito nga balay amo itong maokupar dirit pwede ni mag-delegate nga itong iba dirit ni mo pwede papaukyan nga hin iba. Diba? Dapat ikaw la iton maukuhito dida. So, siring ko, timely ni, kay inin, may daya na, sige man itong budget deliberation, mga kasangkayan, may dadi di comment ni Kuan, ni Senator Tulfo, ni Rafi Tulfo, na siring, talamak na palakasan sa pabahay ng gobyerno, sinita ni Rafi Tulfo. Dida ini mga kasangkayan, hiton, budget deliberation na pagkaya na. So, iging kakabaraka ni Tulfo, impira nga mga reklamong nakakadangat haiya, ay opisina, na kumbaga talamak ng palakasan system itong mga pabahay gobyerno, kundiin, kaudgan daw nga napapaburan, natatagan, in mga taga-munisipyo, ng mga bata ni Mayor Dingani, bata ni Kapitan. Nasiring ang budget, didahan sinit budget hearing ng Department of Human Settlement and Urban Development, DSHUD, ng mga attached agency ni, upod na din ni National Housing Authority, nasiring nakakamainda nakakadangat ha, opisina ni Senator Tulfo, na naawardan na ang mga pabahayan HA, nga may da inin kalugaringon property. Ngandiri kaya o kundiri kaya may da, nagpakakutsi pa nga upodan listahan may tungodhan koneksyon may kalugaringon nga balay nagpakakutsi pa kuno may tungod nagpaka naiupod lang kong listahan may tungod kay may da koneksyon ang masaklap pa din ginagamit timpira nga politiko ang pabahayang gobyerno nga reward han ira mga butanti. sering ni Jubin Tay, General Manager ng NEC, nagbabasila ko ng listahan itong beneficiaryo, kaya ginahatag itong LGU. So, amo na ini ang palakasan. O National Government Agency, haluyo. Para itong mga pabahay itong gobyerno. Sugad itong resettlement project o housing program para itong calamity victim. So, naitatabo manggo din eh. Naitatabo ini mga kasangkayan. You know, di rila ini nga mga pabahay. Kay one time din bako hadto nga napod akong kumpanya na akong magurang nga nasiring hiya. Inindan buligi kami. Kanto kami nusang nga pabahay. Damoy ra. Kay bangin akong amo na kunit solusyon ini. Kay inin makadangat nga to ancient gobyerno tulay kami. And it's a particular kay bisla ko nat dira pagsuduyo na pagkena damo an kuno damo kuno dida iton mga nagpaka avail iton pabahay nga diri dapat in fact iti ba kuno diri nga ni adana okoy ginihimula kuno nira nga budiga while kami waray kuno kami pagkatatagi kay waray man kami mga bakir kita ako no tambalay diri ta mong balay ha ito na kuno ito dito napliti la kami tat nga ni kuno luyo kanang gobyerno ito tuna nga nasiringira nga kami ang priority, waray kami pagkatatagi. It nagpakagom ko no diri lugod mga kwalipikado. So ini nga pakyana, maupay ni padangat niyo nga dahiton kuan. Hayin it say direkta. Ayaw nga dahiton ni LGU kay, you know, bangin ito recommended or I suppose nga aware ito kay may monitoring ini. Dili nga ni takloban may mga pinanbawian ito. May pinanbawian kay may da mga nagpakadarahin ng mga pabahay nga diri mga kwalipikado. It problema pagodin din hi diton in itsya pagkaya na iton housing mga kasangkayan. May da nalot nira mga pabahay kadamu-damuan worth billion of pesos bago nalot nga programa and yet makikita naton kadamu-damuan hindurot mga pabahay din ni aton na intended parang mga Yolanda victim. And yet waray, aada mga mga tiki, mga kahalasan it nangungukoy. Waray na okupar mga bakante mga kasangkaya. So para ano ito, di ba? Kaya I suppose may dito ang maliya. Pero kaya ano, waray ba ito na mamagbaton? Kaya di ba nga waray ito pagkahuman na human ang budget and yet waray pagkahuman ito may anomalya ito. Now, hinot dapat hindi ni mamagbaton. Kaya dito pwede bisunan hon. Ikaw nga namamati ko pagkaya na may dapat manginlabot kahit ito, kaya itong ginggasto ito di dadiri sa lapi nagtitikang hingkunin o nga pribado nga bursa kundi pinagi ito naton mga taxpayer mga kasangkaya. Taxpayers money. Aton ito pinagin aton mga buhis. Anyway, otra ko na ang bidahan. Yan alas sa Luibing at alas 10. May da program ako, online program. Internet la. Real talk with Dan Riquez. Obdi ako niyo ha. Alas 9 at alas 10. Bil nga la Facebook. Ito. Temporaryo naton sa Dan. Tapuso na lotin nga aton taramdan. Iyo taramdan. Engineer Ronel Angay-Angay. Likewise, Engineer Mawi Liren. Kini naman ni Ka Vibes Danny Morbus Riquez. Nagpapasalamat na niyo pa rin niyo pamati. Maupay na lot nga aga. Aton nga tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. City Grandstand. Get ready for Unfiltered. Top Laban, the voice behind the hit. Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and it's showtime performers, Baby Dolls. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Bimmy.
3: Step in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy.
2: Addie, Baby Dolls, Bini, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,594 silver, 2,994 gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
4: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
5: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
6: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
7: Oops! Paglilinaw!
8: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
9: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
7: Oops! Paglilinaw!
8: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
10: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin niya ng karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
7: Oops! Paglilinaw!
8: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat dono.
11: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
7: Oops! Paglilinaw!
8: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
12: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
7: Oops! Paglilinaw!
8: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quality para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
13: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Inilulungod namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawahan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Maayong adlaw mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipda ng atong dayang ulupoy. Gidasig na kagun ang mga mananagat na muapil sa Fish Corps Project sa VFAR alang sa pabaguhan o pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot ng mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o VFAR staff aron maka-apil. Ang andam ng mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat, sigurado!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alas 6:20.
2: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran, agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
1: Paupay nga ka mga kabugtuan, adlaw yan na Huwebes. Pitsa uno, entradahan Oktubre 2026. Good morning. Isang kumbaga harayon distansya. Opay nga aga gihapon. Good morning, hey. Ano? Obserbaran ko lainin na tinatawag nga malunggay. Malunggay bread, no? Nga maram kami ni nagsusudoy nga malunggay diri la ini dinhi ha aton nga mga barangay, mga kalye, paspasay, mga burubong to, no? Agresibo, pinapatay iton mga bakery nga ada di Dakay. Ikot bakery, ikot maghuhulat. Pero ini nga malunggay bread, no? Hirat na dulong ato ha iyo, ato tiyo bungsaran na. Ha? Kaya lang pagkaiba, talaga na 5 pesos. Pero amo man. Baga 5 pesos yan na haros sa piso na latbalor, no? Hindi rila ini dinhi ha takluban ng mga barangay o mga bungto, no? Dito ha Metro Manila, maobserbaran mo gyap ini. Bisan diin nga eskina, may dagyap malunggay, no? Pakiana na ba ini? Nabayad ba ni buhis? Kay itusang durot tinidida ka barangay ba? Samtang while sering pan English, samtang bagamayad paburhaton kay hiran at mapaharanihat ngan makapalit kita mapasupaso pa nga malunggay bread. Danay kundi kaliwat na nanginginhanglan haira. Maaring asa, no? Nga na naka-disturbo hit himaya nga mamurayaw o matulinaw nga pagpuyo. Kay naka-record naman niya dahan. Malunggay, mainit pa, papaplo. Diba? Malunggay bread. No? Sana all. No? Diba? Malunggay bread. Mawi. Eh, no? Para na suga dito, no? So, schedule mga alas 5 aga, dala 6. Mamingaw na ito, mamingaw na, no? Mga alauna, imidya pala, hita lapos hita udto, no? Dari, ugsa mag alas 2 or impunto alas 2, no? Sige na naman ito, mga malunggay bread, na sana all. Pabayaran ni mga barangay, no? Pabayaran ni hin barangay tax, no? Ito na constitution naton, ito naton constitution. Nga ini nga aton mga local government unit ti kang barangay. Ti paigbaw tinatagan kamo hin freedom nga magimposar hin ano nga buhis nga basti buhay maka-income it barangay. Usa ini ita malunggay bread nga dapat ini balbagon hin buhis. Kaya no na negosyo ini ay lapagduruha ta makatadungan lang nga buhis kay inin negosyo man ini. Tit mga sari-sari store naton na mga barangay, amo man tat mga batasan ini ang Pilipino. Kay labi na yun yung mga leader naton, kapitan, mga konsihalis, mga panukot ng anin buhis, di rin yung nagpapasipara, di rin yung nangungundahan, di rin nagpapasiugda kay ano, kay mga nabara kay rapatingan yung mga real estate tax, kada tuig na binabayaran, it mga officialis, elected officials, it bungto, no? Di return nila mapapasiugda kay ano tinatawag ini nga unpopular nga move, no? Meaning kasisinahan kahitong tao, no? Magkakadakahin marka tatak nga ikaw in tao nga makibuhis kita daw it bisan national tax. Magiimposar kahin value added tax, sigurado kunhod or maminos timbutos. Kini na pagpapa-income ipinaagin initiative hin pamuhis habarangay nga da mga bungto diri ni ginuuna nga umingkam itong bungto kay pagkita hit mga politiko pag kontra ini hiton karuyagon hit mga botante. So, mga aton na mga opisyalis, bisan liwat kontra gusto, adto ini halamay, adto ini ha... Kunyari, nahiunadayon, aga... amo nagkuhan ambulance, no? Nira mga kasakitan, ang kakurian, imo ginsalo, o di rin man ginpasag mo, nakigpasag ka hanira kakurian. Adi, pag-abot iti eleksyon, you are well remembered. No? Pero what happens? Anaton na local government unit in naghihinulat line income nga iga hahatag tikang hagawas hita aton kalugaringon power nga makabiling kita in income, no? So ini nga ma balungay bread, no? Di man yanin taga dida, no? Magabahin kada pag-iihaw mong baboy, titikitan mo, no? Kada pag inin suduihin isda, no? Barangay, no? Tikita na di Dubai din. No? Bis na lasingko pisos liwat, no? 10 pisos ba minus, no? Kaya kada kilot isda pananglitan, may 20 pesos ito nga bagaagwat, minus ito 10. Di pa ito baga mapurdoy ko na hausa nga barangay, ha? Pinabayan mo ng buhis, no? Ini oportunidad gihap nga ma-check nato, nita ito mga barangay tanod, no? Hinoy ni nga nagsusulod-sulod at barangay para ito safety nga concern hiton aton mga mulupyo, no? Nga aton inaatindiran. Labi na iton in charge iton Committee on Peace and Order, ha, sangguni ang barangay, no? Ha? Ini nga pambuhis in charge ini Ways and Means Committee, no? Nga makabilingin buhis, no? Nakita ka na income ka, nag-agi-agi ka dinhi, nag-iinaringasa ka, adlaw-adlaw ka din, hinahahalinan ka, no? O bayad din yung buhis, no? Pabayaran in tax, no? Malunggay bread, mapasupa, mapaplo, no? Diba? Pabayaran in buhis. Mga kabugtuan, may the interesting istoryahon, no? Kung nakasakay naman kamon eroplano o kung waray pa, ito na piloto, may the niya permi kabulig dito, ha, sulod hiton baga pinaka printing aparte hiton na eroplano na nga nakapot hit baga kumbaga hasarakyan na monobila, no? Ha? We cannot discuss it mga technical term, ha, cockpit or ano nga mga, you know, kay aamino naton na kinahanglan pa naton iton mag-studio dito. Amin it istorya, no? Talag sa online ni hinduro nga istorya nga matatabo, no? Ha? Unusang eroplano na biyahe, nag-away nga nan iya igka si piloto, no? Diba, ito na kapot mismo hit monobila kun pirak hataas tikang hatuna it iyo pagtukal, ha, altitude, no, lapos na bahadampog o ubos pahit dampog, no, amito yat nakapot ang hain it direksyon it hangin, kung nakasakay na kamon na aeroplano, na nasiringhira. Ngayon mga nagpapabayog it aeroplano, danay, na nakontrakahit direksyon iton hangin. No? Danay liwat, may kikilat. No? May kikilat ko, no? No? May dalugdog. No? Saan may like that, no? Itna kapabayog iti aeroplano, di rin mga pasahiro sa labayoga daw. Aber, no? So, ngani ka pagkanhin ni Pope Francis, na kakanong ba ito nga tuig, nakalimot na ako inin manang, no? Hana pagkanhiha aton, an pag-aabot pala, magawaray pa ito, baga magdadali ang piloto, hana Philippine Airlines, kaya no, baga okay pa man. Mga pirala ka, haros 30 minutos la, nagbabaktas pa nga lagi tati uli. nag-sharing na nga kinahanglan na bumalik na kay ana abnormal na ana hangin, no? Katalwasan, isang tupa pa, ganito, no? Ha? Kinahanglan na nga lumupad na ana aeroplano kay ana hangin lagi. But ito na aton istorya, yan ang aga. Usang piloto, nganhan iya co-pilot, nag-away. Dito mismo, hasulod han monobilahan aeroplano. O dito hakakpit, di ba? Pag sakay mo't aeroplano, di bawal ka itong sumulod niya dito. Nga mangos yoso kala, no? Nakasara ito, duduhala ito, itsulod dito. Ambot nga ako itib, dagko-dakuan ni aeroplano. Waray kitun na salabutan pero takpaghibaro duduha light pilot. May the main pilot nga amugod itun na kaputit, you know, pinaka monobil at aeroplano nga may the co-pilot nga na-assister ha iya. Inihira nga duha nga pilot nga hin co-pilot nag-away ni ha sulod ang aeroplano din ang biyahe, no? Nga na haira inin pag-away ambot kundi inaka kuha hinagiban nagpabuno-buno, no? An main pilot in unang binuno, no? Baga in

0: Ahí,
1: no.
0: Da. Hasta nga nagkadugo na itun, no? In ambot kun ano an sitwasyon nahabaro an mga iba pa nga taga crew. Itun crew it mga stewardess ba, steward hit eroplano, no? Mga assister at mga kinahanglan na inmaayos, no, mga nag-iimplementar hit mga patakaran hit eroplano kung na flight na, kung nalupad na, no? O tinatawag nga in-flight, no? Sabutan ini. Na nahangada ini hapaghibaruhan mga pasahero. Nababaraka na ang mga pasahero. Kay mamay ka ba tiyan, mga piloto nag-inaway na pa. Nagpapabuno-buno na. Ana magkasipiloto, no? Waray ka iha, may dangay andid to pasahiro liwat ng mga piloto, no? Ana pinaka-agresibo nga masamok dito a cockpit ang co-pilot, no? Na control ini nga co-pilot nga na baga imbis nga iya inin baga pag iparatay ba ito, pag iga-aragawhan mo nobila, no? Ha? Na-control ini nga co-pilot nga napiritan pag-landing hadiri asya nga destinasyon nga na airport an aeroplano. Nga na haira pag-emergency landing, no? Iba na nga piloto an kumapot an aeroplano nga naha namusamo pasahiro nira piloto duduha gihap nga mga piloto, so nag take over ini nga duha nga piloto kaya nakapag emergency landing pa, no, baga nabunutan in tunok an inin mga pasahiro, no, nga napag emergency landing sa Maranman igin na panulod sa hospital an mga piloto nga di na ito waray pa detalye kung ano natabo, nakasuhan ba, nakabalik ba pagsakay han eroplano, no? Amo ini ito na headline hita balita yan nga aga mga balita internasyonal kay ini nga eroplano ti kang had Dubai ti pakadto ha Israel, no? Had Dubai tikad to Tel Aviv, siyudad dito ng Israel, no? Na napiritan pag landing ang aeroplano, diri pa abot ang destinasyon, dida ha Saudi Arabia, no? Na mahitungo din eh, no? Gimpasamwak good ni Benjamin Netanyahu kay may da partial nga oristorya, may da partial nga resulta hanira inin investigasyon nga nagawas nga ang co-pilot in may da agenda nga iyala nga karuyag kuno iga crash ang aeroplano nga na nagawas nga ang main nga piloto diri niya karuyag nga itugot pagkaputhaian mo nubila nga i-crash, no? An aeroplano kaya away hira, no? Nag-away hira, no? Kay di man tuhay an inin kagustuhan ng co-pilot, no? Ha? Natabo baga nagawas nga nakadangat gihapad Tel Aviv ha Israel an aeroplano. Pero may damang buhang-buhang hit katukiban damo itong imo pakiana, no? Ha? Pero amo ito ta inin detalye kay ana inin nakaistorya hini nga detalye han baga nakatawag an usang pasahero ngadto niya kag anak dito Israel nga na samtang naka speakerphone ang nanay nga tinawagan hini nga pasahero damo ang nakabati, no, nga na mahitungod han na ira nabatian nasabutan nira nga amo ito ang kabutang nga nag-away ang mga piloto may dadiwat pasahero nga nag take over, no, ang mga piloto, no,
1: na amo ito naka emergency landing.

0: ang Samaranda ha balita magkasipiloto. Ana inin eroplano lumupad ti kang haiya lumanding ti dida may tinatawag nga lugar nga Tabuk, Saudi Arabia, no? Ang 645 GMT nga ang kapitan nga ang co-pilot in mga Samaran nga gindara nga to hospital nga ginuhulatan na pagpasamwak gud impormal han tagiyahan kompanyahan eroplano eroplano in bagadiri gud ini premier nga airline no nga na operate dida ha nabiyahi Dubai ti pakadto ha inin Israel no waray pagod kuno diplomatic relationship an inin Israel nganhan Saudi Arabia pero pinalanding ang eroplano bisan pamati ko ini in Israel Airlines nga inin na nag emergency landing amuan inin hinungdan nga nagsamad-samad no giniistoryahan pa ini tubtubyan na mga kabugtuan no ha inin mga balita no ang tawag ang eroplano Fly Dubai no nga na tinatawag ini Fly Dubai co-pilot attack no? Nga na usahan na mga pilot in Israel bound flight no nga na gin-divert ang iya paglanding han iya co-pilot nga nagpipirit pag-agaw han you know gintawag ni inin Benjamin Netanyahu na prime minister han Israel no nga usa ini nga terroristic attack no he inin Marian Shira Ohio no in usang pasahero nagsiring nga pretty much out of control no han magkadahin bunubuno ha but nga handuha nga eroplano no mga niya baga karkulo na kadadidaton nga kalarakan han Jordan no tikang ha Dubai tipakadto ha Tel Aviv Israel no an co-pilot in nagproiba pagpatay iya gud papatayon murder tried to go to murder the pilot and basically carry out a suicide attack on the plane no sering ang pasahero nga na ini in na amo ini nga istorya na nahabutan nga speaker ang cellphone no sin usang ni nga naguhulat nga haiya didto sa Tel Aviv Israel tingang pasahero na kadan eroplano or nakalanding nan eroplano nag-istorya nga ton iya kapamilya nga naguhulat haiya didto ha inin Tel Aviv Israel no and may ada adipat usang interesting kay didan eroplano may ada doktor nga pasahero no amo naghatag in first aid hana mga Samaran nga pilot nga nang co-pilot ang naduruhan good ang piloto good mismo no other than the pilot waray na Samaran nga iba pa nga na hadlock good era kay ang plano good ngay ang co-pilot in i-crash baga mo ito ta istorya angin ini-investigar pa ini no pero di dan video nga ipinakita tikang dito sulod ng eroplano no ha nga igin post no by Israel social media no one passenger usa nga pasahero in mayda nagtuturo nga dugo no tikang di dan iya samad no nga na nakimaluoy parahin assistance nga nangangaron bulig samtang hirain na tilanding na ha Saudi Arabia, no? So siguro itong ka elevation ng eroplano nakakasigap na han satellite na may na signal, no? Bangin na haira nira mga gadget, no? Kung naka flight mode in makusog an in signal. So ini in is a combination of a crime nga natatabo a sulod it eroplano, no? And ikaduha, human interest gihapon nga imo pilot partner mo gud iton, no? Na training niyo pagkuha hin kurso nga degree in aviation, no? Ini in nakatatak ka imo isip nga iton imo pilot in kinahanglan nga ni maupay tiyo sabot for the good voyage, maupay nga biyahe ita iyo inin ginmamaniho ng aeroplano. Pero ini ang co-pilot amo nagiparatay hana pilot nga na naginhinungdan hina kabaraka hana mga pasahero, no? Ha? Kay igin na iparatay ang pilot han iya co-pilot, no? Han fly Dubai nga eroplano, no? Diri Israeli Airlines Dubai, no? Maganira ta pag-describe ito low cost nga inin klase hina eroplano. Alright, ta pagbalik naton mag-istorya kita ng impeachment nga na i-update naton kamohan na pending pa nga petition for bail ni Congressman Martin Romales. Alas 6:47. Painom
1: ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, fold

0: in printing and advertising needs.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Alas 6:51 na, balik naton programa. Kabaraka baga medyo malapos-lapos kita ang oras yan na. Ang araw kita in understanding ni Jaja. Ano yaton programa, no? Di da palahan na original good nga calendar. Ha? May da schedule hin impeachment trial pag abot it Oktobre hin Biyernes nga adlaw. Buwas it impeachment matikang alas 10 sa aga tub-tub ha alas 6 hidon kulup huro halaba na. Ana una pagtikang hana inin pagtikang hana trial han impeachment tikang la alas 10 nga dah alas 3 no ngan Lunes Martes ngan Miyerkules kay ana Huwebes ngan Biyernes ginagamit sa Senado para ira regular ng mga trabaho kan Senado kan mga senador trabaho diri kanan impeachment trabaho pero buwas original nga schedule nga nakalatag pag abot iton Oktobre 2 no alas 10 ngadto alas 6:30 whole day may the marathon no nga pag bubuhaton hit inin aton impeachment trial buwas ng adlaw so it nakatalaan para man buwas bagat inko kuno-kuno nga isusunod nga testigos si Antonio Trillanes amo chining no ha iton focus iton presentation and evidence adala gihapon article 2 ang tinatawag nga alleged unexplained wealth ni Vice President no nga amini it tumbok it direction buwas kita unta kun baga makapag asoy bagunman hi Senador dati Senador Antonio Trillanes no na iya siring di ko na itong kinahanglan niya subpina hiral akong susubpinahan pero basta la ako sinyon ko no di di la ko na ini nga mga lawas sa aga ihinula tamo siring no? Andam ini dayon na kumada nga mga lawas kung tawagon niya pag paasoy no napupwede ba iton? No? Well, kung nabuluntad iton na testigos, eh, labi na kung di ka nagtatrabaho a gobyerno, pwede ka man makagawa sa anuman nga takna kay pribado ka man, no? Na kagawas, ngan pwede ka lang magbuluntaryo. Kung itong mga matistigos, ini nga mga taga-kuwa, natong mga taga-NBI yan una, kinanglan nito nira baga may ada travel order or any kind hina papel nga magawas ka din at imo opisina kay ginasumpinahan ka, no? Hana Senado. Pero mga pribado, no? Diri nanginginanglan hina, you know? Waray man ini, di ba? Kumandidato man ni Senador Antonio Trillanes sa Caloocan Bato, no? Pagka mayor, Sunaperde, waray man hiya yan na connection ha opisina hin gobyerno, no? Kundi, dahiya privado, so pwede hiya anuman niya tak na mag-voluntad nga to. Bisa no, waray subpina. Mauro pa ikon masumpinahan, pwede man diwan. Ipinapakarawat naman ano nga tak na. Ay, ito na subpina, di ka nga ni baga kumanto. Ay, dagyap. Kay, kung nga, tanan nga nagpapatawag it impeachment, pag ipatawag ka MD kala kumanto, waray power nga piriton ka, ha? Ano kay, waray ito nga gamit nga pamiling hiton aton kamatuoran. Kaya, itong subpina, baga maya da itong hiya baga inin

linya di nga baga sering paman na ayaw gud pag shipyat ha. May da ka pag atubangon na konsuwa nito ba? Nga linya di nga para mapirit ka, no? Hito na imo pag-appear, no? Sering paman ni, kung mabuluntad ka, pero adto kat lista, hit mga testigos, pwede ito? Oh, pwede, pwede han ito. Kaya amin nga di na kuno kinahanglan niya pagsubinahan, no? Masyado nga ginpi pinasamwak ini nga waray labot han na kinakaptan na nga iya mga ebidensya. Kinagasaysay naman ini dito House of Representatives and Quad.com hadto nga mapanahon na naglabay nga katuigan si Senador Trillanes. Pero diri pala baga maiha. Bago the expectation ini, mga nakasunod, amo lagi hapiti sa saysay. Pero nagpipinasamwaki Senador Antonio Trillanes nga waray labot han iya iginpasamwak hanton una may da pa mga bag-o nga iga sa saysay, no? Dinhini nga impeachment trial, no? Ban nga ni baga magreklamo ini kundi rin ni baga papagsaysay. Pero ton iya hinbabaruan ada di that unexplained wealth, no? Ada di that on unexplained wealth. Hanto nga ni han you know, may usa ka adlaw nga inin gin po proseso para han inin pag-establishar han pag-comply han mga patakaran nga gin palusad komo aluday-day han Korte Suprema han kanan una pang inin impeachment na more than a year ago. May dadida mga inin pagbago na naman, may dan na naman kiha, no? House of Representatives iragin patawag, no? Ang taga-amlak nga ni former Senator Trillanes nga nagtugma anira findings. So dinhi ang mga reaksyon nga iba labi na neutral nga mga nagre-react sa social media nira si ring nga diri himo-himo nga istorya nga waray baga pinolitika nga diri pakaraot na diri morpio or pakaraot gudla ang kan Senador Antonio Trillanes kaya niya ginsaysay nga sinuportahan niya ni mga dokumento di man gitutuod la gihapon han una kay politiko ka man, no? Pero han magsaysay na ang taga-amlak, no? Nagtugma ko, no? Nasing hi prosecutor at congressman pa, kung di congressman man lagi hapon niya na, congresswoman Gerville Luistro, no? Nga nagtugma, no? Yo, ana mga amlak records nga nang kinakaptan nga mga dokumento ni Senador Antonio Trillanes, no? Ha? So ini labot pa kuno hini may da pa niya mga isa sapong hini, no? Ha? Nga ini na istorya di dahiton na iya pagin testigos para it prosecutor kung baga niyan magudman, no? Amin ita iya si ring dirila iton amo ita inin aton istoryahon may dapahiya mga kinakaptan ng mga detalye. Ato baga para magun madigon ining istorya ni Senador Antonio Trillanes pamatiko sasapungan ini hin pagtistigos hin taga AMLAC anti-money laundering council ba AMLAC na nga ada dida it power pag ultingkay pag ulingkat hito ni mo mga bank accounts so, para isabutan kung mga legal ba ini nga imo mga ini na kwarta, no? Imo inin isinusulod or idinidiposito, no? Hinidini, no? Ani, ita mga taga-bangko, no? Banging yung kikinulbao na inikunhain it may da bank account. Kay iton usa nga exception, mga kabugtuan, iton secrecy of bank deposits law.
in kung may da natatabong impeachment proceeding. Sugad din niya na. No? Ito ang taga-bangko ini. Panahon ni President Joseph Estrada. No? Pagto nga, di niya makalimtan. No? Yan nag-istoryan, Jose Pidal account. No? Agan didigihapan kan panahon ni Chief Justice Renato Corona. Tikang manad to ha China Bank. No? Usa ka brown envelope. No? Bulikwat nga naging saysay. So na piripiritan itong taga-bangko pag sumata kung hain ito na imo kwarta kung inin hiikaw in baga pinapakianhan kay may daman na pending impeachment, no? Tubtubla na kita dila kay ato na i-highlight kung ano't mga posibilidad nga papatawag hi former Senator Antonio Trillanes, no? Kaya pamatiin na lang niyo niyan, matikang man ito alas gis niyan, no? It oro istorya, no? Impeachment court kung hinugod, no? Usa pang update yan ang aga, no? Igin file nga petition ha Korte Suprema bahin han pag ubos han voting threshold ha imbis nga 16 pwede pa kuno iubos nala, no? Siring mga senador, no? Ginabirahan ni dayon hin pag-questiona ngadtuhan aton pinakahitaas nga hukmana na Korte Suprema nga unconstitutional ini, sayop ini, ana diri kamo pwede, mga senador la kamo tagi-interpretar, no? Grave abuse ini of discretion. Siring ang Korte Suprema, sayo pa ade nga kaya no nga hikamot nag-uuna-una baga pagreklamo hini ana. Diri man kamo sayit gini impeach. Amo sini sharing itong nga tinatawag nga locus standi. Waray ka standing, waray ka personality. Waray ka katungod o right nga napirohisyo. Nga na waray ka katungod nga nakatalaan mapirohisyo. No? Salit, diri ka mo angay asay it magpetisyon nga niya Korte Suprema sa ito't mga rason. Ikaduha, diri pa kita sigurado kung gagamito nining ubos it is size. Ha? Kay kinahanglan nini tinuod nga i-implementar bago nato nini husgaran nga illegal, no? Ay kung amo man ito nga yan na kini question mo bangin ini mag-iba pa, no? Magawas nga bagala kita hinihin nag-istorya palang chismis. Parang mga kabugtuan unanimous meaning ubos nga tanan han miyembro ng Korte Suprema, ha? In nagbasura tulong a petition, no? Kana Vic Rodriguez, kan Attorney Francisco, no? May dapat usa, no? Igin labog itong a petition. So yan it dalagan hini mga kabugtuan kung gumamit it Korte Suprema hin butos nga mas ubos hin disisays kung ira na gudyamiton kay iada na iniya na, no? Kay inakabutang na ito harulos nga inin kun it mga senador nga maatindir in diri maabutin by 24, no? Ay kay diri na kamo ilalakip hit pag ihap hit 2/3 amo la ito ta inin ada dida yan ang mga panahon, no? Na diri ka
lakip hit inihapa hit to third skon waray kadida hasinado ikaw na to ha ditinido di ka nagpapakita nga na waray ka, you know, kay magahakong pagkita bagang tama galiwa tagpagkapagkita amo gud ini an halalakip unta nga katadungan waray la ini ka anticipate hana pag panday hana inin batakan balaod, no? Damo naghihapit mga balaod nga inin bisan hawin pagkita, klaro-klaro na. May da panahon nga nagawas ito dida it provision. Tira mga tinatawag nga mga equity of justice. Kaya no, magkakadahin injustice man. Ito nga tinatawag nira nga absurd sa likwaot, no? Iri man makatadungan, kung mag-aamo naman la ba? Iri man magiging makatadungan nga imo ibabasar lagi hap ang two-thirds sa nga tanan ng mga senador, no? Bisan na waray hiray sasabuti ko na ini senador ba ito? Mapananglitan, suga dito ba? Amo ito naging kakatadungan, no? Ay, ini mga sinin mga inin you interpret kuno the law that gives it life, no? You do not interpret the law that kill it. Ang mga waray na ba dito na amo ay ina mga para paray ni pa injustisya ba? Para ni justisya ito, no? And amo ito na position paper ni Dean Ranhilio Aquino ha San Beda Graduate School of Law anang tulong ng mga chief justices. Tulong ng mga chief justices ira opinion. Pwede pa power itong Senado ini? Para in sugod ini? Kay ada mangya pa constitution ko no. Itong Senado, amo itong soul, has the soul power. Ain't that the power? Soul power? Hikamulat may dagahom. Kaya soul, nag-uusahan la. No? Nag-uusahan la kamo nga may dagahom para hin impeachment trial to decide impeachment case and mag-conduct hin hearing hin impeachment. Hindi rin man la kay bakay pag-trial lang ang pag-desisyon, no? May na mga pagbabatayan niyo, ito iyo pagka-desisyon. Nga na lakip ito nida, it sharing hantong mga chief justices. Kay kamo man ito, who has the sole power to try and decide impeachment cases. Di modo, pati itong pag palusad hin patakaran kung piragod itong pagbabasaran hit two-thirds, that is within your power. Amo ta ada ito dida, no? Itsisti ni itak baga nakikitan. Suga din ni itak nakikitan. As a lawyer, no? As a lawyer. Paano kung 21 good luck ita pagbasaran, no? So ito na kinahanglan ito 21 divided by 3, 7 times to 14. 14 lang ang mga senador mako-convict na ini, no? Kung ikan to Korte Suprema, so meringit Korte Suprema, sayop ini, no? Ay klarado itong konstitusyon, ito thirds ibabasara ka ha 24 ng mga senador nga all members itong Senate, no? Ano to na matataboy ni? Ano to? May ada diri na sunod han desisyon han Korte Suprema han na Senado nga ira desisyon na 14 lang mo gin baliwaray han Korte Suprema, no? Kaya waray pa man ito matataboyan na, pero kung baga matabon so ganito kita on tanala kung anong mayayari. Ani hadto na panahon han impeachment ni inin Renato Corona. Napa wiltik nga ni he, inin presiding impeachment court adto hi Juan Ponce Enrile. Competent hinduro, no? Sharing panira hi Juan Ponce Enrile di man maupay ang reputasyon ha politika ha publiko, pero kung may da pa kuno mas lapos hit di kampanilya nga tinatawag mabanggiitan ko na nga abogado hi Juan Ponce Enrile, kaya kung hiyan nagpreside kangayan good luck, no? And mahitungo dito niya siya. Kada ka na po ko ni may da na inin may maruyag pag
darahin nga isyu nga to Korte Suprema dadala, no? Na natitigdala pagbuhat adto nga panahon si Senador Franklin Rion o sa gihap nga makaret nga abogado nga ni iya gud gindidig una na di rin ay ni dapat manginlabot ini ta Korte Suprema din, hey, kay ita aton pagka impeachment diri kita sakop it Korte Suprema, no? Higita ita the power, sole power to judge, try and decide impeachment cases, no? Amo ito nang gin na didibate na era na ito ng mga panahon, no? Abi, kita on tayo ni mga kabagtuan. Ano wagan na ako baliwat ba, no? Ha? Kung ako hinita, kung baga isasag doon ini. Ha? Kung baga, ada na ha, you know, ma-resign na lang ako. Na hahangyong ko impeachment court nga, since waray na i-remove, kay waray naman ka re-remove, no? Adi, waray akatanggal, makakandidato pa ako, pero resign. Kay it penalty hini, pagtanggal man. Nganit sapong hit pagtanggal in perpetual disqualification, na bisan ano nga katong danang gobyerno, diri ka na pwede makasulod. So kung nag-resign ka na, ano pa man tatanggalon? No? Di rin mag-uuron ng impeachment. Aka man ito, pag-abot it election, kandidato. No? Pag-question ng ops, subject ng impeachment, ha? Sharing da yun nga, oy, waray ako katanggal kay nag-resign ako. Diba? In actually baga nagkadanahin puro pareho hining in an issue panahon ni Joseph Estrada, no? Ginaalsa ini nga katadungan ng mga abogado nga ready po hindi pa kumandidato kay waray ma-remove, no? Si President Estrada voluntaryo nga lumusad la Malacañang ngan umiwas waray nga ni mahuman ang impeachment kay imbes nga magpapadayon impeachment nag walk out ang mga prosecutor. Napakanto hain sa, no? Amo ito na natabo ka na former President Estrada. So therefore, waray ka remove, no? Ito na siya rin. Bata kayo madigon itong nga argumento. May nasa rin manit constitution, akon ma-remove la, no? Di na kala, di rin na makakandidato. Bata kayo, no? Ay na mga magkurikurihan nga kaso para hinusang judge. Ngan usang nga collegiate court nga makuri desisyonan, no? Pero sering pa man na decide the case, heavens may fall. Pispa daw ko no magkahudlog ang desisyon ito, no? Tugtog ito. Diri nga ni pwede ko no ita husgado, diri magdesisyon. May tungod lang kahiya baga pagkita, kapos man init balaod, wala hindi diga, no? Diri kini magdedesisyon. Atsogo. No? Desisyon ni ito. No? So, amo ito. So kung usa nga strategy, amo ito. Dali, siguro doon lang nga must stop night impeachment. Kaliwata. Yun ang mga yun, mga kababayan. Kana, himadam, Imelda, at abagay aton mag-model ini. Sobra na gad ini nga era baga pagraog daog ha aton baga kuan na gad ini nga baga pakatamay ha aton ang mga blue ladies sa luha-luha dayon luha-luha, no? Baga ini na tinatawag nga email defect ba, di ba kaya aton na dumamot maga maluluo ya im, ha? Kaya ko na ako baga ma-resign na ako ito, no? Pag i-resign na ta ako nito, no? Sabi na, hisasabutan ito niyan, yan ang adlaw. Kung na mag-asoy na good, former Senator Antonio Trillanes sa kabutangan. Itatong ginaampula, itatong interes, kita nga mga Filipino citizen, nga di rin ni magsaramok itat nasod, magraot itat ekonomiya, daan pa mahal na itong diesel, mahal itong na fuel, mahal it pa pliton, no? Magkuri itat kinabuhi, nga di kita makakaon kay... danay, di na kita unusahay makasabot di da, hain it legal, hain politika, no? Amo ito taaton ito di da, no?
ay kamutuod haloy nga bahin ito na orustorya. Ha? Inin usang rason kabangin balibaran ita petition for bill ni Congressman Martin Romaldes in mahitungod nga inin may dahi mga sarakyan pankalarakan bangin niya inin lumakat yan na dito lumanding hindi rin pa ibabaroan kung haing airport hagawa si Tatong Nasot no? Mga kapugtuan inin una nga bahin yung binalik-balik ito ni Congressman Martin Romaldes adha mga balita man no? Di na natkukuhaon ito ha mga balita nga waray hiya plano kumalagyo maraot-rautan induro kung kumalagyo ana mga inin tama nga pagbubuhaton atubangon ini nga pamatud-an nga waray sala no? Na waray nga ni ebidensya no? Amo ito dapat it pagbubuhaton no? Diri kay mga kalagyo maraot yung kitaon indoro bisnala diri maghulat ita desisyon ito korte pero kung kumalagyo ka wara ito ikaduha no? Inin kasakit ni inin Congressman Martin Romaldes inin kasakit itong tao ba no? Diri na ganitong gin BBIBI yan BIBI ba in tatamas-tamasan ba kung ano timbaga yinayakan yung mga maraot ba. Amo itut BIBI tamas-tamas no? Hinubat naruruyag nga inin magkasakit ka kasing-kasing and maging diabetic ka no? Sakit ka kasing-kasing and diabetic ka no? Hinubat na nagdadahom nga usa ka adlaw masusulod ka ha inin presyuhan matuturnawo itong imo isip no? Ni cruelty na sobra mga kabugtuan no? You can discuss issues pertaining hit mga ebidensya, pertaining to public accountability. Pero kung mag-istorya pa kamo hiton iya ka masakit, nga nagsasakit-sakit, despite hit mga doktor na nag-iistorya hini, pwede rin na ito na liwat baga mao. Pag kamo daw kaya, himarat yun na kamo. Pagkatapos si senyo niya, sos, nagpapakahoro himatay lang na. Hindi rin mo, inhuman, ano, inhuman, no? Inhuman. Nakita ka mo ito, pag namasimba ko, namamatay na nga nitong tao. It proper ito nida, mayakan ka nala, rest in peace. Ha? Itimiyakan ito nida, dapat rest in peace nala. Diri ka na maghinakan yung mga magraot, kaya ninaton makabulos. So, ay, ito naman ito na hilata na. No? Salit, kabugtuan, plus di ko maintindihan. Mga taga dinhi nga nakabenepisyo so inin iya serbisyo tanay pa ito nitong mga anak mga apo nataganhin scholarship no and ini nga mga nakaskalar nga nataganhin ayuda bali waray pa ito na era baga diri pa ito nakanuga era mga yung ton utang nga kaburuton ba pero tato baga pagkitaan baman may adaliwat tida iba na talaga na asserter good nga inin naka tagamtamhiran servisyo di rila kung ito amot rason pero mahulat lahira kung may ebidensya bagod man no? Amot at ada di da ito mga kabugtuan no? So, iba-ibago dito na tao ano no? Ay siring pa ito na hangatanan kuno nga mga utang nga buot eh wala man ito na utang nga buot kay public servant man ini no? Pero arustoryahon labat mga inin mga katawan ang atanan kuno nga mga utang nga buot it pinakahalipot ngan madali mangalimtan itong utang nga kabubuton no shortest memory kuno itong gratitude no ada dida no talaga na salita danay na kita nakasiring iton tamat mga agaron nga iba inin saktuhay la kita. Oh, arin piram utang. Bayad niya po utang, no? Dere ka na, iwas. Waray na mga plus di kaluoy. Pag tinagan mo daba kaluoy, pag abot ng panahon, di man hinumdum na nga ni Basya. Salamat. Waray, no? Ngara na mga iging kaopo, dyan nga aga, buwas mga kabugtuan.
di rela kay mali late buwas kundi diri gudak makag programa. Di gudak makag programa buwas sa mga kabugtuan, no? Diri kita magkakaurusa aton programa at dura kita itong Lunes buwas ng adlaw, no? May tungodhin lakat nga importante nanginhanglan ko dito na aton presensya. Aton mga iging kaupod, yan ang aga. Hira, tika muna, no? Papasalamatan ko lang, anig, happy weekend ko pala ngayon yan. At mga, yan na Teacher's Day ba? At akluban yan ni, waray papag-opisinaha. Yan ang adlaw, yan ang aga, it, mga teachers o waray klase. Yan ang adlaw. Hanong rason? Paghatagin importansya. Pag-recognition. Hit importante hinduro nga kontribusyon ha syudad, ha barangay, ha katilingban, nganhanasod, di man ha kalibutan. Hit role hiton maestra. No? Teacher's Day, bagun man yan na? Good morning kan mana Ermi, kan madam Ermi Pilinyo Portillo. Kore mana Easter di Pas Aboyabor. Good morning Attorney Nick Ismali, Victorina Fernandez at Advincula, no? Dino Dasa. Hey Boy Bits Asudnim. Oh, Iching Nabaro. Good morning Attorney Nick Ismali. Jen Max Minosa. Good morning Attorney Nick. Hey Art Berdan. Oh, ano pa kinadrive? Og Imano Felix. And nagpa-samwa ka na itong programa yan ang aga, lisensyado, han gobyerno. Nga magkapot, hit mga instrumento, hit aton broadcast. Hey Ronel Angay-Angay. Hey Algez Villafuerte. Hey Emmanuel Yeren. Inihinik Ismali. Hi, Attorney Nick Ismali. Mapaingatak na. Paingaga. Happy weekend. Ayong atanan. Good morning.

0: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS! Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
2: Oh no!
1: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang baghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
6: Baka
4: may diabetes ka na.
6: Mang DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra,
6: na may pinakamataas ng ORAC value
4: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: Para sa malinis na dugo,
4: DJX 500.
3: Para sa manusog na tayo,
4: DJX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DJX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DJX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.